0: So sana standby, Zandro. Volleyball muna tayo. Isa sa mga inaabangan po, ha? Alam niyo naman, sikat dito ang Ibra, sikat din ang NIR pagdating sa volleyball, lalong-lalo na sa mga taga National Capital Region. Para po sa kalaman ng ating mga kababayan, itong si Brianna Ang will be the last year po niya sa paglaro, sa palaro, dahil magiging college na siya, sasama na sa UAAP. K5 Kevin, magandang umaga. Kamusta po ang preparasyon at sa ano gaganapin itong volleyball at kailan po magsisimula? Sandali po, K5 Kevin. Yung linya po ninyo ay nakamute po kayo. Go ahead po.
1: Parang
0: nakamute pa rin kayo. You have to adjust. Nakamute siya, nakamute. Okay po. Go ahead po, Sir Kevin.
2: Yes, yung volleyball games natin ay magsisimula.
0: Hindi talaga pumapasok. Okay, Sir Kevin, go ahead.
3: Yes, Sir Eljan, good morning. Eljan, po sa ating morning. Okay na po yung audio natin.
0: Okay, i-on mo na, sir. I-on mo na. Sir Kevin, go ahead.
3: Okay.
2: Okay.
3: Baka yung lahat ng mga teams ng volleyball. Magsisimula ang bakbakan sa volleyball ngayong May 25 at matatapos sa May 30. Kapanapanabik na inaabangan yung secondary girls volleyball dahil alam natin andoon yung mga stars ng palarong pambansa volleyball. Siyempre, pinangungunahan ng defending champion na National Capital Region. Pero andito lang yung mapanganib na Region 6. Pero parang yung team na ata ni Brianna ngayon na nasa NIR, yung contender. Pero andun din yung Region 8 na inaabangan na galing Ormoc City. At sigurado, narinig ko na parang meron na namang magbababa, magpupuntahan dito ng mga professional volleyball players na magiging guest sa opening ng volleyball games. O yun ang inaabangan, maliban lang sa napaka-panapanabik ng mga laro sa volleyball, ay posible daw na pupunta rito yung mga stars ng Philippine Volleyball League na mga professional players at magpapakita sila doon sa opening ceremonies ng volleyball games. Sir Eljan.
0: Okay. Thank you po, ha. Keep up, Solomon. Nakamute tayo. Okay. Sige. Okay. So, sa ating mga kababayan, thank you po, K5 Kevin, ha. Abangan natin yan. So, mula po kay K5 Kevin Shuzona, puntahan po natin si K5 Jimmy Gregorio. Kasi ang kanyang event ay swimming at saka athletics at saka dance sports. Pero titignan natin, kasi andito siya ngayon sa paligid, inikot niya lahat ng mga booth dito kasi in line sa darating na palarong pambansa na magbubukas this coming Sunday, meron pala silang Naliyagan Festival dito at kasabay nilang gaganapin sa 66 palarong pambansa in Agusan del Sur, lalong-lalo na sa Bayan ng Prosperidad. La number one, K5 Jimmy, pwede ba ninyong bigyan kami ng impormasyon? Ano-ano bang mga booth na andito ngayon sa paligid? K5 Jimmy, good morning.
4: Yes, sa K5 Eljan, good morning at sa mga K5 natin sa buong Pilipinas, no. Nandito tayo ngayon sa Dato Lipos Makapandong Cultural Center sa labas lang ng Plaza Sports Complex kung saan magpa-perform si Rico Blanco sa opening ceremony ng palarong pambansa. At ngayon K5 Eljan, nandito tayo ngayon sa isang booth kung saan sa labas mismo, no, may 13 tayong municipal booth kung saan tampok ang mga produkto ng kanilang bayan. Sa ating pag-interview kanina K5 Eljan sa kay Ma'am Mary Ann Lumapas, ang Senior Cooperative Specialist at Local Economic Development and Investment Promotion Officer ng Municipality of Esperanza, nagsimula sila ka K5 Eljan noong pang May 11 hanggang 31. At after that, K5 Eljan, no, mag-resume sila sa June 12 to 17 para sa kanilang Naliyagan Festival. Sa ngayon, K5 Eljan, kasama natin si Ma'am Mary Ann Lumapas para mag-salaysay sa atin, no, ng konting information about sa Naliyagan Festival. Ma'am, good morning. Live po tayo ngayon sa K5 News sa Pampalipins. Pwede mo po bang ma-isalaysay sa amin kung ano po yung Naliyagan Festival?
1: Good morning, everyone. Yung Naliyagan Festival po is province-wide celebration namin which composed 13 municipalities and one city in the province of Agusan del Sur. Sinushowcase po namin yung culture ng isang Agusanon that composes three tribes, the Higaonon, Manobo, and Banuaon tribes. Tapos sinushowcase din po namin ang mga produkto ng Agusan del Sur. Meron kaming products ng malalaking production ng corn, meron kaming malalaking production ng palay, meron din po kaming malalaking production ng mga gulay, tsaka yung mga processed products, meron kaming inland tilapia production na makikita po lahat yung mga products namin sa mga respective na mga tribe, mga agri-trade booth ng 13 municipalities tsaka isang city pa.
4: K5L dyan.
1: Bukod pa po dyan, meron po tayong mga handicraft tsaka beads na ginagawa po ng mga indigenous people, youth natin tsaka mga women's po. Tapos yung mga processed product po na ginagawa din po ng mga farmers po natin doon po sa women's sector tsaka sa mga IT sector din po.
4: Sige. Ating kakarinig ang K5L dyan at K5 News of Philippines, si Ma'am Mary Ann Lumapas, ang Senior Cooperative Specialist and the Local Economic Development Investment Promotion Officer ng Municipality of Esperanza, kung saan isa sila, no, sa 13 municipalities na nag-showcase ng kanilang booth dito sa labas ng Plaza Sports Complex ng Agusan del Sur. K5L dyan.
0: Maraming salamat, Jimmy.
4: Sige, mula dito sa Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage, K5 Jimmy Gregorio. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
0: Maraming salamat, K5 Jimmy Gregorio ng Antique. Ano? He will be covering the swimming match, yung swimming event, magsisimula on Monday dito po sa stadium kung saan gaganapin ang opening ceremony this coming Sunday. No? So, mula po kay K5 Sandro, puntaan na natin si K5 Dan Chavez. Archery at saka ano bang dapat abangan sa opening ceremony. Nakantabi ngayon si K5 Dan Chavez mula po sa Santiago, pero he will be covering the archery events sa Palarong Pambansa. Dan, magandang umaga po sa inyo. Dan? Dan Chavez? Naputol po si Dan. Ano? Nawala yung signal. Naputol? Okay, balikan natin konti si K5 Dan Chavez. Medyo mahina ang kanyang signal. So now, nawala po sa ating broadcast si Dan. Ano? Balikan natin. Dan, andiyan ka na ba? Oh, naputol siguro yung line natin mula kay K5 Dan Chavez. Now, mula kay K5 Dan Chavez, i-check natin si K5 Jerilo kasi nakasama niya ang governor dito po sa Agusan del Sur. Ano ba ang kanyang mensahe para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa kanilang hosting ng Palarong Pambansa 2026? K5 Jerilo, magandang umaga po sa inyo.

0: Jarelo.
1: Okay. Kay Pebrini, baka nakamute yung live natin kay Jarelo, no? Nakamute. Okay, balikan natin, ha? Kay Pep Jarelo, kamusta kayo?
2: Jer? Sa Kay Pep Aljan at sa Kay Pep Eric, okay na ba?
3: Yes, yeah, coming loud and clear.
2: So, kay Pep Eric at sa Kay Pep Aljan, nakapanayam natin kahapon, exclusive ang gobernador ng Agusan del Sur na si Governor Santiago B. Cani Jr. At sa eksklusibong panayam natin sa kanya, sinabi ng naturang gobernador na tatlong dekada na preparasyon ang ginawa nila upang maging matagumpay at upang matuloy itong palarong pambansa dito sa Agusan del Sur. At kung makikita natin sa K-5 Aljan at sa K-5 Eric, talagang pusunta ng kanilang ginawang paghahanda. No? Merong mga venue facilities na talagang makikita natin pang ASEAN na mga design ka K-5 Eric and ka K-5 Aljan. So sa billeting area, sa K-5 Eric and K-5 Aljan, may mga na-provide naman sila. So pakinggan po natin sa K-5 Eric and Kay Pep Aljan ang ating interview kay Governor Santiago B. Cani Jr.
3: Kay Pep Aljan.
0: Okay.
4: In terms of preparation, 100% na tayo as of today. Yung support naman sa mga atleta sa buong Pilipinas, hindi lang atleta ng Caraga Region. Buong-buo po ang ating suporta doon. At lahat po ay binigyan namin kung ano man ang dapat ibigay to the best ability and capability of the provincial government and of Caraga Region. So, yun. Naibigay naman namin ang gusto namin ibigay. So this time, antayin na lang natin kung anong magiging resulta sa mga tulong na ibinigay ng provincial government at ng mga opisyalis ng Caraga Region. You can expect that it will be a palarong pambansa, which is one of its kind. Yan lang talaga ang pwede kong masabi ngayon. At pinagandaan talaga namin to. This is 3 decades of preparation to hold the palarong pambansa here in Agusan. So expect that we really will deliver all the expected deliverables in a palarong pambansa. Yan, ang mensahe ko po sa lahat ng mga Pilipinong mahihilig sa sports. At ibibigay po namin lahat naming makakaya para kayo'y matuwa, para ang experience niyo sa Agusan del Sur will be worthwhile. At doon naman sa mga atleta, ibibigay po namin sa inyo lahat ng mga atleta dito sa Agusan del Sur the sports facilities that Agusan del Sur can offer at magiging very good experience para sa kanilang lahat. From the swimming pool to the track oval to the different ball courts and other playing venues. Pinagandaan talaga namin to at sana papasa to sa standard ng ating mga atleta sa buong Pilipinas.
2: At narinig po natin at narinig kay Pep Aljan at kay Eric ang panayam no kay Governor Santiago B. Cani Jr. At sabi nga ng gobernador kay Pep Eric and kay Aljan nabigay naman nila ang lahat na suporta at actually nagbibigay rin sila ng mga pasnacks, allowance at iba pang suporta just like mga services or mga booths para sa kanilang transportation no sa ating mga atleta sa iba't ibang rehiyon na kalahok dito sa palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur ka K5 Eric and ka K5 Aljana. Mula dito sa Agusan del Sur, ako si ka K5 Jarelo Mungkal na Ruiz para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News.
1: Maraming salamat po K5 Jarelo na Luis sa inyong pungulat at yung pareha mula po sa tanggapan ng kagalang-galang na gobernador ng lalawigan ng Agusan del Sur, Governor Santiago Cani Jr. Mula po kay K5 Jarelo, punta natin si K5 Dan Chavez. Standby Sandro Salazar. K5 Dan, magandang umaga. Kamusta naman po yung archery games sa tanumang dapat antabayanan sa opening ceremony this coming Sunday?
0: Foro de los Pueblos.
5: Okay. Inintay natin yung signal ng reporter natin, tasked to do the coverage on archery. Still, you're listening sa nationwide tandem broadcast ng K5 News FM Philippines.
1: As hindi po tayo pumapasok.
5: The coverage for AgSur, Palarong Pambansa 2026.
1: Okay. Kamusta K5, Eric?
5: Negative pa rin ang pasok ng reporter natin, but still, the whole Philippines, ang K5 News Hello? FM Network, Sir Eljad, is listening to you.
1: Okay, kamusta yung K5, Eric? Kamusta yung pasok ko dyan sa'yo?
5: You're coming in. Yes, very clear, very clear.
1: Si K5, Dan, tingnan natin, ha? Dan, kamusta yung signal mo, Dan? Balikan natin. Dan, kamusta kayo?
5: Dan Chapin.
1: Kamusta yung pasok?
5: Walang audio si Dan, eh. Paki-unmute ng ano niya, ng system niya. Wala siyang audio so, ngayon.
1: Walang audio si K5 Dan Chavez. Balikan lang kita K5 Dan Chavez. For the meantime, puntan muna natin si K5 Sandro Salazar for the swimming and athletics this coming Monday. You know? K5 Sandro, habang hinintay natin ang signal kay Dan, Sandro, kamusta naman dyan sa inyong kinalalagyan sa oras na ito?
6: K5 L, John, K5 Eric, no, at K5 News FM Philippines, sa Mayo 26 hanggang Mayo 30, no, mag-uumpisa itong athletics event natin, no. Kasama na rin diyan yung swimming events, no, sa iba't ibang kategori. Sa ano nga natin dito sa athletics event, gaganapin ito sa Patin Ice Sports Complex, no, sa track oval sa Prosperidad Agusan del Sur. Pero ang lahat ng multi-sport tournaments officially mag-o-open siya sa or magbubukas siya officially sa Mayo 24, no? At magsasara naman ang seremonya sa Mayo 31 ngayong taon. Sa athletics regular competition, K5 Eljan, K5 Eric, K5 News FM Philippines, ang sa Mayo 26 yung preliminaries natin, no? Mag-uumpisa tapos susundan yan ng qualifiers at syempre sa huling araw nga yung finals natin. Sa Mayo 30 naman, finals ng athletics events at yung medal ceremonies. Yung sa ano naman, sa dito sa kategorya natin, baka posible pong mahahati ito, no, sa isang araw natin, K5 News FM Philippines, mahati itong event natin, no, into two standard operational blocks. So meaning to say na para po, no, in order to protect our students para po sa extreme midday heat, mahahati ito. Sa morning session, mag-uumpisa itong track and field natin from 5 a.m. in the morning until 9:30 in the morning. Yung long distance running finals, itong hurdles heats natin, high jump and throwing qualifiers. Sa afternoon session naman po, sa 3:30 p.m. hanggang 7 p.m. po, yung short sprints, 100 meter run, 200 meter run, 400 meter run finals, relay heats finals, and triple jump finals naman. So ang iba't ibang kategory natin, from elementary boys, elementary girls, secondary girls, and secondary boys, saka po yung Paralympics natin, ay pagsasama-samahin po sa isang araw, pero sa isang araw may dalawang standard operational blocks para naman po maproteksyonan yung ating mga atleta sa kanilang kinakalahukang mga iba't ibang kategorya sa athletics event po. Yan muna ang latest mula dito sa ating area, no, K5 Eljan, K5 Eric, K5 News FM Philippines. Para po sa Palarong Pambansa 2026 special coverage, ako si K5 Sandro Salazar para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
1: Maraming salamat, K5 Sandro Salazar. I-check ko na si K5 Red Salgado muna po sa volleyball venue kung saan gaganapin ito mga laro na volleyball. Check natin si K5 Red. Red, kamusta o dyan sa inyong kinalalagyan sa ngayon? K5 Red?
5: Red, come in.
1: Okay, putol yung line natin kay K5 Red, but at least mayroon tayong idea kung ano mangyayari at sa ano mga events ang dapat ninyong antabayanan. Bukas, magsisimula na ang basketball tournament, ano? at magsisimula na ang elimination round ng basketball for secondary boys. So yan muna ang mga kaganapan na maibibigay namin at maiulat mula po dito sa K5 News FM Agusan del Sur, Palarom Pambansa News Bureau. Kasama ating buong production team sa pamumuno po ni K5 Solomon Director at si Rene Ugapong, sina Jack Aliupan at saka si Makoy, na ako sana ay nagbibigay po ng tulong para mabigay natin ang pinakamabisa at pinakamalakas na broadcast mula po dito sa Agusan del Sur. Ang problema maulan, kaya nagkaroon po tayo ng problema sa ating koneksyon. So ang balita natin mula dito ay atin sa inyo ng Power Trio, DTX 500 MyTC, kasama na ang D3 Bio at DTX Coffee Mix. Kasama na rin ang Dio Fresh at DTX Beauty Soap. Thank you sa tulong ni na Deputy Speaker Congressman Alvin Benitez ng Lone District of Bacolod City, Mayor Greg Gasataya ng Bacolod City, and we have Congressman Ferdy Marañon ng 2nd District of the Province of Negros Occidental and Mayor Salvador Bonig Escalante ng Cadiz City. Mula po dito sa Prosperidad Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026. Ako po ang inyong tagapagulat, K5 Elgin Castaño, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
0: Puro de los Pueblos.
7: Oras mga K5, alas 8:24 na. Yun ay batiyan na natin pinakasiyahan nga broadcast from Prosperidad Agusan del Sur. Hinin magditikang ay kasaysintay sa isnga palarong pambansa. Bantay niyo at kadugangan ng mga detalye din niya K5 News FM. Direkta ito natin loot reporter nga upon hininga ito na team dito ha Agusan. Hika K5 Kevin na Susana mga K5 para itong mga update labi na itong mga atleta. O itong magiging performance. Hiton aton mga atleta tikang din sinirangan Visayas. Ipinagiton Eastern Visayas Athletics or Iviraa. Eastern Visayas Regional Athletics Association. Babalikan natin ining atong programa mga K5 standby. Kumalapipirang ang mga pahibaro.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya hiton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, MyTC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX Products na!
10: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Obrero, Kalbayog City. Better Health Pharmacy, Downtown, Kalbayog beside LBC.
11: At mabibili na rin sa Salmar Pharmacy, Downtown, Kalbayog. At sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
10: At para naman sa mga gustong magtinda, umawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Kalbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee
12: ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
13: May tungod kay Health is Wealth, ngan prevention is better than cure, ginpapahibaro ka mo Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga magkakaada na lumatirahin libre nga check-up. Tigam yan mga pecha, Mayo 18 ngadto Mayo 26, alas 8 at aga tugto alas 4 at medyo dun kulog. Pagdagmit kay ni in first come and first serve basis. libre nga check-up. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang sa Avenida Veteranos, Ciudad ng Tacloban.
14: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management,

0: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
1: Gusto mo ba ng catering service na Instagramable ang setup? Up to the bones ang setup sa K's Cookhouse Catering Services. Makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability at masarap na pagkain. Ano mang okasyon, birthday, kasal, corporate event o family gathering, siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now, K's Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera.
2: Igin pamaybaruhan Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hiray nakarawat mahan mga enrollees para han academic year 2026-2027 ha mga masunod nga course offering: pre-elementary, elementary, junior high school nga senior high school ipinaagihan, strengthened senior high school academic track, sugad ni STEM, science, technology, engineering and mathematics, ASSH, arts, social sciences and humanities ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated ha Avenida Veteranos ng mga Dalan, Ciudad at Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page Liceo del Verbo Divino.
3: Mga kakifive, may dako igi-story ha iyo. Haano man nga mga okasyon ng mga pagkatitiro, hinumdumi ayaw buding nga linting ang Quadro Meat Shop. Di kalidad nga karnihan baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo ha barato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches ha Tacloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan ha Barangay Kabalawan, Siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
4: Mario, taga Santiago City. Nagkaroon ako ng bronchitis. Malalim na ubo na may plema. Halos hindi na ako makatulog tuwing gabi. Nag-decide ako na subukan ng D3 Bio. Dalawang soft gel sa umaga at saka dalawang soft gel naman sa gabi ang iniinom ko. Sa loob ng isang linggo, lumuwag talaga ang paghinga ko. Nabawasan ang ubo at lumakas ang pananatawang ko. Ngayon, hindi na ganun kabigat ang pakiramdam ko sa dibdib. Kaya patunayan ko talaga na epektibo talaga ang D3 Bio. Maraming salamat po talaga.
5: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
6: DTX 500.
7: Thank you so much, DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko, umabot ng 400 plus. Ngayon, bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110.
6: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. Ang kapeng nakakabata. Sagana sa polyphenols, phenolic compounds, at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Hi, ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ang kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong acid na na-feel at napakaswabe nito sa lalamunan.
6: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabili sa mga butika.
10: Kung gusto mo malakas at protektado, umaga man o gabi, Mighty C ang sagot. Mighty C, ito po isang vitamin C na magbibigay sa inyo ng lakas sa pang-araw-araw mula sa sakit, trangkaso, ubo, sipon at lagnat. Laging ready at hindi nawawala, Mighty C, para laging puno ng lakas at buhay. Mighty C, lakas buong araw, limang beses. Mighty C, always available sa inyong mga suking butika nationwide.
11: DTX Beauty Show, para sa confidence sa bawat hugas. Dahil sa mundo ngayon, hindi sapat ang kagandahan lang, kailangan ng proteksyon. Ang DTX Beauty Show may antimicrobial formula na nagbibigay ng dagdag na proteksyon habang inaalagaan ang kutis. Doble alaga para sa iyo. DTX Beauty Show. DTX Beauty Show. Beauty Soap na antimicrobial pa. Confidence sa bawat hugas. Hindi sapat ang kagandahan lang, kailangan ng proteksyon. DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap, mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Pagod sa maghapong pagsisikap sa trabaho? O kaya naman, galing ng gym? Aba, pahiran yan ng DTX Liniment Oil. DTX Liniment Oil, pamparelax sa bawat stress ng buhay. DTX Liniment Oil, gawang

0: Herbal, walang halong kemikal, kaya siguradong walang side effects, kundi relax at good effects na. Kaya dito ka na sa bago at natural, DTX Liniment Oil. Hindi lang basta oil, kundi Liniment Oil. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka. Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man, nationwide.
1: Eye Care Drops. Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon nasa isang patak na lang. Eye Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. Eye Care Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
2: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
3: Extend Food Superman for Men.
4: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mega best gid ang Extend Food Superman for Men.
3: Extend Food Superman for Men.
5: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, ga, gabasa na naman?
5: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: Puro Belos Pueblo!
11: Oras mga kagibay, balas 8.35 na balik atin nga ito na programa Puro de los Pueblos sa The People's Forum. Kada alas 7.30 magkakada kita yung tandem broadcast. Ito na itong broadcast center dito ha Prosperidad, Agusan del Sur. Hindi nga magtitikang ng palarong pambansa, okay? Magkakari kita ng adjustment ito natin, mga segment, hindi nga itong programa para ma-accommodate natin ito na damo nga mga impormasyon nga iyo i-process, okay? Ngayon mahibabatian nga iyo magkikitaan din niya K5 News FM Philippines. Kita lang itong radio network, hako magkapakasabot nga may magkakadang sugad hindi nga comprehensive coverage itong palarong pambansa, ano? Itong K5 News FM Philippines. Ganyan itong K5 News FM Tacloban, okay? Sang litbantay niyo hamasunod nga pirakadlaw tub-tub nga na itong Mayo 31, okay? Nga pagpadangat natin hini nga mga paisan-isan itong palarong pambansa. Ginandaman ko din eh itong province of Agusan del Sur. Diri harumamay tira preparation. Karaglit ni Rice Showcase in Agusan del Sur nga maupay nga lugar, okay? Maupay nga destinasyon para itong karuya nga inin bumisita inin mga lugar dito Mindanao. Kaya inin Mindanao manggod na stereotype niya nga sumaring nga nga Mindanao, lugar nga masamok nga lugar. Okay? Or isla inin Pilipinas nga masamok. Okay? Di nato malilikyan, daraliwatan mga panhitabuhan na una nga mga panahon. Labinahan na giyera, han na gobyerno kontrahan mga Muslim secessionist group. Just like Moro National Liberation Front. Ito na Moro Islamic Liberation Front. But nagpirmahin naman ang atin gobyerno in peace agreement hining mga grupo. Inin panguntra na lang hining gobyerno inin mga Muslim extremist group like Abu Sayyaf nga inin mga grupo nga may da asosasyon, okay? Or may da koneksyon hining ISIS o sa nga International Terrorist Organization nga naka base dito sa Syria nga na Iraq. Okay, so labot lang ito kung makanto ka Cagayan de Oro, makanto ka Davao, makanto ka Butuan, makanto ka Zamboanga, and iba pa nga mga lugar na Mindanao, makasaring ka, hindi man masamok ngayon din yung Mindanao, okay? Na apektuhan lang rahin nga mga istorya, parte ng mga Muslim extremist groups nga ako na-mentioned earlier, but there is sugad ito Mindanao. Kung may da inin Luzon, nalibot ko na ini mga ka-K5 inin Luzon na actually ginlilibot-libot nato ini hinapulo katuig. Hanakan to kita hinin dito nga isla and the same with Visayas. Inin Visayas, haros nalibot ko naghihapon inin opat nga rehiyon. Opat na inin nga rehiyon mga ka-K5 inin Visayas, kinadugang inin Negros Island Region. And Western Visayas, mga to have may Iloilo, the Panay, the entire Panay Island. Of course, Central Visayas, naglalakip itong Cebu, Bohol, Siquijor, nga iba pa nga mga lugar. Nasakop itong Central Visayas and of course, di na sinirangan Visayas. Okay? So, inin na Mindanao, karuya ko yun nga explore in the future. So, kung hangad doon na kita mga lugar gawa sa Pilipinas, hinin, asay pa ba ni pag-explore hinin na Pilipinas? Okay? Baga-amotak o satak mga bucket list na masunod nga mga panahon nga ma-explore natin hinin magkalinlain nga lugar hinin Philippines. Nga ging kukonsidera para haakon nga paradise. Pero naistoryahan na nga ni naton inin panhitabuhin in aton Senado, panhitabuhin in aton mga kongresista, inin korupsyon.
12: Puro Delos Pueblos!
11: Okay. Nanganganugod ako mga kakipaib inin nasod na Pilipinas, nga ginko konsideran naton nga paradise. Para haakon, usagod hiya nga paraiso, blessed with fertile soil, usang archipelago surrounded with waters, hinkadamo nga mga marine resources, mga maghusay nga mga beach resort and iba pa nga mga tourist destination, abundantly supplied yung pagkaon, but na-import pa kita. O bida mga kakipad. Mga nganugon kagad hini nga aton nasod ano. But anyway, pagburubligan nato nini, okay, nga matuhay ini nga aton panggobyernuhan. And usahit aton baga maiamot ito dida it pagin mabinan tayo nito na hinanabo. Nagiinarag no ba ini nga aton mga pinili nga magririnda unta aton ngadton ka upayan? Natuman ba nira ito? Waray. Nag-gipasiurog ba nira anira kalugaringon nga mga intereses? Kay para pagsunod nga eleksyon, mag-eleksyon na liwatit barangay. Yan ang on November 2, 2026. Schedule ito itong barangay and sanggunian kabataan eleksyon. Ayaw naton kawanga, ayaw naton pasibaying maggamit naton ining aton gahom in a democratic country nga makapamili itong mga leader nga magririnda aton mga gagipay. Pagka 2028, ikaduha nga Lunes itong na bulan itong Mayo 2028, magkakada kitang presidential election. Mapili kita itong aton presidente, vice-presidente, mapili kita itong ngatanan ng mga opisyalis itong aton gobyerno except itong barangay at sangguniang kabataan. Amot pipilion naton din at 2028 election. Pagpipili kita itong presidente, vice-presidente, dosing ng mga senador, mga kongresista, itong mga party list organization, itong gobernador, vice-gobernador, mga miyembro itong sanggunian, mayor, city and municipal mayor, vice-mayor, ngayon itong mga konsihal, amo itong mga pipiliyon natin din at 2028 election. This early, panginanoon na natin ining ganap hinin aton mga leader. I just hope maleksyon na kita, labi na inin pamalit hinin butos kada eleksyon nga naging rampant na hiya, mas naging organized na nga ni mga kakipay. Kay kung kita nagreklamo, kung nag-inarag na itong mga leader, labi na kung mga nagiging corrupt hiram mga kakipay. Na backing ito ha aton dayon kay kun amo ito nga mga taon at mga pinili dara kay popular, okay, mga gwapo, maghusay, dagko ang ginhatag nga kwarta, ayo pagreklamo kun naada na tira puder katapos diri naman magserbisyo or nag parikula ha gobyerno. Ayaw pag yinamos na, ayaw na pag reklamo kay bayad ka na kun baga partyan panmalit hadbutos ang natabo kada eleksyon.
12: Puro Delos Pueblos!
11: Di nataklubang kung nagsirinkwintal at hatag itong mga konsihal, 508 mayor ngayon vice mayor, kaparato doon duro ito na iyo pagkatao nga sugod let iyo kabalig ito na iyo butos.
12: Puro Delos Pueblos!
11: Or diin man nga lugar din sa Pilipinas, for example. Din niya late, din niya sinirangan Visayas, ganto Samar, naabot ko ng 15,000 kada butante. Mamay kalahit itong mga kakipipe. Din man ito kukuhaon nga kwarta kung sugad kadakot ira pinanggagastos. Kay maaaram ang kita nga daan kung napiralat ira mga sweldo mga kakipipe.
12: Puro Delos Pueblos!
11: Ngan kung sweldo ko nila ito ni gahatag ini air, napamati kung magkakadagit ang tsansa ng mamagkandidato kay kung wari kita mga kwarta, pwede kita mamagdaog kay diri naman mamagkandidato at may mga kwarta kay kung sisilduhan lang rin tag 50,000 kung baga mayor ka, kay servisyo mo na natin biling. O kung baga gobernador ka, swilduhan ka lang 75,000. Waray ka na ibang makakarawat, kay servisyo mo na natin mo biling. Itong pakian ng mga kakripay. May mamagkandidato pa ba nga mga congressmen? Kung baga itong iras makakarawat, bisan tag 100,000 lang ang sweldo kada bulan. Kung mabas magastos kan 300 million kada eleksyon.
12: Puro Belos Pueblos.
11: Sige daw, kung diri maglimpyo ni natin paggobyernuhan, kung inin mapipili, inin mga tangkod nga na waray panuyo nga mangurakot ha atong gobyerno.
12: Puro Belos Pueblos.
11: Oy, may ada na mando nga aristohon mga kakipay, Bato de la Rosa, itong Department of Justice, nga to ha NBI, nga to ha Philippine National Police. And walang duda nga ira ini papatuman kun magigakirita ni Rahib Bato mga kakipay nga i-turn over nga to International Criminal Court. You know, tub-tub yan ha. Damo paghihapon nga mga tao, mga Pilipino, itong di rin nakakaintindi hinin International Criminal Court. Ngan itong jurisdiction nini kanda Presidente Duterte ngan kan Bato de la Rosa. Naglalaom kita nga kun hain man kamong partido yan na nasuportang, abrihan niyo ito niyo mga mata, ito niyo nahuna, ito niyo talinga. Hinin ka matuuran na partihin nga mga bagay. May klaklaruhon la ako. For example, ining kadamuan nga mga reaksyon hinin mga tao nga nasuporta ha mga Duterte ngan kan Bato de la Rosa, for example. Wala ito problema, iyo to katungod. Okay, diri ka mong indididaan, diri ito maraot, kaya iyo to katungod, and that's how democracy works. For example, kaya anong bibistahon man, kaya anong dadadon, hindi La Rosa o hindi Duterte, Gindara, nga to ha International Criminal Court, nga may naman kita din hey, mga korte. Okay, kaya anong ikakantumuhin foreign, amot kinagamit nga termino permi. Kaya anong ikakantumuhin langyawanon nga korte o langyaw nga korte o ibang nasod nga korte nga may naman kita sovereignty, soberentiya, and may naman kita kalugaringon din he nga mga korte. Itsahan nga ihatag kayo nga magapaglaro nga ini nga reklamo dito iginsampa ni Raha International Criminal Court. Ngan in an international criminal court, diri inihiya foreign court. Diri inihiya kortehin ibang nasod. Kahit pag intended iba, in an ICC or international criminal court is a foreign court. Or kortehin lang yawanan or kortehin usang nasod. Okay? Ipakiana, itong international criminal court ba yung usang korte, is a foreign court. Korte ba yahin usang nasod or korte bahiya nga langyawanon nga na, korte bayan langyawanon nga nasod. It baton dire kay iton international court or ICC in usa nga international court. Dakot diferensya. Dakot diferensya iton korte Amerika, korte Brazil, korte Netherlands, korte Japan ngan iton korte iton international criminal court. Iba. Okay, klaro ito ha, mag-iba. Oo. Nganit court at Pilipinas. And in, when we say a foreign court, it belongs to a single sovereign nation. Sabarin ka nga nga kortehin lang yawanon nga nasod, court ito yan usa nga nasod. Just like America, Japan, courted Korea, courted Singapore, courted America. Amo ito itong tinatawag nga foreign court nga na-belong to a single sovereign nation. In an international court, inginhimo natindog collectively hindamo nga mga nasod ipinagin usa nga treaty. Okay? Usa nga kasarabutan nga international nga involve in indamo nga mga nasod. Okay? Ining International Criminal Court nga naestablisar ipinagin Rome Statute dito nahimug na iniha Roma. Okay, among gintawag yung Rome Statute in usa nga independent global judicial body. Okay, ang pagtindog ini ipinagin kasarabutan hinindamo nga mga nasod upod na inin Pilipinas mga gakipaib. Okay, now, may tungod kay itong International Criminal Court in usa nga international body rather than a foreign state's court. May dahil ni iba niya nga rules nga ga-apply hiton iya operation. Dere rules in anuman nga nasod kundi kanan International Criminal Court Rules of Procedure. For example, iton mga waran. Ngayon, pag-isipan waran tamares, kaya nasa nang kaya nung arestohon man hi Bato de la Rosa hin langyawanon antikang halangyawanon nga nasod nga warrant. Dere ito tikang halangyawanon nga nasod, tikang ito ha International Criminal Court. For example, kung warrant of arrest naging isin o sa nga foreign court. Okay? For example, Kibuloy, kay wanted dyan na Kibuloy dito Amerika. May dananiya arrest warrant. Okay? So, dire ito makanhi iton mga Amerikano para mag-aristo kan Kibuloy kundi ipapaagi itong tinatawag nga extradition kay kita may dakita kasarabutan nit Amerika kung tawagon extradition treaty. Ano't mo't signon hini? So maringangan yung extradition treaty. For example, inin may da Amerikano nga wanted dito ha Iraq kay may da kaso nga ginaatubang katapos saan niya Pilipinas. May tungod kay may da kita extradition treaty with America, mauobliga kita upon request of the US authorities nga isurrender or paulion or dad on hi Kibuloy ngadto ha America para atubangon niya itong iya asunto. Amo ito, itong usang ehemplo hin arrest warrant nga tikangin usang foreign court. So, dara kay medyo kita extradition treaty with America, mag-request nga nira nga extradite. Paulion, pabalikon nga to America, Kibuloy. Dadon nga to, mauobliga kita kay may ada kita extradition treaty hit America. And in ICC, nag-i-issue rin tinatawag nga international warrant. O, pa yun tayo ni... Okay. Ano ba difference itong surrender versus extradition? Inin surrender, inin imo ipapadara inin usang kumbaga extradition, amon adto, ipapadara ni mo balik ngadto ha Amerika Kibuloy kay may dikita extradition treaty, may tungod itong aya kaso dito Amerika. Yan. Agi-extradite mo hiya. Now, inin surrender, kunti ka nga International Criminal Court at arrest warrant, sugad ha aton nga Pilipinas nga naging kaparte kita hininga Rome Statute nga nag-establisar han International Criminal Court, mauobliga kita pag surrender hinin may da mandamiento di aresto tikang nga International Criminal Court. Masering ka mo. Diri ba duwad foreign court in ICC? Kaya adtuman ha din Netherlands. Mag-iba itun hiya. It Netherlands, may kalugaringon nira nga mga korte. But in an international court, iba inihiya. Dito lahi yan naka-base ha The Hague, Netherlands. But diri itong international criminal court under hit mga korte, dito ha The Netherlands. Korte hiya nga natindog ipinagyan na kasarabutan han mga nasod nga naging international criminal court. Though, it physical location hiton ICC at to The Hague, nasod hiton Netherlands. Diri hiya sakop hit mga korte or judicial body or authority hiton The Netherlands. Dito lahi yagin butang mga gakipipe. Kung kaya ano nga dito yagin butang itong International Criminal Court, i-research natin para maintindihan liwat natin. Okay, now, mapakiya na siguro. Di naman kita miyembro itong ICC. Kaya ano nga mapipwersa kita pag dakop kan bato o pag honor hining warrant of arrest. Di naman kita miyembro at ICC. Kita in bumulag naman din ang 2019 na panahon ni Presidente Rodrigo Duterte. Ano? But you know, may danahin ni Supreme Court ruling, okay, nga nasiring, nga bisan kon kita, Supreme Court din na Pilipinas, nga bisan kita nag-withdraw nahan aton pagiging kaparte ni nga Rome Statute in 2019, it retains residual obligation. Anong botsing nun? May dapa kita obligasyon nga tumanon ini nga mandamiento di arresto kay ngan nga mapailaram itong investigasyon inihira itong ICC kay ini nga mga kaso nga kung kaya ano aging kaso ang mga panhitabo nga kung kaya ano aging kaso ang nirang crime against humanity natabo han miyembro pa kita han Rome Statute nga nag-establish han International Criminal Court aminit sidngon itong residual obligation ngan ini nga mga senador nga kadam-an nga adaya na mga gakipad kadaman haira in naging partihan pag-aprobar pag-ratify hininga treaty hadton 2011 if I'm not mistaken upo din ni Jesus Escudero upo din ni Loren Ligarda purbida mga gakipay nagpapaka-tiyo-tiyo lang hira mga gakipay sus kay karuya gonta nga pag-istoryahan panhinbagaro halaba para maintindihan ko at mga namamati but iton problema kay waray na kita oras ada kay adto naman kita iton Lunes pero Domingo magkakaurusa kita iton aton asensorihon ko with K5 Romelo Milong Anade hangaran ton ato mga nakaubod yan ang adlaw engineering nakaubod naton hi Ray Barona ngan hi Robert Graciano. And then yung K5 Edward Sanyagan, parang kampiyon ng balita sa servisyo publiko ng Kaliawan, has sudan na takloban na nabugos ng sinarangan Visayas, K5 News FM.
13: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Madalas na pag-ihi, pagdabo ng mga mata, at pamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-TTX 500. Ito'y gawa sa pinaghalongang paraya at the sugar, sugar cane extra, na may pinakamataas ng ORAC value, epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. TTX 500.
15: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C. TTX 500 Health Alert.
16: Welcome na naman sa isang edisyon sa ating programang Health Alert. Atin sa atin ng DTX 500 kapsula na may tagline na pinakamataas na ORAC value na tumutulong maiwasan ang maraming karamdaman. Kasama pa rin po yung isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, para pag-uusapan na po natin ang mga dahilan ng mga karamdaman. At lalong-lalo po sa araw na ito, mga kaibigan, isang live interview na naman ang ating mapapakinggan sa isang user ng DTX 500 na meron pong iniindang karamdaman na tulungan sa pag-inom ng ating epektibo na produkto.
17: DTX 500 Health Alert.
18: Sir, magandang hapon sa iyo. Ano pong pangalan natin?
19: L.A. Ruby.
18: Taga saan?
19: La Union, Pangasinan.
18: Sir, before kayo nag-inom ng DTX 500, ano po yung naramdaman mo sa katawan mo?
19: Tumaas ang acid ko, kaya hirap na hirap akong maglakad kasi namamaga tuhod ko. Namumula talaga. Kumain kasi ako ng mga lamang loob. Sinubukan ko ang DTX 500. Maganda talaga. After 2 days, ang pamamaga at pananakit ng tuhod ko, unti-unti talagang nawawala at nawala yung pamumula at pananakit. Yung sige ako, ihi ng ihi sa gabi, nag-normal din kaya gumanda ang tulog. The best talaga ang DTX 500. Kaya subukan din nila DTX 500.
18: So, ibig sabihin, sir, before kayo nag-take ng DTX 500, masakit talaga ang tulog nyo at namumula.
19: Oo, grabe talaga ang pamumula, sir.
18: So, masasabi niyo, epektibo talaga ang DTX 500?
19: Napaka-epektibo talaga ng DTX 500 para sa akin.
17: DTX 500 Health Alert!
16: Yan po ang isang live interview sa ating kababayan, Sir Ili. Kung saan, meron pong arthritis, hirap ng maglakad, namumula. nananakit po ang kasukasuhan dahil tumaas po ang acid o nagkakaroon po ng acidity. Natulungan po sa pag-inom ng DTX 500. After 2 days na pag-inom, makaibigan, naramdaman niya kaagad ang napakagandang epekto nito sa kanyang katawan. At ano nga ba ang meron sa DTX 500? Bakit nakakatulong ito sa pamamaga? Sa pag-aaral ng National Institute of Health, ang sugar cane o desugared sugar cane na nasa DTX ay may taglay na flavonoids. Isang klase ng super antioxidant na nag-a-activate sa antioxidant pathways na pumipigil sa epekto ng inflammation. Kaya nakakatulong itong lunasan ang mga pamamaga sa loob at labas ng katawan. Pinipigilan kasi ng flavonoids na nasa DTX 500 ang pagpapalabas ng enzyme na lysozymes at B-glucuronidase na pumipigil sa pagpalabas ng arachidonic acid na nagpapababa ng inflammation reaction. Kaya kung meron ka ng pamamaga gaya ng arthritis, hirap mag-ihi dahil namamaga na ang prostate, hirap maghinga dahil namamaga ang daanan ng hangin dahil merong asthma problem, namamaga ang puso at atay dahil tumaas ang SGPT at cholesterol, mag-DTX 500 araw-araw. Para sa epektibo na kombinasyon, sabayan ng Multi-C ang alkaline na vitamin C na tumutulong para palakasin ang ating resistensya. At kung healthy naman na kape ang hanap natin, mag-DTX Coffee, ang super antioxidant coffee na mabibili na sa lahat ng mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
20: DTX 500.
21: Ako si Rose. Palaging sumasakit yung likod ko at may history yung pamilya ko sa sakit na kidney. Narinig ko yung DTX 500 sa radio. Bumili at uminom ako ng 2 kapsula sa isang araw. At tinuloy-tuloy ko ito. Ngayon, hindi na sumasakit yung likod. Salamat talaga sa DTX 500.
20: DTX 500.
22: Mabibili sa mga butika.
20: DTX 500. Health alert.
23: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: Oras habugos ng Pilipinas, alas 9:02.
25: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: K5 News FM, up of the hour news.
24: Paupay nga aga mga K5. Di na natin mga magpasungan at isya hiningatak na. Nalisang ang pirang mga residente ha sitio San Roque Siampia, Barangay Larrazabal na Valbiliran, Kakulupan Aga, Mayo 21. Han may da nasusunog ka pa ni Malaya, kundi nakagipating inihin por lo menos 300,000 pesos nga danyos. Ang tag-iyahan na ugbaw nga balay ingin kilala kanda alias Chris Santa usang government employee nga amaini nga si alias Roger nga 70 anyos nga tricycle driver. Subay ha nakuha nga impormasyon han mga otoridad Dan alias Roger, dinahan alas 10 sa imedihan aga hanmaong adlaw. Nagtuon hiya panimalayan iya anak gamit iton usang birder stove. Iya anay ginbayaanan, iya gintutuon para magpahangin. Kataliwan ng 5 kaminuto sa maydanan niya nabatian nga pag-uwang. Nagdagbit naman hiya panginanohan iya tinuon nandito na niya na nakitaan na nagkakalayo na ang kisamehan panimalaya. Nangaroon naman hiya yung bulig nga nurumespondidayo ng mga tinaglawas ang Bureau of Fire Protection. Kapag respondihan mga otoridad, waray hiran na report nga casualty o samaraan hamao nga sunog. Ini nga balita yung turo ta iyohan na DTX Coffee Mix na kapag kape ka na, na detox ka pa. Mga KK5, iyo pala na batian ang dalikit nga sumat para yan ang oras sa sundingan bantay. Yan naman mga magpaso nga balita. I-like and i-follow naman Facebook page, K5 News FM, Tacloban Digital. Ako, ika K5, Kim Soriano. Parahan kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan, hasyudan na Tacloban ngan bugos nga sinirang Bisaya sa K5 News FM.
0: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.
1: Siyempre mga kaibigan, tatalakayin natin ang mga dapat kainin, dapat iwasan para ma-maintain ang malusog na sa atin ng mga pinalakas superior antioxidant na mga formula combination DTX 500 Herbal Capsule the ITC Alkaline Vitamin C at siyempre pa mga kaibigan atin pong Detox Coffee Clinica, DTX Coffee Mix, D3 Bio, at ang ating Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa sa inyong mga mata, na may tagline na lutein at bellberry berry extract na available po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At syempre makaibigan, bago natin ipatuloy ang ating programa, atin muna pakinggan sa pagitan po sa pagpakinig sa good news na naman sa isang kababayan po natin na meron pong iniindang karamdaman sa katawan. Sinubukan kung gaano katotoo at ka-epektibo ang Superior Antioxidant DTX 500 Herbal Capsule and VTC the Alkaline Vitamin C kasama ang Detox Coffee Mix.
2: Ma'am, magandang umaga po.
3: Magandang umaga din, Dok.
2: Anong pangalan, ma'am?
3: Linda po Arquero.
2: Linda?
3: Arquero.
2: Arquero. Taga saan si Ma'am Linda?
3: Taga Karamay Shore, Barangay Pulutsyor.
2: Karamay Shore, Pulutsyor. Oo. Ma'am, anong problema mo dati nung hindi ka pa nag-take ng DTX Coffee Mix natin at saka DTX Capsule?
3: Yan, ang problema ko dati, Dok, ay yung namamanid ang mga paa ko.
2: Oo. Ano pa?
3: Tapos pag nagkabali siya, magpagsunod kong namamanid ang paa ko, parang tinutusok-tusok. Ngayon, lagi akong...
2: Di, sabi mo pa noon na pati pag dumi mo, hirap ka magdumi? Totoo ba yun?
3: Pati yung pag dumi ko sa isang linggo.
2: Ilang beses?
3: Dalawang beses lang.
2: Dalawang beses lang sa isang linggo?
3: Opo.
2: Oo. Ngayon, anong naramdaman mo noon, yung time na hindi ka nakapagdumi ng maayos?
3: Ngayon, na narinig ko sa radio lagi ay yung DTX Coffee Mix. Sabi nila maganda daw.
2: Oh, ma'am, before yun, nag-inom ka ng DTX Coffee Mix sa din. Anong pakiramdam mo noon nung hindi ka pa nakainom ng DTX? Di ba sabi mo hindi ka makadumi?
3: Kaya
2: sa makadumi ka, dalawang beses lang sa isang linggo. Anong pakiramdam mo sa tiyan mo?
3: Parang hindi maganda siya.
2: Laging puno?
3: Laging, hindi ko maintindihan kung ano yun.
2: Sumasakit ang tiyan?
3: Sumasakit ang tiyan, may sinisikmura ako. Tapos?
2: Eh ngayon, pagkatapos, pag inom nyo ng DTX coffee natin.
3: DTX permit sa loob ng ilang araw, naramdaman ko na yung kaganda ng pakiramdam ko talaga.
2: Anong resulta?
3: Araw-araw na ako nakakadumi, tapos ang ganda ng pakiramdam ko. Nasubukan ko yung DTX.
2: Yung laging puno, yung laging masakit, sumasakit ang tiyan, natanggal din po?
3: Opo, lahat-lahat po natanggal.
2: So okay na pagdumi mo, araw-araw na ngayon?
3: Opo, na araw-araw na ang ating pagdumi. Dahil sa kagandaan ng
2: DTX ko.
3: DTX ng
2: DTX. Tapos ma'am, user ka na rin, nag-detect ka na rin ngayon ng DTX capsule?
3: Opo.
2: DTX 500, ilang araw na?
3: Ah, matagal na nga, Lok.
2: Saan ka bumibili ng coffee natin?
3: Sa...
2: Sa anong pharmacy? Sa Boutique Amid
3: Plus.
2: Ah, Boutique Amid Plus. Oo, doon ka bumibili. Sa ngayon, ma'am, sa mga nakikinig na yon sa programa natin, anong mensahe mo sa kanila sa mga hindi pa nakasubok mag-try ng pag-inom ng DTX Coffee Mix at saka DTX 500 Capsule?
3: Sa ngayon, in-invite ko po yung hindi pa lang kaka-inom ng DTX Coffee Mix at DTX 500. Subukan niyo po dahil, nasubukan ko na po dahil sa aking karamdaman, napakaganda siya.
2: Effective, ma'am?
3: Effective. Talaga siya na kasi dati hindi ako nakakabumi ngayon.
2: Nakakabumi.
3: Ang ganda ng salawa pakiramdam ko.
2: Sinong gusto yung pasalamatan naman sa
3: una, ito? Una-una ko sa Pagilaon, lalo sa Kaido, narinig ko sa radio lagi. Sinubukan ko. Napakabaganda talaga. Kaya nga po sinong...
2: Hindi pa nakasubok?
3: Nakasubok. Subukan niyo po. Maganda talaga ang effect ng
2: DTX.
3: GTX Coupimet at GTX 500.
2: Oh, anong pangalan, ma'am?
3: Linda po.
2: Taga saan?
3: Karamay Sure.
2: Oh, ma'am, salamat po sa pagpapaunlap sa ating pong live interview. Sa muli po, God bless at maraming salamat.
3: Salamat din, Dok.
1: Subukan ng mapatunayan kung gaano talaga katotoo ano at kapiktibo ang mga superior na produkto ng Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center, mga kaibigan. Una po dyan, DTX 500 Herbal Capsule, DTX Coffee Mix, Mighty C. Yan po yung ininom ni nanay, ano? Kung saan si nanay, meron pong nararamdaman na pagkahirap sa pagdumi, bloated lagi ang tiyan, parang may hangin. Sabi pa nga ni nanay, parang hindi na niya na maintindihan ang kanyang pakiramdam kasi nga hindi nga normal yung bowel movement. Pero sinubukan po ang DTX 500 at kasama po dyan ating Clinica DTX Coffee Mix at yan po ang naging resulta, mga kaibigan. Yung bang narinig mo lang sana na maraming natulungan nung sinubukan mo ay natulungan ka na rin. O, di ba? Ayun ang kagandahan. Kasi, bawa, may iniinda kang karamdaman. O, narinig mo ngayon na ito, according sa pag-aral, ay meron pong napakataas na fiber, napakataas na vitamins, andyan po ang minerals, mga kaibigan. Ayan, nung sinubukan mga sungin tagapakinig, yan ang naging resulta. Pati siya natulungan na rin. Kaya po sa mga kaibigan po natin dyan, na mayroon din pong mga iniindang karamdaman katulad kay nanay, constipated, bloated, uneasy lagi ang pakiramdam sa tiyan, mayroon pong mga nararamdaman sa katawan, masakit na mga kasukasuhan, subukan po ang Detox Coffee at Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule and Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Sa pag-aaral kasi, mga kaibigan, no? Ang fiber ay isa talaga sa kailangan, especially kapag meron kang stomach discomfort, meron kang problema sa tinatawag nating tiyan. Kasi nga po, according sa pag-aaral ng ating eksperto, kapag kulang ka sa fiber, take note ha, kulang ka sa fiber, mahilig ka sa tinapay, mahilig ka sa karne, eh wala man yung mga fiber. Yan yung dahilan ng pagtigas ng iyong dumi. Ibig sabihin, pasensya sa mga kumakain mo na ha, kapag matigas ang iyong dumi, ibig sabihin, mahirap din po yung ipalabas. Kaya yung iba, sabi pa nga ng iba, ay grabe dok, ang tagal ko sa CR. Minsan, isang oras. Pagkatapos, ang lalabas, parang tae lang ng kambing. No? Tumutunog pa dun sa bowl. No? O, di ba? Ganun po yan mga sukin tagapakinig. No? Kapag kulang ka sa fiber. That's why, si Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center, dahil po sa pag-upgrade ng ating panahon, puro na lang mga process ang ating kinakain. No? Punta ka sa fast food, punta ka sa tabing daanan, puro mga process ang kinakain, mga kaibigan. Kaya kulang sa fiber. Gumawa ngayon ng kape na habang ginagawa mo yung iyong daily routine, habang humihigop ka ng kape, ay nag-detox ka. Nagsusupply ka ng mataas na fiber sa iyong katawan para maiwasan po ang pagkakaroon ng gastrointestinal problem. Kasi nga po mga sukin tagapakinig, kapag kulang ka sa fiber, ano mangyari sa iyong dumi? Titigas at tutuyo ang iyong dumi at lalo lang po mga kaibigan, mahirap ipalabas. No? Diyan po sa inyong intestine. Kaya nagkukos po yan ng pressure at lalong-lalo na discomfort sa lower abdomen, mga kaibigan. Kaya nga si Nana, yan po yung naramdaman niya. Sabi niya, ang hirap i-explain. No? Medyo mahirap i-explain ang nararamdaman dahil po pagkakaroon ng gastrointestinal problem because of constipation. Pero nung sinubukan, mga kaibigan, no? Sinubukan po ang DTX 500 and the Clinica DTX Coffee Mix. Ay, normal na. Oh, nakapag-testimony na po si Nanay. According pa sa dagdag na pag-aaral, kapag kulang ka sa fiber and antioxidant, no? Antioxidant at fiber, ha? Magkakaroon ka ng poor gut movement, no? Ibig sabihin, nagiging sluggish po ang iyong intestine. Dahil po, mga kaibigan, ng fiber, ito po ay tumutulong para ma-stimulate ang intestine to push waste forward. Oh, ano tulong ng fiber? I-stimulate na yung intestine mo, especially the large intestine, para i-push, no? Parang nag-encourage, no? Nagtutulak, mga kaibigan. Sige, ito na, itulak mo na yung dumi. Ano? Yan po, mga suking tagapakinig, ang ginagawa ng tinatawag po nating fiber. Kaya kung kulang ka sa fiber, hihina po ang digestion, no? Kaya ang pagkain ay magstay ng mas matagal sa iyong tiyan, na yan po ang nagco-cause ng heavy uncomfortable feeling, mga kaibigan. Pero kung naka DTX 500 ka at saka Clinica DTX Coffee Mix, naku, yung mga discomfort na matagal mo nang dinadala-dala, yung problema na matagal mo nang dinadala-dala, ay maiibsan po yan, makaibigan, kapag naka DTX 500 and especially naka Clinica DTX Coffee Mix. Available po yan, ha, sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At sa mga kaibigan po, ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117. At good morning muna sa lahat po ng mga taga Tacloban City. Sa pagitan po ng K5 News FM Tacloban at si Doc Khalil, ha, andito pa rin po, mga kaibigan, hanggang 26 po yan dito po sa Tacloban para naman sa libreng konsultasyon dito po sa Clinica di Alternativo Medicina Wellness Center dito naman sa Tacloban. Sa mga taga ano naman, Cagayan City, Isabela, dito po sa Santiago City, magandang pagkikinig, at especially sa buong Palawan. Available po sa lahat ng mga suki ninyong butika ang lahat ng produkto ng Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: DTX 500 Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mas mabisang, mas pinalakas laban sa mga karamdaman tulad ng diabetes, high blood, goiter, ulcer, myoma at iba pang mga bukol sa katawan tulad ng cysts. DTX 500 Herbal Capsule. Napatunayan na na mas mabisa at mas pinagkakatiwala ang Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mabibili sa inyong mga suking butika nasaan ka man nationwide. Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng bisa at lakas ng Mighty C. Mighty C.
5: Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Pastor Florendo Fernandez Sicolies ng Batal, Santiago City. Ako po ay matagal nang gumagamit ng Mighty C na talagang kailangan ng ating katawan, lalong-lalo nagkakaedad na tayo. Kailangan natin ng maraming vitamin sa ating katawan. Mula nung ako'y nagsimula, pagkaganda ng aking katawan. Dati po kasi meron akong sakit na ischemic heart disease, coronary heart disease, enlargement of the heart, type 2 ng diabetes. Kaya sa tulong ng Mighty C at ang DTX Coffee Mix, napakalaking tulong po. Wala pa akong maintenance. Kaya nagtaka po yung ano, ang aking mga doktor, bakit ang bilis gumaling? Eh dahil nga sa tulong ng mga herbal na ito, ang ating himpilan na ito na nakakatulong, lalong-lalo na sa everyday na nagbabahagi sila tungkol sa mga gamot na ito, o herbal na nakatulong sa atin. DTX Coffee Mix at Mighty C. Ako ngayon ay malusog na. Thank you to God, all be the glory. God bless us all.
4: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C. Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
6: iGergo.
7: Bilang isang magulang, importante sa akin ang malusog na paningin para makasabay sa paglaki ng mga anak ko. Kaya sobrang thankful ako sa iCareGo at iCare Drops. Ang laki ng ginhawa, mas klaro ang tingin at parang bumata pa ang pakiramdam ng mga mata ko. Kung gusto mong maalagaan ang mata mo habang inaalagaan mo ang pamilya mo, subukan mo rin ang iCare.
6: iCareGo, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
1: Yan po mga kaibigan, available na sa mga butika na malapit po sa inyong mga lugar, especially po ang ating D3 Bio. Vitamin D3 na may BCO. Ang BCO po yan na may vitamin D3. O saan mga kaibigan, isa po yung napakainam na antiviral at antibacterial properties. Especially, andyan po ang monolaurin. No? Yan po ang monolaurin mga kaibigan, kilalang kilala po yan na isang antimicrobial properties na makukuha po natin sa BCO na isa sa main ingredients ng D3 Bio. Kung saan yan po ay pumupuksa sa mga harmful bacteria katulad po mga kaibigan ng Staphylococcus aureus, no? Helicobacteria pylori at ang mga strains ng E. coli bacteria mga kaibigan. Meron ka na niyan, mga problema, na yan ang dahilan na bakterya. Meron ka ng ulcer dyan, mga suking tagapakinig. Subukan po ang D3 Bio, ang mas pinalakas na antibacterial at antiviral specialist. No? Yan po ay available din sa mga pharmacy at lalong-lalo na sa Nature's Healing Naturopathic Clinic, makaibigan, all over Philippines at lalo na sa Palawan, makaibigan. Klinika di alternatibo sa buong Pilipinas. At syempre, sa mga gustong sumali, ha, ating text line number 0919-002-8117. At medyo marami na po ang ating hindi nabasa na text. Atin munang bigyang panahon.
6: Health Alert!
1: Galing po, makaibigan, kay 1060 o 1060. Good morning po. Ang anak ko po ay may menstruation. Sobra ang sakit ng kanyang puson. Oh, yan po yung tinatawag na dysmenorrhea, mga kaibigan. Actually, ang dysmenorrhea, mga kaibigan, isa itong problema ng pagkakaroon ng hormonal imbalances sa mga kababaihan kapag dumating ang menstruation. Ito yung mga nararamdaman sa mga mahilig sa maasim na mga pagkain. Ano? Mahilig po sa mga poultry products na grabe po ang pain during menstruation, mga suking tagapakinig. Kaya nga po, lagi nating ina-advise sa mga kababaihan, before menstruation, kapag nagki-crave kayo ng maaasim, no, iwasan po talaga muna mga manggang hilaw, mga suka, mga kaibigan, kailangan iwasan. Kasi according sa study ng mga eksperto, yung utero sana ng mga kababaihan, no, before po ang tinatawag nating menstruation, pinapaluwag po yan, no? Pinapaluwag. Tapos, yung dugo naman, pinapalabnaw, no? Para mas madaling ilabas at saka walang pain. At during po sa pagpapalabnaw dyan, pagpapaluwag ng tinatawag nating uterus, ayan, magkikrave ka ng maaasim. Na kapag pagbigyan mo yung cravings na yan, imbis na naglabnaw na yung dugo, lalapot po yan. Lalapot po yan at higpit po yung inyong mga matres na yun ang dahilan na maging sticky ang blood at hirap ipalabas. At kapag hirap makalabas, ayun na yun, yan yung aray at saka agi. Andyan na, lalabas na po yan. Masuking tagapakinig. Sa pag-aaral natin, may eksperto, pag problema, dapat mag-antipo.

0: sa extra rice. Nagpo-promote ito ng inflammation na matagal gumaling. Pero kung nakainom ka ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw, lalakas ang immune system dahil ang Mighty C ay nagpapalakas ng immune system at ang DTX 500 Herbal Capsule ay may taglay na anti-inflammatory properties na kailangan upang maiwasan ang pamamaga na nagriresulta ng cystitis.
1: DTX 500. Ang pag-inom ng alang at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. Mag DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500. Bibili sa mga butik. Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang kakulangan sa vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
0: Ilan sa mga sintomas ng cystitis ay ang sumusunod: di mapigilan na pag-ihi, may burning sensation na mararamdaman kapag umihi, pakunti-kunti ang ihi at lalong-lalo na. Minsan, makikita mo na may dugo na ang ihi. Matapang din ang amoy ng ihi at nakakaramdam din ng discomfort sa pelvic area at nagkakaroon ng low-grade fever. Kaya kung nakakaramdam ka na sa mga sintomas na ito, mas mainam na uminom ka agad ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. O di kaya, puntahan ang clinic ng Clinica di Alternativo Medicina para maka-avail ng libreng konsultasyon. Sa mga pag-aaral patungkol sa role ng oxidative stress sa pathogenesis sa urinary dysfunction, especially sa cystitis, nakita sa pag-aaral na ang isang napakalakas na supplement na nakakatulong sa inflammation, lalong-lalo na sa bladder inflammation, ay ang suplemento na may taglay na antioxidant. Araw-araw. Ating text line number, ha? 0919-002-8117. 0919-002-8117.
1: DTX 500 Health Alert.
0: At lalong-lalo na sa pagpatuloy ng ating programa, talakayan naman po muna natin, makaibigan, ang karagdagang benepisyo ng pag-inom ng alkaline vitamin C at lalong-lalo na kapag isabay mo pa sa superior antioxidant na DTX 500. Lalong-lalo na sa bahing ng bahin at lalong-lalo na matagal nakaka-recover sa allergies. Baka kulang ka lang sa vitamin C.
1: Immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C. Mighty C, ang alkaline vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan, mas inaabsorb ng katawan at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C,
3: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwede-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Available na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At sa mga kabayan po natin, ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At lalong-lalo na, ha, sa mga merong inflammation o inflammation. Lalo na ating topic kanina, itong inflammation of the bladder, cystitis, pagkakaroon ng asthma problem sa mga kabayan natin na nagkakaroon ng sinusitis, arthritis at prostate problem. Mas mainam advice talaga ng mga eksperto na iwasan ang mga pro-inflammatory foods. Paano ba itong mga pro-inflammatory? Itong mga processed food at lalong-lalo na ang pulang karne. Dahil po, makaibigan, ang pulang karne, kita sa pag-aral ng ating mga eksperto na isa ito sa pro-inflammatory. Na kung saan, kung may mahina kang prostate, may arthritis ka na, may sinusitis at asthma, mas madali kang atakihin pag lagi itong kinakain. At ang kailangan mo ay anti-inflammatory. Mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
1: DTX 500 Health Alert!
0: Yes, mga kaibigan, sa pagpatuloy sa ating programa, sagot muna tayo sa inyong mga katanungan. Ang ating text line number ha, 0919-002-8117. Galing po kay 481, Doc, ano po ba tama pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C? Uy, ang tamang pag-inom ha ng DTX 500 Herbal Capsule is 1 capsule 3 times a day. Ang Mighty C, ang alkaline vitamin C naman, pwede mo siyang ititake ng 1 capsule 2 times a day, 30 minutes before meal or 30 minutes after meal. Depende po, especially sa mga merong maintenance. Kung umiinom kayo ng maintenance after meal, inumin nyo ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C.

0: normalize talaga ang bowel movement. Araw-araw ka talaga makakapupo, kaya maiiwasan ang constipation na pwedeng maging colon cancer. Maiiwasan din ang hemorrhoid problem. Kaya dito ka na sa Kapiko, Klinika DTX Coffee Mix. Ang Klinika DTX Coffee Mix, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Pero mga kaibigan, wala na talaga tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programang Health Alert. Inyong nakakasama ngayon ang inyong isa sa DOH Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, na laging nagpapaalala para ma-achieve ang optimum health, matulog ng maaga, mag-exercise, uminom ng saktong tubig araw-araw, at kumain ng gulay at prutas sabayan ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. God bless sa ating lahat, mga kaibigan, at tawa po ang Panginoon at tutulong sa ating lahat para ma-maintain natin ang malusog na pangangatawan.
1: Mighty C, the alkaline vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
2: DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga taong gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: DTX 500.
3: Salina Hernandez, dito po ako nakatira sa BM Road, San Puerto Princesa. Ako po ay magamit nitong DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Pagkainom ko po nito, ako po ay napakalaking ang pinagbago sa akin, na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
4: At sa Panginoon.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
0: Lagi ka bang pagod?
5: Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
1: DTX 500.
0: Hirap maghinga dahil sa paninigarilyo.
1: DTX 500.
6: Natigil lang ang bisyo ko, nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangangat ko.
1: DTX.
0: Nahihilo dahil may insomnia.
7: May insomnia ako. Humaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Bumalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DTX 500.
0: O di kaya'y laging inaantok at kulang sa energy?
8: Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
0: Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ay nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant, bioactive compounds, vitamins, minerals na tumutulong ma-maintain ang healthy na pangangatawan. DTX 500, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa aroma at lasa, talagang may in love ka. Hindi lang yan, marami pang benefit sa kalusugan.
1: DTX Coffee Mix. Nagkapagana, na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika. Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras Hantakloban. Mga impormasyon nga kinahanglan ninyo mahiburuan. Tikang hanpamunuan ang syudad Hantakloban. Oras Hantakloban. Nganya na ang iyo anchorman, Jeron Ponferrada.
2: Pangisayod nga pagklaro han mga programa, proyekto han city government. Kanina, himay-himayon naton nga tukibon ang mga issue nga concerns na may kalabutan ang mga taklomanon. Hararamak na! Nganya na ang iyo ikakahapa.
3: Mabing agad Loban City. Nganong nga manan nga naabot ng aton harampang media forum at Loban City Information Office. Ako si Dale Ortega, niyo mga kaupod at iyan na nga adlaw. Ganin siyempre, kung gusto natin natin mga kasangkayan ha media, nga presente ka na para hinin nga aton media forum, aton i-acknowledge natin mga kasangkayan ng media, hello, ang mga taga RMN, DYBL, DZRH, Latest Samar Daily Express, K5, PIA8, nga hinuman natin mga rin acknowledge PRTV FMR. Damang salamat ano ang iyo pagihampak aton niya na nga adlaw. Ngayon, syempre, aton mga guest niya na, kumusta mong taanay ano, aton maging kaupod niya na nga aga. Adi ni Sir Romelo Melong Anadin, aton City Agriculturist. Hello sir, maupay na aga.
4: Maupay na aga. Maupay nga aga itong tanan, maupay nga aga ang tanan niya mga media outlet na ito ng Tacloban City. Maupay nga aga itong tanan.
3: And of course, adik hapon nato ng weather specialist pag-asa Tacloban ni Ma'am Lauren Laurente. Hello ma'am, good morning.
5: Maupay na aga sa tanan.
3: Ni Ma'am Lauren ngayon, is from Cebu. Tama po ba, Ma'am Lauren?
5: From Baybay po.
3: From Baybay, pero from Mactang...
5: Yung last assignment.
3: Last assignment. Kumusta naman, ma'am? Okay. Medyo adjusted na ba kita? Di kita kloban?
5: Medyo adjust naman po.
3: Alright. Thank you. And also, adik ihapon na ito niya na nga agahi Dr. Jaime Opinion Jr. natin City Health Officer. Okay nga, sir.
6: Okay nga, dahil nga tanan ng ating mga kabuktuhan ng media ng mga namamati. Ato mga kabugtuhan na Tacloban na nare-reach na ito na lugar. Good morning po sa lahat.
3: Kamu salamat na pagpa-unlock sa amo na nung hining media forum. Ato niya na tunyahan niya nung nagtitika atas ang chances han pagkaada naton hin El Nino among mas maupay nga dinikita or pagpapakyanan. Ngayon, anong ihapon ano ang ato mga preparasyon nga din naman ano na city government side. Ma'am Lauren, mapakyan lang kita kay para syempre ano nga aware bihapon natin mga mamarati nga mga mag kung ano ba ininiya nga El Nino

0: uniform na schedule, pero nag-offer po to usually 2 to 7 years. And usually, nagla-last siya for ilang months. Yung sa current po, current conditions po natin is ENSO neutral pa, pero naka-ENSO alert na, naka-El Nino alert na po tayo dahil may 82% na pong chance na mag-onset within May, June, or July.
1: When you mean by 82%, ma'am, gano'n na kalapit yung chance of the possibility na magkakaroon talaga tayo ng El Nino? Is this going to happen like in a week time or in a month time?
0: Within po sa May, June, July yung possibility ng onset.
1: Okay. Basta na natin mga forecast. Based on our forecast, kasi the possibility of having a super El Nino this year. Ano ba yung pagkakaiba nito with the El Nino phenomena that we've experienced in the past years?
0: So, yung El Nino po kasi, kinakategorize po natin to using yung anomaly niya. So, nakakategorize natin yung strength niya. May weak, moderate, strong, and very strong. So, yung term po na super El Nino, medyo di po siya ginagamit sa climate science, pero most likely yung tinutukoy po dito is ang very strong na kategory ng El Nino. So pag very strong po, ibig sabihin po nito is ang sea surface temperatures may increase po na umaabot ng 2 degrees Celsius. So yan po nang nagde-decide ng strength ng ating El Nino.
1: Based on history, ma'am, when was the last time na nagkaroon ng very strong na El Nino that we've experienced here in the country?
0: So, yung record po na strongest is yung El Nino event ng 1877 to 1878, kung saan nakadulot po ng millions of casualties dahil sa global famine.
1: Okay, so, klaro ko lang natin, no? Global famine yung cause of casualties and not because of the heat. Tama po ba?
0: Dulot na din po ng El Nino.
1: Alright. Usually po ma'am, ano, with this in this period, the transitioning na po tayo sa rainy season, with the anticipation of having an El Nino or a possibility of a very strong El Nino, does this delay the rainy season?
0: So, yung rainy season natin, ine-expect po natin yun na possible po mag-start na siya siguro by May 26 to June 5, yung start ng rainy season. Kasi may criteria po kasi tayo para mag-announce ng onset sa rainy season. Usually, pag may na-experience pong 5 consecutive days na rainy days at umaabot na ng 25 millimeters, pwede na tayo mag-announce ng rainy season po. Pag na-meet na yung criteria at yung mga umaabot na ng 50% yung stations na nakamit ng criteria. So yan po, tinitingnan po natin is yung sa May 26 to June 5 na possible. And then, since possible po yung El Nino, na pwede to siyang maka-affect sa Southwest Monsoon or Habagat, mai-enhance niya, kaya makakadulot din to ng maraming ulan na ma-receive sa western part ng country.
1: Mm-hmm. Alright, so we are anticipating the rainy season by next week, tama po ba?
0: Yes po.
1: Also, ma'am, sabi mo kanina na western section of the country. So, most definitely, weather sa western section. And dito sa atin, ma'am,
0: sa other sections naman po, expect pa rin natin yung dry conditions dulot ng El Nino.
1: Mm-hmm. When do we expect, ma'am, anong months natin ina-expect yung peak ng rainy season, and pati na din if you have data on the El Nino?
0: So, yung sa rainy season po, di pa po natin masabi kasi tinitinan po natin yung interactions niya ng oncoming na El Nino. Yung El Nino naman is, in terms of peak, di rin masasabi. Pero tinitingnan po natin na yung El Nino maglalast siya until early 2027.
1: Alright. Ma'am, eto po. Medyo magulo din po kasi, no? Para klaro lang din sa mga taga-pakinig. Does this mean na less frequent na ba po yung bagyo? Kasi tagtuyo naman sa part ng country.
0: Yes, sir. In terms of frequency, possible, expected po natin na magle-lessen yung frequency dahil yung tropical cyclone formation, usually sa far east na siya na nag-o-occur. So, medyo hindi na siya papasok sa PAR. Pero pag pumasok naman po, expected din po natin na mas mataas yung intensity niya. So, mas likely po na common yung typhoon to super typhoon na category.
1: Ayun, nakatakot naman. So, possible. I'm not saying that we are expecting, pero malaki talaga yung possibilities of stronger typhoons this El Nino season.
0: Yes, sir. Kasi kung mas malayo yung pag-form ng bagyo, mas marami siyang time na mag-build hanggang sa papasok siya sa Philippine Area of Responsibility.
1: Ako, Tacloban City, paghandaan natin to, ano, meaning we less likely na maraming bagyo, but intensity-wise, mas malaking bagyo yung naasahan. Do we have mitigation? So, are we able to mitigate yung mga effects ng El Nino on our end, ma'am?
0: So, on our end, yung possible po actions natin is yung sa local mitigation actions po ng government po.
1: So, sa LG?
0: Yes po.
1: Alright. Thank you so much, Ma'am Lauren. Now naman, proceed naman tayo sa mga questions natin when it comes to health. Ano po ba, Doc, yung mga sakit? Ano usually ng mga sakit ang nalarap ang mga panahonhan El Nino?
2: Good morning. Commonly, may classifications kaya kita yung mga sakit, no? There's a so-called vector-borne. Common dito ang dengue. Very common yan sa atin. Pag sinabi naman sa isa yung sinasabing waterborne, sa sinabi nila na posibleng malakas sa ulan, andito naman ang sinasabi yung mga diarrhea cases. Of course, ang respiratory, very common ngayon ito. We have to watch out because of the extreme heat, ang sinasabi natin heat exhaustion and heat stroke. We have a lot of cases of heat exhaustion. Regarding sa mga transmission, these are common during convergence area, di ba marami tayong mga palaro, ang mga kabataan ang most quick dito. So, ina-advise namin na inahinayon mo din yung pagkakabitar haira. And most commonly, ang mga nagkakagawa sini because of our weak immune system, atin ito sinisering natin mga sore eyes, atin sinisering natin mga chicken pox. So, areas of convergence, nagtatarapon ito at makuri kasi hini. Once it is in the house, this is virus, hindi rin tumagawas, hindi rin maubos, magkasakit.
1: Alright, so what you're saying, Doc, another mga usual na sakitan summer season, possibly abandon na lagi hapon because of El Nino.
2: Yes, sarin pa man, extremes of weather, no? In atom lawas, nag-a-adjust na ito, hiton pun wet season na ito. Nag-hapot na ito, pero pag extremes na nagbabarubag o dirito-dirito nakaka-adjust sa atong lawas, that's why nahabubuit atong immune system, opportunista yun yung mga sakit. No? Adal ito at lawas, nabubungan ito atong pan-ato, masulog din eh. No? Labi na ang mga extremes of ages, no? Ang kalagsan, ganang kabataan, amoy ni barantaya. And we are really talking of something 40 degrees centigrade na temperature ito awas. Extremely, hanggang 40 degrees, pero naaabutan ito, naaabutin ni heat exhaustion. This is very dangerous kahit labi na ang mga kalaksan, pinipahaaton, damoy takot mga itring dirigod ng upay ang kahimang mga balay. So, exposed sinahirain ni ng mga klase ng sakit. So, we have to be ready dito rin yung atong game. Expect na super El Nino. In fact, napagawas ng Department of Health in code white alert, no? April 29 pa na nagpagawas. Kami liwat, naghimo na liwat kami in contingency measures. May nalawit namon code white alert for the city of Tacloban as early as early May, no? So, ini nga code white alert, this is just to monitor hindi nga extreme heat. Of course, nag-inventory na kami namon mga gamit kung namin namon ihimuon. At the same time, ang ating mga personnel din activate naton na once mag ready kami to higher alert, ready here at 24/7. Of course, nakipag-coordinate kita barangay, deputy barangay guard emergency response team, have to be ready. And of course, coordination, kami na kami siya, mabaruan namon magpaghatag o magpagsapang kami ng mga advisory nato.
1: Actually, no, just last week, umabot din na another heat index, umabot din 45 degrees Celsius na natin heat index. So, possible maghihapon ni anong Ma'am Lauren, possible maghihapon that our heat index. Kasi napansin natin with the trends from the last time na kapag tapos na yung summer season, advisory of the heat index natatapos na din. How about with the onset of El Nino? Ganun po.
0: Siguro possible po na i-extend natin if baka mag-onset na talaga ang El Nino. May next update din naman po tayo sa Climate Forum on May 26.
1: Balik tayo kay Dr. Robin yun. Ano po ba yung mga possible na first aid natin na pwedeng gawin, especially with the yung exhaustions, lalong-lalo na dun sa mga mabahay areas?
2: Okay po. First, gusto namin may baruan ni nga itong mga exposures, no? Colors, no? Using or dressing dark colors will absorb heat. Pero isin yun, ano itong color? Black. Black, 98% absorbs heat. So kung manonotice niyo, maglalakad nga ng kita ng kalsada na nakaitong ka, nagmit ka kulasan. So you are inviting heat exhaustion. Ano yung sunod nga? Sunod, pinakataas ang black, ano? That's 98%. Second is gray. No? Third is red and a green and blue. No? Tapos red and orange, yellow and white. Nakikita po ba? White. It reflects light. No? What do you mean to reflects? It pasok. Nagre-reflect ito niya. So, amoy ito advisable natin na gamitin niyo kung magawas na mo. Ngayon, of course, loose. Okay, loose. So, when you develop such things like nahihilo ka rin mula sa kayong makusog, that is the body responding to extreme heat. No? Meaning to say, ma-alert ka na. Ayaw na pagpatuloy, pahuway na ikaw, go to a place na mahagpot o mapaso o may aircon. Kung hinuhulasan kita, immediately, dapat may balong kang tubig yung magputay. And sinisiling naman, once nag-develop ko yun yung exhaustion, ito minabot hindi confused ka, nahihilo ka, masuka-suka, ginuhulasan kayong todo. It kinanglan mo yun is dadunin yung tao, ibutanghin sa mga lugar na magputay. Ito, alert number one, get an eyes, immediately identify the pulse point. Ano pulse point? Zero, no? Armpit. Harani to hit on mga arteries or veins. Ito, of course, itatang mga shock. At itatang din niya, at least, na natatang din niya itong mga kamot. No? Tapos, kung may adanin mo eyes, ibutang itong tiil, himakot. No? It will immediately pull down your body to mag-revert to a normal temperature. Important ito yung duro. Kaya kung umabot ka yung heat stroke, that's the most severe time of illness itong water deprivation. Dahil hindi ganito kung humulasan. dead body na ubos ng kulas and immediately will undergo coma. Ayaw ikapagpago dito. So, once mag-develop ito yung mga symptom, nasa init mo na was, uy, pahubay ka na. Dito na kita yung marawag po tayo yung lugar. Amitid ba lang tayo nga doon? Dahil, nakikitan namon, bisan ka dito yung balay, labi na mga kalagsan, talagang na-absorb yung dihin kapasok. Kahit itong mga sim, kung kikitaan niyo itong mga sim mabalay, usually dark. No? It's either brown, it's either green, it's either very white. No? Pero siguro, ina-absorb talaga niyo yung paso na nasunod ito balay. So dapat open it mga windows and please take care of mga kalagsan kahit amit at taas nato na nagpapadevelop ng stroke.
1: Pati mga hypertensive ano ba?
2: Yes. Don't ever forget your daily maintenance medicines.
1: Ayun, mo pa yan. Pamati naman kita ng mga magkirita naton. Siri pa man itong opinion nga. Permito to maritim mo maintenance. Ngayon nga, Dok, pwede makadao pa na tumatakbo ba nun kung nasakali ano mga umapatira, ano hindi niya mga symptoms ato na enumerate earlier.
2: Okay po, ang amon paggawas ng advisory nga code white alert, meaning to say, ubos na health center at Tacloban City na distributed from, may nakita ha, from the north, we have Abucay District Health Center, San Jose District Health Center, from the south, sa may airport. South is San Jose, going to NG, and then Didiha, Sangkahan, the main health center, Abucay, DIP, and the Santo Niño. So all of those physical center ready yan to entertain or to be consulted regarding sa heat stroke. Gina-encourage lahat namon itong mga barangay. Kung kinalan kami magkanto ha iyong mga lugar, paghatag in advisory or lectures regarding yung pag-andam natin yun nga atong kiarabo dyan na we are very ready at naka-code white alert na po ang City and Office of Tacloban.
1: Ayun, so andam na na sir. Mayroon natin mga measures in place para ano ang set natin. Alright, damang salamat Dr. Opinion and ni Mama Lauren Nornian. Ato naman ano, kakaistoryahon ni Sir Melong Anade, kabahin ni Anohan, usa pinaka-vulnerable nga sektor in kaso anong magkaalahin ng El Nino. Please stay tuned, pabalik pa at harapang CIO.
3: Mga angay hibaruan kabahin ng Plastic and Styrofoam Packaging Regulation Ordinance sa Tacloban City. Ang Plastic and Styrofoam Packaging Regulation Ordinance naging balaod didahan kaaprobarehan City Ordinance Number 2023-15-06 ang Marso 23, 2023. Nakapailarong ang ordinansa ang kasuguanan ang diri na pagtugot sa syudad ng Tacloban, han paggamit ang plastic bags ngan han polystyrene o styrofoam como packaging materials sugad man han mga kaangayan nga penalidad nga aatubangon han masupak hini. Ang mga establisimento o pakabuhi nga nadadabihan kasuguanan ha ilaroman ordinansa. Fast food outlets, restaurants, market vendors, food kiosks, sari-sari stores, ambulant vendors, catering services ng mga establisimento o pakabuhi na kaparehas han mga ini. Aadi ang mga kasuguanan nga nakapailaroman ordinansa subay han Section 5. Diri pagtugot ang mga business establishments, groceries, fast food outlets, market vendors, food kiosks, sari-sari stores, ambulant vendors, o iba pa ang mga pakabuhiin pamaligya, ang paggamit ng plastic bags o sandbags como secondary packaging materials ng mga customers. Parahan maulos ng mga produkto, ang biodegradable o compostable na plastic ang intutugot ng primary and secondary packaging. Para hini nga katuyuanan, mando ang mga tindahan ng mga retail establishments ang paggamit han mga ikintutugot ng balaod ng mga pamutos o alternatibo ng packaging materials como kabalyohan single-use plastic ng sandbag. Diri pagtugot han nasabi ng mga establishmento han paggamit o paghatag in styrofoams o expanded polystyrene foam como containers o surudlan ng pagkaon o irimnon. Diri pagtugot han paghatag in single-use plastic ngadto han mga dine-in ng take-out customers. Kinahanglan lang nga available ang legally compliant alternatives, reusable wares, and paper boxes, subay hinding tutugot ang Section 7 ng ordinansa. Diri pagtugot ang paggamit ng mga plastic materials como flaglets o banderitas o banting kung fiesta o iba pa ng mga selebrasyon sa syudad. Kumukondisyon na pagkuha ng permit kung may ada mga events o okasyon, pagsisiguraduhon ng business permits and licensing division o BPLD na compliant ang masunod ang aplikante. Solid waste management o related ordinance orientation. Solid waste management pinaagi yung trash bins na may label na recyclables, biodegradable, na non-biodegradable waste materials na nanpaggamit ang alternatibo ng packaging materials habugos na event. Subay naman ang Section 6, kung mapahalipay ang mga customers na magdadarahan ira kalugaringon ng reusable bag, in pwede magkamayada ang special counters sa express lanes para ira. Tatawagon ini nga green lanes. Subuhan Section 7 ang pagkamayadahin mga eco bags o reusable bags nga baligyahan na sabi ng mga establishmento para han mga pinamalit han mga customers. Samtang aadi naman ang mga penalidad nga pag-aatubangon nun masupak han mga kasuguanan ng ordinansa subay han Section 12. Para han mga establishmento, first offense, 2,000 pesos, second offense, 5,000 pesos, and third offense, 5,000 pesos ng unum kabulan ng suspension and license to operate. Para naman ang mga individual, first offense, 1,000 pesos, second offense, 3,000 pesos, and third offense, 5,000 pesos o kapresuhan ng diri masubra unum kabulan depende han desisyon han korte. Kapag tapos, ang City Ordinance No. 2023-15-06 na ginpirmahan ni Mayor Alfred Romualdez epektibo tinikangan Enero 1, 2024.
1: Balik kita ngayon nga atong harapang Media Forum at Laban City Information Office. Damang salamat at mga nakatutok na natin Facebook Live. Simultaneously, napabatihan kihapon kita natin mga partner radio stations. Yan din kita, ano, kang Sir Melong, usay din kasi anong mga vulnerable sectors sa panahon han El Nino amo adi pakyanhan ta ha panahon ng El Nino sir na agriculture man good usay ni ha nga mga sektor pinakaapektado ano nato mga possible na mga problems nga possible magpukur and ano nato mga solutions
4: okay nga agad nga tanan labi na natin mga taga media nga niya na hindi nga ito narampang. Of course, diri la El Nino na apektuhan ang sektor ng agrikultura. Ini extreme weather disturbance, apektado talaga ang agriculture. So, possibility nga magkakadagitahin certain degree of either, most of the time, decrease of production across commodities, including nga natin mga livestock and natin mga fisheries. So, although the Department of Agriculture in partnership with the local government units all over the Philippines. We usually have a regular coordination meeting, especially kung may da mga extreme condition na possibly umabot, like hindi yan ang napro-project na Super El Nino. So in 2015, the agency, including ang mga bureaus, ang mga tax agencies and department, nag-design kita, anatong mga expert, anatong mga scientists, anatong mga academic, mga state colleges and universities. Nag-design kita, hinusang nga climate smart technology approach. Kasi this is in response to the effect of climate change. So that's why an anticipation kasi hini nga, bisan may the extreme weather disturbance or extreme weather condition nga umabot, like hini nga Super El Nino, diri maura-ura kapiktuhi ang sektor ng agrikultura. Although there is a certain degree and decrease in production, pero diri maura-ura kapiktuhi ang aton sektor ng agrikultura. Amito nga, we are working together with the Department of Science and Technology for the parang irang mga expertise on science and technology-based yung mga practice and mga innovations. And we are also partnering with other line agencies, not just the bureaus of the Department of Agriculture.
1: All right, sir. So, medyo may na ngayon na itong teknolohiya no, na makasalbar gihapon. So, secured na natong mga pagkaon.

0: dapat may kung abot may na po project El Nino, dapat ang Department of Agriculture mag-recommend sa inyong klase ng mga varieties na itanong nira kasi they resist to extreme weather condition.
1: So, bali sir, sinisiring nga mag-change na lang kita yan ng mga iktaran for pag-a-experience.
0: Oh, kasi amit ang concept ng climate smart technology or climate smart technology approach nga dapat kung ano man nga extreme condition ang mabuta ito, dapat dali ma-adapt na natin mga farmers, na natin mga fisher folks. Kasi during hini nga mga climate disturbance, there is rapid and grabe nga infestation nga natatapo. Dere lang mga insects, dere lang mga pests, including ang mga diseases na natin mga tanong. So, most probably, kung dere natin inihiya, kung dere maging adapted itong existing climatic condition, ang nagiging tendensya natin mga farmers, natin mga fisher folks, they will resort to using mga synthetic-based ng mga interventions, mga chemicals, mga fertilizers, wherein dere lang yan nakakabulig or dere yan nagiging kabatunan pag-mitigate natin ang climate change. Instead, mas nagiging komplikado ang natin environment.
1: So, nakagubalugan rin environment with synthetic hining ng mga fertilizers and such. Tama na, sir. Alright. What if, sir, maraming kita nung mga Pilipino mahilig hinin kuan, kanon. Pag amo ganito taton, amo taton sinirin inaglaw-adlaw. Na necessary good na itong kaunod. Ano man yun, sir? Paano man liyo, hindi ha, pananom natin in rice, sir? Do you think na affected kita yun?
0: Absolutely affected natin rice program. But we are working closely with the National Irrigation Administration and ang Department of Agriculture mismo, may nakita o sa nga division dito na nagtututok ang mga irrigation service facilities, installation and establishment ng mga solar operated, small water pounding project, pump irrigation project, and iba pa nga pwede natin maging source ng irrigation. So amini ang mga naha-innovate ang department when it comes hiningasali ng mga climatic condition.
1: So, may nabag in lieu of rice, sir. Ano natin pwede na i-cover natin mga tao? Like mga root crops.
0: In the Philippines, itong second staple food is corn. So it can be a substitute to rice. And tanan nga itong mga root crops, sering pa ang common nga tawag na ito, tanan yung mga duma natin are drought-tolerant varieties. Mga drought-tolerant tera. So kaya pa hira makaproduce dire to the maximum level ng production, pero magabot ang minimum level ng production, kaya pa hira makaproduce. Although, magkakaada kita, magkaka-experience kita in food scarcity or limited ang atong supply ng pagkaon, but na-resort kita iba pa nga mga staple natin, mga secondary staple food natin, kaupo na itong mga duma.
1: Alright, sir. Hindi naman kita good news, ano, sir. Hindi niya na we've heard news dihapon ano, nga atong Pinas nominee niya for a national award. Gawad Saka, is that correct?
0: Yes,
1: kung hindi kita mag-share gini nga itong mga tagapamatik ng mga makinita namin, sir.
0: Okay, for the information of everyone, ang Tacloban, may nakita, the only agricultural school located sa Barangay Basper, Tacloban City. Tinatawag natin niya nga Tacloban National Agricultural School. So this is under the city DepEd nga eskwelahan. Now, since agricultural school inihiya, na tagal inihiya natin in focus or natutukan natin inihiya, kasi when we start engaging with the school, wala talaga pangilala ni agricultural school niya. So, usa ini nga naka-challenge aton to intensify aton support and aton assistance ng mga bulig para ini nga eskwelahan Hatinas. So, we are 3 years na in the making, 3 years na aton engagement Hatinas. Last year, naging usagiha po nila nga awardee pero in the regional category la, nag-second place la ang Tacloban City. Or ang Tacloban National Agricultural School. But again, I challenge them. If we make it better today, let's make it best in the next time around. Now, in 2026, Gawad Saka again is here in Tacloban to nanguahirahan tanan ng mga mag-upay nga grupo or individuals na engage sa agricultural fisheries Nga kunin ano pwede maging nominee according

0: other best practice innovations nga nanira mga approaches. So in Region 8 or in Eastern Visayas, 26 kita nga nominees across the 6 provinces in Eastern Visayas. So nahiupod kitahan Magic 5 sa Eastern Visayas. Then ini nga Magic 5, number 3 ang Tacloban National Agricultural School. Ini nga Magic 5 nga pumasang nomination in Eastern Visayas, igin nominate liwat naton to the national level through the National Urban and Peri-Urban Agriculture because Tacloban is highly urbanized city man. So ato kita dito na sunod dito nga category. Highly urbanized, urban and peri-urban agriculture macro category. So ha national, umabot dito yung 213 nominees na magpapaisan-isan para makasunod na top 5 habugos na Pilipinas. So out of the 213 nominees, again na maintain ang Tinas and rank 3. So ini lang ang top 5 nga na naging final list na ha national, magpapaisan-isan lotera kung ano ang champion. Because ang magiging champion ini will receive a cash prize of 500,000 pesos. First runner-up will receive a cash prize of 350,000 pesos plus production, inputs, and machineries, equipment. Equivalent yan iya. Itong amount. May cash pa, tapos may production inputs pa, equivalent. Like for example, 350,000, ano mo cash prize, may makakarawat ka gihapon nga, equivalent to 350,000, yung mga farm inputs. So, on second place, second runner-up, 300,000, basta pinakabarato niya, ang pinakamubong nga price niya is 200,000 pesos. Last May 14, kadungan na natin gin-launch nga 20 peso rice project, nagkaadahin national validation from the National Office and Agricultural Training Institute, Department of Agriculture, and the National Urban and Peri Agriculture Department and DA Central Office. Para na nira pagkitaon or i-evaluate na nira kung atong aton mga gin-submit ng mga documents, aton mga best practice, and aton mga interventions, and aton mga partnership, and aton social marketing, and aton school, gin-validate nira kung ungod nga may ada. So, so far, hatanan yung mga criteria and mga indicator nga iragin gagamit para pag-evaluate ang isbilahan, tanan shoot kita dito. Swak, tanan ang Tacloban National Agricultural School. So, gisiri ko ang principal, ang atong mga kabataan kasi this is implemented by senior and junior high school students. Ang Tacloban National Agricultural School, upon nagyapan ang mga lower years na yung ganyan ito nira to participate in program. Most probably, sirin yung mga national validator, from among all other, dito bugos ka Pilipinas sa itong top 5, ang Tinas ang pinaka-unique. Kasi this is managed by the young students, including ang ira mga parents, including ang mga national government and local government agencies involved dito, including ang DepEd, kapartira dito. Unlike, hindi ba kung mga kategory, kung farmer, of course, lera farmer. And amo na liwatira ang nakasunod ang top 5 ng mga bata pa. And remember that usang nga threat sa agriculture sector is aging na naton mga farmers. So, di rin man nato gin-underestimate ang mga age na, mga lagas na naton mga farmer, it's actually reality nga we can no longer maximize their full potential to produce more food. Kaya damo na initira mga sakit. Because di rin, itira edad na range na from 57 years old and above. Unlike kung mga bata ang naton i-empower, i-educate naton technically on agriculture, mas mamamaximize naton ang era potential at mga kabataan. Kaya mga agresibo pa iningan, di rin mga kapuyon, di rin yung mga magsakto ng kabataan, and open hinduran yung mga hunahuna to adapt, to accept, to implement kung ano naman naging introduce naton yung mga technology, madali ra tumuod. Secondly, nadadivert naton ang daily lifestyle ng mga bata. Kasi today, ang atong kasagaran na itong mga kabataan, di mga kuna, lulunghirahan technology, di cannot even sleep, ang tama nga ikakaturog, na magpinanmata, hirahan mga oras kay pan nga ngaturog because of technology. And harus di na hira, masuguhan nila mga gaganak because of technology. Atun lera nga mag sinel minulay ang cellphone, di na mga pamilya nagkakaharampang pangaon, kaya ano sa di magkakaharampang, kaya di pa humanan iya mulay a cellphone. So, usay ini nga ginkita sa natin mga validator. So, tinas, we started three students. Three students lang kita nag-start. Nakurean kita pag-convince ang mga bata. Kasi feeling nila, agriculture, it doesn't make sense sa society. Feeling nila, agriculture, dire importante. Feeling nila, mas importante pa ang cellphone, kaya nalilipay nila compared to agriculture. Now, it came to realize niya, may kwarta pala ngayon na agriculture. May kwarta na, na-learn pa hira, na-expose pa hira. So, antinas from three students, yan na umabot na hira, naging usan hira ng organization. Nga tinatawag natin nga, Tacloban National Agricultural School Farmers Club. So, these are young students, senior high, junior high, and mga lower level students nga na-engage na farming. So one of the students kin-interview na sa nga validator nag confess siya nga nasring iya nga hadto kuno ma'am bagal la kami feeling na mo nagmumulay la kami later on kwarta ngayan because they are now earning 5,800 pesos per week, you could just imagine. And according to the principal nagsi-sharing manira 45% hito nga 5,800 per week share na aton mga estudyante. Gini-equally divided ito ha era. So, you could just imagine 5,800 times 4 weeks in a month per era share. And, ang ispilahan na buligan natin pag-abot ng manhera MOOE because TINAS has only 32,000 MOOE a year. But, duro na kuhan era na income from the project kontra ang MOOE na gin-allocate ha era according to the principal. So, sarin pa ha era, it's not just the students, not just the parents, ngandiri lang mga teacher na buligan ang iskwilahan as an institution. So, amit on maga naging usang dakong add-on ha aton. And TINAS is now an integrated farming system school. Kasi tanan niya mga technology, tanan niya mga interventions, tanan niya mga structure related to agriculture, makikita na natin inside the campus ng Tacloban National Agricultural School. And they can now even convince other schools to go into agriculture. In fact, last week, EBSO is working with us because, sorry ko, ano't relasyon na iyo? At EBSO, hindi mo kang agricultural school as well as the Lente Normal University. Gusto nila maging partner ang City Agriculture. Sorry ko, i-connect ha? Paano kita? Hay kita magkukonect. So, although EBSO may technology in relation science, pwede gihapon naman nila i-connect. And LNU may database biology on environmental science major. So nakukonect naton. So last year, nag-start na pag-deploy yung mga interns aton office. And for your information, ang aton interns last year, from among all other nga nag interns nila, anaton interns from the City Agriculture Office ang nagdaw ganira thesis report. Ngayon era research. Now, may na, kunhan last year, nag-deploy na rin lima ng students, yan na 17 na ang in-deploy. Singko, makuri na ni itamon pag-manage sa iyo because iba, maram ako, hitaas ang new expectation from the Office of the City Agriculture and di rin amon gusto nga mauhulog lang nga compliance para ka mo mag-graduate. Gusto namon nga may impact in iyo kinabuhi when you go out tikang hahasit agriculture office as well as an iyo institution from the Lente Normal University. So sa rin panira, dako talaga nga challenge on their part kasi kakaiba ko nga exposure. May dangan yun sa estudyante nga na sir nga, sir, di ngayon harumamay itong extension work. Di rin ngayon harumamay pakikatubang in magkaiba-iba nga klase ng mga tao, labi na pagabot ang community, ngan makuri ngayon pag-introduce, pag-convince ang mga tao to adapt yung technology nga gusto niyo pa-adapt pa era. Singko, dirito sugalhin o sa nga asukar kapag tunawa, matamis tayo. Grabe talaga struggle pag-abot na sektor ng agrikultura. That's why, bisan na mo naman ng agency ang natuto ka agriculture, dirigya po na nato na mimit ang food security. Because we focus more on natong mga kunin ulan existing din ang mga farmer, waray naton tagin importansya ang mga kabataan nga magiging second generation or next generation nga unta hiraan maeda full or potential para magka-augment ang atong production sa Pilipinas. So by that, nasa nga mga national validator, kailangan ipakilala nato na bugos ng Pilipinas, i-practice, itaklo ba national agricultural school.
1: Saan ba yun, sir, nato masasaptag kung kita ang nagdaog, ang tinas ang nagdaog yun nga award?
0: We are not expecting mag-champion. Itong paging shortlist na top 5, it's an honor because in Star Visayas, only Tacloban nakasulod. Only Tacloban. So, although, naiisip ito natin, nga bayan kita mag-champion, pero dito na mag-ini-expect. So, sa rin ko haira, anyway, it gawad sa ka 3 years pala. Tikang hiya nag-start. Kung di kita mag-champion, try natin next time. We focus, hay kita nagkulang, hay na natin weakness, hay na natin mga dapat i-improve, dapat dito na kita focus by the next time. And let's focus more sa ira mga gibabasihan niya criteria. Kasi every year, nagdadudugan nga na nila mga criteria from their previous experiences.
1: Hindi ka foreign na. Alright. Tinuod good man, sir, ang featured agriculture is in the youth. Kukonvince na pa ng mga kabataan di hapon na syempre mag-participate sa agriculture. Yan na naman ano, i-open nato ng mga pakiana nato ng mga sakayan ha media. Kinexcuse lang nato ng mga doctor opinion kay mayroon niya commitment paliwato. Alright, maagal mga sakayan ha media, pwede na magpakiana. Tagalog lang ano, kan Ma'am Lauren. Kayo.
2: Good morning. First, I would like to address my question to you. I'm Dan Pertekias of PRTV FM Radio. You mentioned, sir, kanina regarding mga scientific approaches and innovations regarding agriculture. And for how many years naikita niyo yung mga bagana progress ng Budaya? So, this year, are you expecting to extend it, especially the ones that you were implementing already, ha? Usang school yun, okay? Nga to, mga barangay level liwa. Nga kung diin may mga out-of-school youth na pangit through agriculture kihapon na pamaagi, pabulikan nga nga malibang nga mga rayo ang mga nirimaupay ng mga binibatan.
0: Okay, so we are not just working with Tacloban National Agricultural School. In fact, we are working together with the 64 schools under the city division of Tacloban. So we are supporting the all these schools. Ini nga talaga sa city of Tacloban eskwelahan, we are supporting them technically, including natin mga planting materials, mga farm inputs, and we are also helping or assisting the all barangays. Nga dapat ang tanan yung barangay may dira communal farm or communal garden. So may nakita ni joint memorandum of agreement with the Department of Interior and local government nga magiging kabulig natin, nga i-push good natin, nga maging mandatory good dito, nga dapat tanan yung mga barangays may gadira mga communal garden. And we also have a joint memorandum of agreement with DepEd nga dapat may nagudgulayan sa parlang tanan nga school in Tacloban. That's why every other day binibisit, may mga focal kita ng mga agriculturists nga nabisitan aton mga schools. And we had a coordination meeting with the principals, the supervisors, the gulayan sa parlang coordinators. Nga kung magdi-designate ka man gulayan sa parlang coordinator dapat ang may passion for agriculture. Kasi may na mga maestra nga nagpaka-manicure, pedicure, di rin nakaputang tona. So how can they transfer the technology? Nga magiging sayang ang mga technical trainings nga mo din kakanda kaera kung pag-abot nga tuhero mga tagsa-tagsa nga eskwilahan, di rin nga kaya may transfer ang technology nga gintot doon na mo na era.
2: Sir, follow-up la regarding ang mga implementation na parang bailo at ano. Officials, parang officials na implement din or pwede ba hindi para sa nako na ilang kanina, sir, ang natin mga out-of-school youth para matagalang diya parang ibang.
0: Okay, so separate na natin treatment ng out-of-school youth. Ang city agriculture, meron kita youth arm, nga kitatawag natin ng 4-H club. These are group of young men and women in school and out of school nga maging kasugbong ang city agriculture in pushing and implementing mga banner programs natin. Kasi nakita ito namon nga mas effective ang nirang communication at magkapareho nirang level ang mga kabataan. And kung kami na direkta haira, damot mga reservation ito nag-aalang, naawod, usually amo tatatabo, unlike kung an ini ka forex club amo taton ni empower amo taton ni educate amo taton i involve hapag i-plan ng project madali ni ra mag-communicate ani ra mga kasikabataan.
1: All right, next question na doon mga taga media. All right.
3: Good morning, I'm sorry to be on time. Sa pag-asa, do we have a localized forecast for the global in terms of who might, you will be hit by the new, whether it's extreme or not?
4: So, good morning po, sir. So, yung El Nino po kasi, whole country naman po. And then usually, yung extremes naman, in terms of heat, na based sa aming observations po, yung nakikita po namin yung pinaka-extremes na nangyayari is sa Northern Samar and Northern Luzon.
3: So it's in Eastern Visayas, Northern Samar?
4: Parang iba po yung sa Eastern Visayas at Northern Samar, sir. Kasi kahapon nga, sir, yung highest record na heat index, sir, is 47 sa Katarman.
3: Yes.
4: And then sa Tacloban naman is 40 or 41. So my difference po.
3: Northern Samar is part of Eastern Visayas.
4: Yes, Eastern Visayas.
3: So in Eastern Visayas, it's Northern Samar.
4: So yung extreme po dito sa Eastern is sa Northern Samar.
3: Thank you. Ati, sir naman, do we have a projection because we're experiencing this extreme weather condition, ang possible production loss of farmers in particular sa Tacloban?
0: Okay, so before ko matunan mo, sir, pakiana, ang mga preparatory activities ato gimbuhat para natong mga farmers and fisher folks just in case may mga extreme weather condition, gin-ensure natin, gisiguro natin na dapat tanan ng mga farmer and fisher folks insured dira through the Philippine Crop Insurance Corporation. Kasi kung pero ang threshold na naging damage nila for the specific cropping season, kaya ito yabay dan. Kasi ang government may gin-allocate talaga ng pundo para ng compensation i-attack natin ang mga farmers and fisher folks just in case may mga extreme condition na makaka-affect ang threshold at error production. So, kumbaga, everything is being anticipated kasi anatong din to consider an effect talaga ang climate change. Nausan ito ng mga super El Nino, long dry spell, heavy rains, flooding, and other climatic condition. Kumbaga, naprepara na ito ang farmer. Just in case may mga calamities na matabo, mababayaran hira ang gobyerno from the Philippine Crop Insurance Corporation.
3: So how many farmers and fishermen are registered now sa PHS?
0: Paano na database, we are now on the updating process. So may nakita 3,198 registered farmers. Average metric tons production per hectare will range from 3.8 to 4 metric tons per hectare. So for Tacloban, nakita rin na range usually 3 metric tons per hectare. Kung nagkakaanhin mga weather disturbance or like calamities, diri kita sugat, like flooding, diri kita sugat kaapiktado kasi rain fed kita. At kumbaga, ang aton mga rice areas, ang aton mga agricultural land, diri hiya below the sea level and area elevation. Kumbaga, magkaanhin flooding, nasubside dayon ang tubig. So rice will tolerate in heavy flooding up to 2 hours nga submerged siya. Pero di rin abot in 2 hours na subside dahil ng tubig, di rin sugad kadako an effect or an deduction ng error production kung may sugad niya incident. Kung sugad mga super ill ninyo, in pinakaitaas ito nga threshold and damage na reach tiya 55%. 55%. More than 50% hanira total production. Pero kung insured hira, sir, mababay din hira kung piraan cost na damage.
1: All right, next question. Ano na itong mga sakay ng media?
5: Hello. Hello, sir. From CP Agriculture. So, as mentioned kanina, sir, ano that ito ang DUST is may ganun mga recommended na based kanina studies about ito ang climate mitigation, then also the CP Agriculture or the Department of Agriculture is adopting any mga tools. So, yun na, sir, ang itong mga initiative itong local government as well as itong CP Agriculture para i-educate ito natin mga farmers na maging adaptive din yung mga tools.
0: Actually, nag-start kay Tiny pag nangan impact ng climate change in 2005. Nag-start na kita pag-introduce ang climate smart technology. Habugos, di rin lang takloban, habugos ini ka Pilipinas. Kaya lang, ang iba nga mga LGUs, especially ang mga lower classification LGUs, nakukuha rin yung pag-adapt because of limited resources.

0: Batian, han usang edisyon, han oras, han takloba. Tugtog basunod nga higayon, han oras, han takloba.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Para sa malinis na dugo. DGX 500. Para sa malusog na tayo. DGX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DGX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kapi.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soul.
6: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
3: DTX Beauty Soul. Mapalit sa mga butika. Xtend Food Superman.
7: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Xtend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mig. The best kid ang Xtend Food Supplement for Men.
3: Xtend Food Supplement for Men.
8: Gagabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman.
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinical Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinical Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinical Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa Bugos nga Pilipinas sa alas 11:04.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

0: Maupay nga aga mga K5, maupay nga aga Pilipinas, maupay nga aga Eastern Visayas. Welcome ito na aton taramdana, 11 Mbps sa mga balita at public service. Ang aton oras ka K5, alas 11 siya tinangan oras sa Druta Iwan DTX sa Coffee Mix. Nakapagkapi ka na, na detox sa kapa. Kumusta ka mo? Yan ang adlaw. Hito na Biyernes. Thanks God, it's Friday. Hi. Amo na yun adlaw nga nasa rin na itong ato mga K5 nga. Ay, salamat. Ay, di ba ka ito na rest day. Hito na K5 News FM. Employees is Sabado. So, adlaw hito na ipanlalaba. O, diri igpanmamatron ha. Igpanlalaba hito ng mga taga K5 itong Sabado. Sunod na ko no ito na pag pamatron. Katapos paglaba, pwede na mamatron. Balita, ano, kumusta ka mo? Yan ang adlaw, mga K-5, ito na Biyernes. Today is May 22, 2026. Amin yan na, in Friday. And next Friday is 29. Tama ba, K-February? Last week, ito na bulan, Han Mayo. O sa naliliwat kasi may na ano, matatapos na ito ng Mayo. Ngayon baga magmamarisyon naliwat itong Tacloban City. Kay hitong June, amo itong patron din hiya syudad. O damo naliwat ito na mapa kaniya Tacloban City para mag makita itong mga kiritaon. Ano ba talaga itong mga or hirahin o nga mga dagko nga pagkatao or mga artista. Ito ang bisita na liwat din yung Tacloban City. Oo, kay permanente ito na kada patron din yung Tacloban. Permanente ko dito na may ada mga stars or yan mga artista na napaka niya Tacloban. Bangin ka mo malipat ha? Balita ako ka K5! Ako lagi hapon, ito na yung makakaupod. Yan ang adlaw hito na Biyernes. Actually, kutob pa ini. Yan ang katapos itong bulan, Han Mayo. So, June pa, makakabalik kay K5 Kevin Shosana. Tikang dito, ano, ha, may prosperidad, ha, Agusan del Sur. Para hitong special coverage on K5 News FM Philippines, Han Palarong Pambansa 2026. Hapag kayo na ano, ako laan na ito yung makakaupoy na baga pag ilublaan ay kamo, kutub pa ito na Mayo 31. Iyo makakaupoy na kaka-K5 Carol Medino, tinikangan alas 11 ito na aga kutub alauna ito na kulupa. Kumusta man liwat ito na aton mga suki nga tigpamati? O yan aton mga drivers, han mga among ko din yung takperm. Ang dati, ang akong permi na sasakyan is itong mga yung tawag multi-cab o multi-cab or tricycle. Pero yan, kay nauso naman itong Maxim. Kay door-to-door. O, saan ka pa? O, ito na multi-cab, ano, maghuhihinulat ka pa nga dahil ito na ligid itong karsada. Dari pa nga ni nabubugiot itong sakay, puno itong sakay, it-iba nga ni ading mga andag ko nga bus o nagpapastanding. Pero kita ano baga mahuri itong panakayan. Actually, din niya may apitong nga utap area. So, maupay para aton. I mean, dako nga bulig ha aton ano, ini nga mga Maxim riders. So, thank you so much and special shout out ha iyong aton mga riders. Ngayon, of course, naton gihapon na mga suking ating pamatidi na Merkado Publiko. Asyo na itong Tacloban. Happy, happy listening. Nanop din naman ako niyo, kutob alauna itong kulopa. And of course, ka K5, namabatihan lagi hapon kita ay pinagito ni mga radio, ha K5 News FM Tacloban, 103.1, ngan haton gihapon official Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital. Kumusta daw lang yan na ito na ato na kahintangan panahon ka K5, baga direct nakita din kay Tigatuhagawas, kay nakaubos ito na ato na, alin na kortina! Oo, nakaubos. So, diri nato nakikita ang tingang didiha announcer's booth. Maupay na lang, Adi Seruel Monteza. Idol na yan, naka-K5 Seruel itong patron. O, kuha na kita hito na report. Adi ka-K5 Seruel Monteza, tikang ha PDRMO. Ano ba itong magiging karta dito na atong panahon? Yan nga adlaw hito na Biyernes. Kakifeb Seruel, standby!
1: Hula panahon!
0: Kakifeb Seruel, maupay nga aga, sir.
2: Maupay nga aga, madam. Ang sugad manan natin mga kakifeb na nagkikita na atong Facebook Live. Nan mamatihan ng mga radio. Di natin hulagway, natin panahon. Para yan ang adlaw han Biyernes. Ika-22 kadlawhan Mayo, 2026. Anaton minayo yung minahal ng Provincial Leyte, padayon kita nakakaabat, in good weather, labot lagod man, nadanggutay nga tsansa, intigda ay nga pagtarithing at paglalagdog, may tungod kay gindudominar kita, han Easterlies. Basar liwat ang pinakabago nga satellite animation ng pag-asa and low pressure area. Nasipatan ini kanina na alas 8 yan ang aga, na nakat ko 875 km, sinilangan timog, sinilangan hiton na, sinilangan timog, sinilangan hiton na Mindanao. Sumala hiton pag-asa, ini nga low pressure area, buti ay ni chance nga maging usay nga bagyo, pero maokoy dilat sa kubiton par, sa kub in 24 oras. Waray, gale warning nga giniisan pag-asa para yan ang adlaw din niya atrapit. Salit na natin mga K5 nga nagpapakabuhi kadagatan, pinagin pag-isda, talawas kumanto hadagat pagpakabuhi, basta magikmat leheran maupay para liwat hira makalikay, hinanong pa man ng mga disgrasya nga posible manabo, samtang hira ato kadagatan, nagpapakabuhi. Pati gihapon na natin mga K5 nga mabiyahi yan ang adlaw, pinagin hadagat, talawas gihap pagbiyahi kay siring ko paman kanina waray gale warning nga giniisan pag-asa dili at repeat nga habugos nga sinirangan han Visayas. At naton real time nga temperatura di dahat takloban ada kita 32 sentigrado pero naton init factor yan nga alas 11:41 sentigrado. At naton adlaw sinidlit kanina alas 5:16 matutunod asal alas 5 di si Otso matutunod niyan nga kulup alas 5:57 naton daylight time yan ang adlaw may nakita 12 ka oras ngan 41 minutos.
0: Kakifeb Seruel, maupay gadman kaya nga adlaw ito ng Biyernes. Baga diri sugad kapaso ito na sira ka didi Hatakloban City. In fact, medyo madalumdumay nga nito na aton kalangitan. Ano? Ngan baga maupay adi ipamatron na Kakifeb Seruel.
2: Unta, it may pamamatronan.
0: May daka, hain ba yan it patron Kakifeb Seruel? Bangin may daka maaram nga patron din Hatakloban or didi hapalo?
2: Dili hapalo o sa nga sitsuhan barangay Takuranga. Mm-hmm. Amot patron di Hatakloban, di rin nga ako kabisado nila.
0: Human, kwan yan na ini na liwas hiton maras-baras.
2: Oh, liwas.
0: Maupay adi pan liwas yan. Kay baga, guti ay nalat bisita nga na di rin mapaso iton panahon.
2: Amot na kinanakita na kaya di na kumiskwila, di na magraduan na college, so aray kukunong papatronan di na.
0: Amo na ito, kisisaring kakipim sa Ruel, nanhihingalimot. Oh.
2: Okay, yan ako mga classmate na tukorogan, taga-sama, taga-biliran.
0: Waray taga-Tacloban. Purbida. Alright, kakipim sa Ruel, adam nga salamat itong imo weather update para yan ang adlaw ito na Biyernes.
2: Damo nga salamat kan maupay nga aga Leyte. Happy weekend aton nga tanan.
1: Hula panahon.
0: Alright mga K5, so amon to ano ito na aton weather update para yan nga adlaw hito na Biyernes. Maga maupay yan na ito na aton pamahong pahong. Kay kay diri isugad kaping 8 itong sirak yan nga adlaw. Sering ko paman kan ka K5 Saruel. Amo ini yan nga mga panahon ito na maupay ig pamatron. Di na Tacloban baga warek nanunumdumay na nga patron yan nga adlaw ito na Mayo 22. Kakulup-lugod ano kay patron hito na maras-baras. Oh, unta amo na unta ini na chance makapamatron yan na. Wow! Pagalat may kilala. Balita ano mga K-Fab. Ganyan taan na ito na ato na comment section. Happy lunchtime. 11 Mbps. Kakifeb Carol Medino. Shoutout kami. Phase 1. Barangay 109. VNG Subdivision. adihi Sir Robert Felicina. Marasa ko nitong bulalo o pati plain rice ng 1.5 na coke. Agoy, karasangahaw iton. Ano baga mapasupa iton sabaw ng palisan liwat iton nagyayelo nga coke. Coke baka naman. Nag-promote. O balita mga kaibiraton oras. Alas 11:17 na. Kakaifib Carol, ano ba itong aton mga dumagkong nga balita? Yan ang adlaw. Antes kita ano itong aton a weekend break. Siyempre, kadiuntaan ay liwan. Kakaifib itong aton mga dumagkong nga balita. Yan ang adlaw itong Biyernes. Ang nga naglabay nga 24 oras. Unahon aton ka K5, iton iginsumat haton na Tacloban City Health Office. Iton HIV cases din na Tacloban. Ado-ado ka K5. Kay baga nagtiti, although ano, iton kaso talaga is magtiti kahitaas kay nagdidinugang manla ini, nadudugnan manla, diri man ini na umus, kumbaga. Iton kaso din na Tacloban City, saring hito na Tacloban City Health Office. Nagiti kahitaas ito na kaso. In fact, sobra na 400 plus ito na kaso. Di na ini na record or itong datos nga ato nakuha is tikang panidahan November 2025. So far, itong pinaka-latest. Waray pa kita may nakuha for this year, 2026. Amunta ito na ato ipapakian na ano ha, Department of Health Region 8. Pero as of the moment, waray pa kita nakuha ang datos. So niya na, usay ton haton pagyuring mangrawan ka K5. Ano ba iton angay buhaton? Kung sa tingin ni mo nakakaabat or nakakaabat ka nahin mga sintomas iton AIDS kay iton HIV so far kuno, bisan kuno mahimsog iton imo panlawas inin diri mo masisiring or diri mo mafe-feel nga may adak ka sakit nga HIV. Unlike iton AIDS ka K5 nga may adak ka mga sintomas sa imo lawas o may din mga nafe-feel nga pagbabag-o. So, sa ito na itong pag-imangrawan ka K5, kung hain baka mo mapakadto din hiya Tacloban City in kaso may ada ka mo sugad hininga sakit or aton karuyag la magpa-test o ilabi na aton mga kasagaran nga kaso kuno hininga sakit in aton pakikipaghilawas han usang nga lalaki haiyaliwat ig kasi lalaki. Ngan haton pa lain nga sumat ka K5 o ya diliwat ang nanunumdum pa kamo hadon usang puya or aton baby naging abandona nga tuha usang beach resort ha barangay Barasa Palolete dida pa inihan January o anya nalag nga tuig ha nabulan hiton Enero an usang baby nga ginabandona or ginbili na nga tuha usang haligi dito ang tide embankment sa usang beach resort sa barangay Baras Palolete. Kay Kuto Biyana, ka K5 as of May 22, 2026, waray pa kakilali or waray pa matulog itong pangilalaan na hana kag-anak or ang nagbilin hininga puya. Or yan ang may panawagan ito na DSWD Regional Office 8 para hadto na kag-anak. Hilaharo mamay ano ka K5 ay isin ko pa man na nuna ko nga mga programa ano damo iton mga naghihingya pa nga magkaanak damo iton intalo ni itbiri na natataganin higayon nga magkamayadahin anak kalugaringon nga anak kaibagon iton kalugaringon nga anak kontrahitoy na imulagin adapt or imula mga umangkorn kay may daton ibang inira na lang mga umangkorn amo na lang iton ira baga gina-adapt matungod kay diri man hira natataganhinin nga or diri hira natatagan higayon nga magkamayadahin kalugaringon anak so inilugoy na nga mga itibahinin din hi kasagaran mga kabataan or iton mga teenage pregnancy an iba kasagaran din ni ka K5 amo ini ay na diri man nga tanan ano pero may adagod mga instances or circumstances nga ini nga mga teenage pregnancy amo ini iton kasagaran nga nagbabaya iton ira mga anak. Saring ko pa man na damo iton mga naghihingyap nga magkamayadahin kalugaringon anak. O isa nala din hi ano eh gahatag naton nga example. Hi an content creator nga actress. Congratulations kan Alex Gonzaga. Imagine, naka-K5, nakatulo na hiya mag-miscarriage, nakatulo na hiya intalo, naka-puniti. Pero yan na ha, ikaupat niya nga pag-burod. Iya la, warianay niya i-publicize, ano, nga burod na hiya. Takulo pala actually niya i-announce nga burod na hiya. So, dako na itong iyatiyan, hi Alex Gonzaga. Pero waray pa niya i-detalye, ano, o kumpira na kabulan. Pero akong pagkita, kaki-5, ano na, mga 5 to 6 months, mga siguro, mga 6 months na, itong iya igin buburod. 5 to 6 months kay medyo dako-dako na itong tiyan ni Alex Gonzaga. Imagine pira ka tuig nga ira inigin hiningyapon nga magkamayadahin anak. Itong iya asawa nga hi Mikey Morada. Yan na pala nga tuig 2026 ginhatag ito ng blessing. Saring pa man, truly God is good mga ka-K5. Salit kong bagay yan na may dakaginihing yapa. Pero diri pa ginahatag haimo, ayaw la kawad ihin paglaom. Kay maabot gihapon na ito na time. Maabot gihapon ito ni higayon nga igahatag haimo itong imo mga ginuungara. Diba? In God's a perfect time. Ayaw kita pagdagmit mga K5 kay mas worth it. Iton maiha nga ginihinulat, mas worth it iton ginpapagulan si ring paman. Then of course, ka K5, ayaw na kita paghirayo gihapon. Haton palain nga mga balita. Ining Super El Nino. Ginkakabarak anini mga K5 nga ma-experiensyahan. Matungod hito na grabe nga kapaso hito na panahon. O din ini ngayon nga itong ginaabat kina nga mapaso itong panahon. Kanan El Nino pala inin. May da pa kita gintatawag nga Super El Nino. Ora lagi na itong K5 itong typhoon o itong bagyo. Makusog na nga itong bagyo. May da kita gintatawag nga Super Typhoon. Pero untagad man na diri inin dumayon or diri inin naton ma-experiensyahan nga Super El Nino kay grabe good inin nga katmara or katsiraka. Kung in kaso amoy ni ito naton ma-experiensyahan, yan na pala nga ni El Nino pala ito naton ginaabat. Grabe na itong kapaso. Ay, nagmamamara na itong mga pananoma. Maupay na layan ng ano na yan natin. Nagtatanong na ba yan na itong may mga hagna or itong mga paraguma kay han last month or last month o amo to an bulan han katbari siguro yan na itiba nagtitikang-tikang pala panlimpyo hito nira mga hagna for preparation hiton pag tanom liwata. Pero kay kung masusugod hiniit aton panahon ka K5 kung magpapadayon ito nagkatsirak mga pangungurian, iton aton mga parag-uma. Bisan pala, iton patubig, mahurigo din ka K5. Kay bisnganit, mga bubunya na nagmamamara. Na-timing pa inin nga prime water nga waray pa awas-awas. Diba, waray na nga ni... waray na nga ni mga bubon kay naghubas na matungod iton kapaswit panahon. Waray pa awas iton prime water. Amoy niyan gisisiring... pagtipid, hinuura-ura. O, nakakagtipid na lang kita, hinuwaray ha oras. Kay waray man kita choice. Ilabi na din hiya syudada. Amot problema gud itong tubig. Waray sa pa yan. Nga to itong mga huron-huron. Ha, aton ano, kay pwede lang kita magbuho, pwede lang magbubon. May dangad to mga mga sapa or ano pa man nga pwede naton maging source ito na tubig. Pero din hiya syudada. Mawaray nga ni awas itong gripo. Kaya kay waray, mailog na laan ay pagpinalit yung tubig. Ang mga mineral nga ni Tacloban City, Diyos ko, naabot na hin 30 pesos nga dahat 35 pesos itong usaka jug. O imagine ka kung bagay't usaka ano, makonsumo ka hin piraka jug. Ubus laan ay itong budget. Di ba ni Musweldo, amo lagi hapon itong magdadara. Lamot lahi ni ka K5 kadiliwad kita ito na aton mga balita ha, nasyonal. Ining pangandaman hito ng prosecution panel para itong pagdudumaraon ng impeachment trial kontra kan Vice President Sara Duterte. Sering hito ng prosecution panel. Subah itong pinaka-latest ano nga update nga ito nakuha ka K5. Uro alangid kunohin. Nag-aadam hira para itong bar examination. Purbida ka K5. Kay duro good itong nga ira pangandaman. Kay sering panira. Damo ko na itong iragin pipinan basa. Damot iragin iinandamon. Itong iragin presentar ng mga ebidensya, ng mga statements, or kung ano-ano pa ng mga materials ng makakabulig nga dahil itong hearing. Ako magulitong ka K5 kaysa rin ko pa, di rin madali-dali itong pagbubuhato ng hearing or itong impeachment trial kontra kan Vice President Sara Duterte. Halaba ini ka K5 nga proseso. Damo pa itong pag-aagian antes magkamayadahin final decision. Oo, ngayon labot lahi ni ka K5, adiliwat itong iya tatay, hianay Presidente Rodrigo Duterte. Actually, nag-appeal inihay na confirmation of charges nga tuha International Criminal Court. Pero habag kaya na ka K5, igin basura inihito no korte. Ano daw ulit yung update hiniliwanta ng tukay na ani Presidente Rodrigo Duterte. Itong iya kaso nga Crimes Against Humanity nga to International Criminal Court. Ngayon, ano baliwat itong update han kaso or an warrant of arrest o kontra kan Senador Bato de la Rosa. Ay na daw yan na Senador Bato, KK5. Ikang han last na pagtambong niya ng atuha Senado na naging mapaso nga istoryahon. Naging emosyonal ang Senado. Naging ma-aksyon na damula. Or alagid lahira ka K5 hin na nagimuhin pelikula. May ada ma-aksyon. May ada emosyonal. Kanan na ada nga emosyon ka K5. Balita, wala to na oras. Alas 11:29 na, aton pagbalik. Anaton mga katukiban, nga nag-report, tikang anaton mga field reporters, ka K5 Carlo Arisgado, ka K5 Roger Tilana. Babalikan tayo na ito ng programa 11 Mbps, kataliwan ng pipira nga mga pahinumdum. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! My God!

0: a Laal Stone Woodstone ngan paving block. Ang ira opisina in nahimumutang ha utap Maharlika Highway Tacloban City or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado. Priguas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga sea parlance ngan hira in napabricate na gihapon hin mga roll-up doors. Igin papay baruhan Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hira in nakarawat mahan mga enrollees parahan academic year 2026-2027 ha mga masunod nga course offering pre-elementary, elementary, junior high school ngan senior high school ipinaagihan strengthened senior high school academic track. Sugad that is STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, ASSH, Arts, Social Sciences, and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan, Ciudad ng Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino.
1: Jonah ng Luxas Isabela. Nagkaroon ako ng pigsa sa likod. Sobrang sakit. Hindi ako makahilatan ng maayos at nilalagnat ako pagabi. Nag-take ako ng 2 soft gel ng D3 Bio at tinuloy-tuloy ko araw-araw. Pagkatapos ng 4 pumutok na yung pigsa at naglabas ng nana. Naging madali ang paghilom at wala na akong lagnat. Sobrang ganda ng epekto ng D3 Bio.
2: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
3: Ako po si Ernie Porras. Isa po akong diabetic. Meron din pong high blood at arthritis. Umiinom po ako ng DTX 500. Naging maganda na po ang aking pakiramdam. Umayos po ang aking digestive system. At yung aking mga paa ay hindi na po namamaga. Pati po sugar level ko po ay naging normal na sa 80 to 95 na lang po. Napakaganda po ng DTX 500. Kasi after po 3 months ay hindi na po ako nag-maintenance.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Itest po ito, isang DXW ng Luna Isabela. Bago mag-umpisa ang trabaho, DTX Coffee Mix ang hinihigop ko. Masarap na, masustansya pa. Dito na tayo sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Sa panahon ng stress, trabaho at mga sakit, may kaibigan kang nandyan. Hindi nawawala. Ito ang Mighty C. Mighty C, laging available para sa iyo. Ang iyong health body. Protektado ka sa lahat ng oras. Mighty C, laging kasama sa kalusugan. Mighty C, 5 beses na mas malakas na vitamin C. Natural, always available sa inyong mga suking butika nationwide.
2: Ang lakas ng double action. Mahalaga ang kutis, pero mas mahalaga ang proteksyon. Kaya't may DTX Beauty Soap. May double action para sa kagandahan at proteksyon laban sa germs. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na, antimicrobial pa. Subok na para sa mas malinis at makinis na balat. DTX Beauty Soap. Beauty plus proteksyon sa bawat hugas. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Show, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax. Mag-DTX. DTX Liniment Oil. Sa bawat bahid, mapapa sana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinalakas at mas bina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants. Para sa mata, gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at pinalakas ng Bellberry Berry Extract. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang superior antioxidants eye formula. Basta't problema sa mata, Eye Care Gold. Ang subok na. iCare Gold. Pambibili sa mga butika.
6: Extend Food Superman for Men.
7: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Superman for Men.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman.
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinical Dairy Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinical Dairy Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinical Dairy Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May pumso!

0: Ayat mga K5, nabalik ito na itong taramdan na 11 Mbps ang mga balita at public service sa natong oras ka K5. Alas 11.42 na ngayon oras sa Duro Taiyuhan DTX 500. Ang epektibo nga pangontra ang high blood pressure ng diabetes. Kalintaanin naman ito na itong comment section or adihi Yuki Kimin Rochelle. Hasano si Kono, yan ang Lunes, May 25. Ano yung name, Ma'am Rochelle? Itong patron. Ay, San Jose, itong patron niya na nga Lunes sa May 25. Kumusta daw lang? Ito na itong mga kasangkayan nga diha San Jose. Kumusta na daw lang yan na, hika K5. Sino pa yun eh? Not driver? Hika K5, Brian Vittorio. Masiguli ka K5, Brian. Di ko i-imbita ron nga di ka na nakilala. Hey, Ma'am Beth Ong. Hello, Ma'am Carol. Kumusta na po? Shoutout ako, kabugto nga hey Janet. Namamatihiya na. Salamat ang pagbasa, Ma'am Carol. God bless po. Ay, kaniyong taan na. Hika K-Fab Carlo Resgado. Waray report. Aw niyan pa. Mga alas dos. sige, naroon pa ko nung itinatan mga kasagabay. Kaniyong taan na ito na aton mga katukiban. Unahon naton ka K5, ining kaso hiton HIV/AIDS dinhi sa Tacloban City. Maedaya na iginhatag nga datos iton Tacloban City Health Office. May pag-isumpay hiton mga kaso han HIV/AIDS dinhi sa Tacloban City. Siring ka K5 itong sa Tacloban City Health Office, padayon itong paginitaasan kaso han human immunodeficiency virus o kon HIV din hiha syudad. Haigin sumanta ni Ma'am Myla Garcia, itong coordinator han HIV/AIDS, nga lumobo ha 441 HIV cases. Itong nahipati ka K5, didahan Nobyembre to 2025. Imagine, medyo maihan na nga ni ini na last year pa, November. How much more pa? Ito rin kaso, yan nga 2026. Hapit na kita yun katunga-tungaan, han. Tuig 2026. Pero as of the moment, wala pa kita baga nakukuha nga insakto nga datos. Tikang ha, Department of Health. Dinhiya region, nga nisulad man dinhiya Tacloban City. Kung manunumduman ka K5 ang aton Abril to 2025, igin sumatha na DOH ang nga sumaka 2,642 HIV cases. Itong na-record din hiya bugos nga rehiyon. Kadamaan itong kaso in ADA age group ang nga 25 to 34 years old. Wada ko no itong kasagaran ka K5 ang nga naton mga kaso itong HIV inada 25 nga 34 anyos. Pero sering ito na DOH nagtikahitaas nagihapon ito ni kaso ang HIV nga nito aton mga kabataan aton mga teenagers o amo ini aton an iba ang mga rason hini ka K5 amo ini na pakighilawas ha igka sila laki ang male to male sexual contact. Nang sugod man, itong unprotected sex or diri paggamit itong mga proteksyon kung ikaw ay nakikipaghilawas. Nganinig hapon nga multiple sexual partners. Usag ihapon iniha, rason ka K5 kung kay ano nakakakuha hina sakit ang HIV. Nang sugod man itong kakulangan na regular ang HIV testing and awareness. Salit itong Tacloban City Health Office, padayon itong paningkamot, padayon itong iragin dudumarang HIV awareness campaign nga dahiton mga centers ilabi na nga diha Northern Barangay nga sugad man ha mga iba pang buro barangay din ha Tacloban City. Mas maupay ka K5 itong ipapaintindi good nato na nga maedukar itong publiko ilabi na itong mga kabataan itong mga youth. May pag-isumpay hininga sakit. Ano bagod man itong mga simptomas sinin? Nganhain na po pwede pumakadto kung in kaso may mga simptomas or may ada ka ginaabat nga sa tingin nimo may ada ka naka may contact ka nga tuiton usa nga tawo nga may adaliwat sakit. Siring ni Garcia, tipaunan huba malilikyan o tipaunan o malilikyan iton sakit nga HIV una ka K5. Amo ni gitatawag nira nga ABCDE. Una din ka K5. Ayaw ko no pakighilawas kundi ri pa insakto iton edad ngan kundi ri mo kilala iton imo partner. May ada ibabanggod ano ka K5 nga bag-o pala kamo nagkakilala. Amo na ini agin si Sireng nga dapat kilalon mo anay iton imo partner antes kamo magbuhatin sugad nga butang. Kay what if ngay andiri ka aware ka K5 nga aton imo padis in may ada na ngay sugod hini nga sakit. Ikaduha, dapat kuno maging tangkod or faithful nga dahiton imo padis. Parigsid ngo na diri dapat magburubalyohin padis or diri dapat bisan lahin o. Isa rin ko pa man na dapat kilala nimo nga dapat imugod talaga padis ka K5 Robert. Nga no, sa gihapon din hi ito na insakto or correct and consistent use of condoms or yung mga contraceptives. Dapat maaram ka mo ito. Gintutok doon naman gudin ha mga eskwelahan ka K5. Nga na maupay gihapon actually. Ito nagtitikang ini nga dahil itong iyo panimalay. Itong pagtutdo nga dito yung mga anak or mga kabataan. Mas maupay itong open kaysa ito na diri ka mo nagsuso. Ay di ka mo nagihirimang raw may pagisumpayhinin. O di ka mo nagirestorya iyo panimalay kay diri ka mo nasabot nga iton iyo mga anak na-engage na ngayon hin mga sugad hini nga buruhaton. So mas maupay iton aware hira, maaram hira paano inip gamiton or ano ba iton mga circumstances mga ka K5. Gintutot doon na ini ha mga eskwilahan nga na may nagihapon inhiya nga HIV awareness campaign dako ini nga bulig actually nga mahibaro or maedukar ito ng publiko kung ano ba itong mga angay buhaton na ano itong angay likyan na hain hira mapakad to in oras may ada mga ginaabat nga simptomas. O sa gihapon din ni ka K5, avoid drugs and too much drinking alcohol ngan early education and treatment. Or sa rin ko pa kanina, dapat maaram kita, may da kita insakto nga hibaro, ngan dapat maaram liwat kita hitoy na early treatment. For example, may da ka nafe-feel ang mga symptoms, ayaw ka hadlok, ayaw ka awod, pagpa-check up or pakadto ang mga testing centers para masigurado or mahibaruan kung may ada ka bagudman na sakit nga HIV para di rin na inin mas grumabi pa ka K5. Ay grumabi nga nitong HIV na hihimo ini nga AIDS. Ada na nagkakagawas itong mga simptomas. Nang kumbaga amo na ni ang severe na kaso hini nga sakit. Nang parang ihapon, diri ka na makatapon ha iba pa nga tawo. Kung in kaso may ginaabat ng mga sintomas o karuyag mula may baruan, kung may daka ba talaga ini nga HIV or ini nga AIDS, ilabi na kung baga aktibo ka hiton, sexual active ka ka K5. Dayon pumakadto ha mga HIV screening center din ha Tacloban o ha mga treatment hub. Din ha Tacloban City, may da mga treatment hub ha City Hospital ngan ha EVMC. Samtang pwede naman pumakadto ha mga HIV screening center sugad ha City Health Office, City Hospital, Sagkahan District Health ngan sugad man ha Eastern Visayas Medical Center o kun EVMC. Sa rin ko pa man ka K5, ayaw ka mo ka award, ayaw ka mo ka hadlok pagpatest kay para gihapon ini iton iyo kalugaringoy na nga siguridad or para hiton kahimtang nagihapon hiton iyo panlawas. Kaya maumapuri ito nagtitinigutigula ka K5. Damo pa naman iton mga para may barong gihapon ka mo, paano ba yung nakakatapon? Ano ba't dapat likayan? para aware talaga kita kung ano ba itong mga angay buhaton. Diba ka Gafeb Robert? Oo ko no. Balito ka Gafeb Beraton oras, alas 11.52 na. Noro niyan, pag-ingadayin na itong mga K5. Igpahapyaw ko nalagi hapon, adi. Actually, ay na panawagan hito na DSWD ka K5. Para itaton oras diri makarag. Oo, adi yan nga panawagan hito na DSWD Regional Field Office 8 Reception and Study Center for Children. May panawagan ini ka K5 nga ito pamilyahan o sa nga minasusaan o puya. Nga iginabando na inin, house nga beach resort, Barangay Baras, Paluleite, Didapahan, Enero, tuig 2026. Imagine, pira nakabulan, natikang pahan January. Yan na adi May na. DJ, no, intalon man, waray pa may nagkaklaim, man bata. Waray paliwat makilali aton mga kag-anak or an nagbilin hininga puya. Actually, di rila ini amo itong aton kaso ano, han mga iginabando na nga baby, mga bag-upangani nga anak, mga waray kamuwang-muwang. Ilihiya nga bata ka Kifeb, kung manunumduman niyo, amo ini an natadaan, I mean, na, duha iton nga concerned citizen, iton nakadiskubrihan na ini nga bata, nga nakaputos sin pranila. Imagine, gindara pa ini nga to itong kabanwaan nga parte itong embankment. Delikado ini ka K5 kay kung nanonumdum ka mo ang batang agin kuyot-kuyot hinayam. Maupay na laliwat nga wara ini ka nga dae. Kay po na nangadaan ini nga batahin mga layaw nga kayaman in talon. Ginbilin na nga ni, ginabando na nga ni. Masusugad pa ito na dadangatan. Huwari naman lang kakonsan sa ano at doon mga kag-anak. Kumbaga, susugaron naman la, dapat iginbilin na la ha maupay gadman nga kahimtang. Ha maupay nga kabutangan. Igbilin na la ha diya sa WD ka K5. Or diri na la unta nagbubuhat. Hindi rin maupay nga buruhaton. Kung maaram ka mo nga diri niyo kaya panindigan. Diri ka mo mga responsible nga mga kag-anak. Sige, para hatun maaram ko no or kinakilala hatun na kag-anak kini nga bata, makipagsumpayin lahat diya sa WD Regional Field Office 8, Reception and Study Center for Children. Kaya ato yan na ito na sabi nga baby. Alright, baka kay Faberaton oras, alas 11.54 na. Atun pagbalik, ang report ni ka K5 Carlo Arisgado. Ngayon, of course, ang aton gapon mga latest update ha mga balita national. Standby lang mga K5, masunod na itong MyTC Network News. Ang makakaupo na ito ni ka K5 Clarissa Berha. Babalikan dito na ito ng programa 11 Mbps, sa katalimang itong pipirang ang mga pahinumdom.
1: K5 News FM, Tacloban City, 103.1 DTX 500 Health Alert. Kasama si Doc Jun Alcizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Medicine, at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health Alert.
2: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina at syempre pa sa ating Superior Antioxidant Combination DTX 500 Herbal Capsule at MyTC ang Alkaline Vitamin C. At sana ay nainom mo na ang inyong Superior Antioxidant Combination DTX 500 Herbal Capsule.
1: DTX 500 Health Alert.
2: Sa mga kaibigan po natin na mayroong mga iniindang mga karamdaman, no, huwag kalimutang inumin ang DTX 500 Herbal Capsule para protektado ang buong araw, especially sa mga karamdaman, lalong-lalo na sa mga nagkakaroon ng pabalik-balik na UTI. Uy, alam nyo ba mga kaibigan, na kapag pabalik-balik ang iyong UTI, ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ay possible na meron kang diabetes o meron kang unti-unting pagtaas ng asukal sa dugo. Dahil makaibigan, ang mataas na asukal sa ihi ay nagkukontribute sa pagkakaroon ng bakterya at pagdami ng bakterya na isa sa dahilan ng pabalik-balik na UTI. Kaya kung lagi nang nagkakaroon ng UTI, pabalik-balik ang UTI, nako, iwas muna sa mga soft drinks, iwas muna sa mga matatamis at mag DTX 500 Herbal Capsule. Ang DTX 500 Herbal Capsule, mga kaibigan, ay nagtataglay ng superior antioxidant na tumutulong protektahan ang mga selula sa urinary system at nagtataglay din ito ng polypeptide properties na tumutulong tanggalin ang asukal sa dugo, ang asukal sa katawan, ipabalansi at nagpapalakas pa ito ng pangkriyas. DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
3: DTX 500.
4: Yes po sir, user talaga ng DTX 500 at DTX Coffee Mix kasi yan po yung isang produkto na nakatulong po sa kalusugan po. Hindi pa ako gumagamit ng DTX 500, mataas yung sugar ko, malaki yung chan ko, tapos hindi balance, hindi maganda yung bowel movement ko, nakakabawas ako mga 2 beses sa isang linggo. Pero nung nag-take ako ng DTX 500, gumanda yung bawel movement ko, everyday na ako nababawas, normal na lahat yung blood sugar ko, normal na rin.
3: DTX 500, mabibili sa mga butika.
1: Health Alert!
2: At para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan talaga ng Mighty C, the alkaline of vitamin C. At kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa Detox Coffee, Clinica DTX Coffee Mix. At kung may problema ka naman sa mata, panglalabo, pamumula, cataract, pterygium, astigmatism, Eye Care Gold ang napakaganda. DTX 500, Mighty C, Clinica DTX Coffee Mix at ang Eye Care Gold ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: Health Alert!
3: DTX 500, ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang panlaban. DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si John Paul ng Alicia Isabela, isang chief security. Araw-araw, dapat alerto ako sa mga nasasakupan ko. At ang kape ko ang nagbibigay sa akin ng lakas. DTX Coffee Mix, sa lasa at sa benefits, panalo.
1: DTX Coffee Mix, nagkape ka na dito.
6: Eye Care Gold.
7: Importante sa akin ang malinaw na paningin. Kaya't nang irekomenda sa akin ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, sinubukan ko agad. Sa loob lang ng ilang linggo, naramdaman ko na ang pagbabago. Ngayon, mas kampante ako sa araw-araw. Hindi na ako nangangangba kapag nagbabasa o nanood ng TV. Totoo, malaking tulong talaga ang Eye Care sa akin.
6: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
1: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Doc Jun Alcazar at sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert!
3: Health Alert!
1: Mighty C Network News! Nakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
3: Mighty C Network News.
1: YTC Network News.
3: YTC Network News.
8: At sa ulo, naman nagbabagang balita. 5-day work week sa opisina ng pamahalaang panlalawigan na antike, balik normal na sa June 1. Pagbasura sa minimum wage increase sa petisyon, ikinadismaya ng mga manggagawa sa lungsod ng Rojas. HIV cases sa Tacloban, patuloy ang pagtaas ayon sa City Health Office. Ilang kalsada sa Dumaguete isasara para sa Kabulakan Festival Street Dancing ngayong hapon. PAFC Aklana nagbasa ng resolusyon laban sa Boracay Bridge. Graduating student patay matapos magulungan ng fuel tanker sa Bagabag Nueva Vizcaya. Mahigit 200 kilos na ocean sunfish na nanghihina na nang matagpuan sa lungsod ng Iloilo na matay. At tatlong drug suspect arestado sa magkahiwalay na bypass operation sa Puerto Princesa.
1: YTC Network News.
8: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Event sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, 5-day work week sa opisina ng pamahalang panlalawigan ng Antique, balik normal na sa June 1. Detalye ng balitang iyan, atin sa atin ay K5.
9: Dahil sa unti-unting pag-stabilize ng presyo ng petrolyo, babalik na sa normal ang 5-day work week na trabaho simula Hunyo 1, 2026 sa matanggapan ng pamahalang panlalawigan ng Antique. Sa panayam ng K5 News Team kay Provincial Administrator Attorney Robin Robinosa, kanyang ipinahayag na naglabas ng Memorandum Order No. 152 Series of 2026 si Governor Paulo Javier, kung saan ang tanggapan ng pamahalang panlalawigan ay magbubukas mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Dagdag pa nito na bukod sa pagbaba ng presyo ng petrolyo, isa sa mga isinalang-alang sa pagpapalabas ng nasabing MO ay ang kapakanan ng mga empleyadong nasa labas ng San Jose na nahihirapan sa paghahanap ng masasakyan sa maagang pasok sa opisina. Samantala, ipinahayag rin ni Attorney Robinos na ang pagbabalik ng 5-day work week ay isang malaking tulong din para sa publiko, lalo na sa mga may transaksyon sa gobyerno. Matatandaang nilagdaan ng gobernador noong Marso 9 ang Executive Order No. 23 Series of 2026 na nagpapatupad ng compressed 4-day work week na nagpapatupad ng mahakbang sa pagtitipid upang mabawasan ang pagkonsumo ng enerhiya sa gitna ng patuloy na kaguluhan sa Middle East. Para sa YTC Network News, ka K5 Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
8: Muli, 5-day work week sa opisina ng pamahalaang panlalawigan ng Antique, balik normal na sa June 1. Inihatid sa atin kay K5 Joe Jenna Morillo. Samantala, pagbasura sa minimum wage increase sa petisyon, ikinadismaya na mamanggagawa sa lungsod ng Rojas. Balita hatid sa atin kay K5 Rolda Villarreal.
10: Ikinadismaya ng ilang manggagawa sa lungsod ng Rojas ang pagbasura ng petisyon na dagdag sahod sa Western Visayas. Ayon sa mga nakapanayam ng K5 News FM Rojas, malaking tulong sana kung aprubahan ang 250 pesos na isinusulong na dagdag sa daily minimum wage. Dahil aniya sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at pamasahe, hindi na sapat na mahigit 500 piso na araw ang kita. Apilan na mga ito sa mga kinauukulan na ikonsidera muli ang isinusulong ng iba't ibang labor groups na taas sahod. At huwag na lang basta tutukan ang ilang teknikalidad ng petisyon. Sa halip, unahin ang ikabubuti ng mga ordinaryong manggagawa na halos naghihikaos na dahil sa maliit na kita. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
8: At HIV cases sa Tacloban, patuloy ang pagtaas ayon sa City Health Office. Kamo ang detalye ng balitang yan. Hati naman ni K5 Carol Medino.
11: Patuloy ang pagtaas ng kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa Tacloban City ayon sa datos ng Tacloban City Health Office. Ayon kay Myla Garcia, HIV AIDS Coordinator, umabot na sa 441 HIV cases ang naitala sa lungsod noong Nobyembre 2025. Matatandaang noong April 2025, iniulat ng Department of Health na umakyat sa 2,642 HIV cases ang nai-record sa buong rehiyon. Karamihan sa mga kaso ay nasa edad 25 hanggang 34 years old, ngunit nakapagdala rin ng pagtaas ng kaso sa hanin ng mga kabataan, kabilang na ang mga teenager. Kabilang umano sa mga dahilan ng pagdami ng kaso, ang pakikipagtalik sa kapwa lalaki, hindi paggamit ng proteksyon habang nakikipagtalik, pagkakaroon ng multiple sexual partners, at kakulangan sa regular na HIV testing at sapat na kaalaman ukol sa sakit. Sa kasalukuyan, kasalukuyan mas pinaigting ng Tacloban City Health Office ang kanilang HIV awareness campaign sa iba't ibang centers at mga barangay upang mas mapalawak ang kaalaman ng publiko tungkol sa nasabing sakit. Samantala, pinapayuhan naman ang mga nakakaranas ng sintomas o nais magpasuri kung may HIV o AIDS na agad magtungo sa mga HIV screening center o treatment hub sa lungsod. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
12: MyTC Network News.
13: MyTC Network News.
8: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Ilang kalsada sa Dumaguete sasara para sa Kabulakan Festival Street Dancing ngayong hapon. Ang kampiyon na balitang yan, atin sa atin ni K5, Shara Humilio.
14: Formal ng inanunsyo ng Traffic Management Office na ang daloy ng trapiko sa sentro ng Dumaguete City ay ayusin at ireruta ngayong hapon Mayo 22, 2026. Ito ay dahil sa Kabulakan Festival Street Dancing na magsisimula sa alauna sa hapon. Ilan sa mga apektadong kalsada ay ang Rizal Boulevard, Perdis Street, Silimon Avenue at iba pang pangunahing kalsada sa downtown area. Upang maiwasan ang mga pagkaantala sa paglakbay, ang mga motorista na nagmumula sa timog ay pinapayuhan na dumaan sa Real Street hanggang Cervantes Street. Samantala, ang mga sasakyang patungo sa timog ay maaaring dumaan sa Cervantes Street o Santa Rosa Street hanggang sa lugar malapit sa Robinson's. Balita mula sa K5 News from 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros. K5 News FM.
12: YTC Network News.
13: YTC Network News.
8: Samantala, PAFC Aklan nagpasa ng resolusyon laban sa Boracay Bridge. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
15: Nagsumite ng resolusyon ang Provincial Agriculture and Fishery Council o ang PAFC Aklan bilang pagtutol sa planong 7.78 billion pesos na Boracay Bridge Project. Hiniling ng Konseho sa Department of Public Works and Highways o DPWH ang mas malinaw na impormasyon at mas malawak na konsultasyon kognay ng proyekto. Ayon kay PAFC Aklan Chair Anulfo Magcope, dapat protektahan ang kabuhayan ng mga mangingisda at boat operators na maaring mapektuhan ng konstruksyon ng tulay. Nagpahayag din ng pangamba ang grupo sa posibleng epekto ng proyekto sa marine ecosystem, turismo at kalikasan ng Boracay at mga kalapit na lugar. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray. Para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
12: MyTC Network News.
13: MyTC Network News.
8: Hot graduating student patay matapos magulungan ng fuel tanker sa Bagabag, Nueva Vizcaya. Detalye ng balitang yan. Atin sa atin ni K5 Justin Kess.
16: Nasuwi ang isang graduating student matapos magulungan ng isang fuel tanker sa Baratbet, Bagabag, Nueva Vizcaya. Ayon sa Bagabag Municipal Police Station, magkasalungat ang takbo ng tanker at motorsiklo na sinasakyan ng mag-ama mula Pandi, Bulacan na mangyari ang trahedya bandang alas 11 ng gabi. Sa imbestigasyon, pababa sa pakurbadang bahagi ng daan ang takbo ng tanker habang paakyat naman ang motorsiklo na minamaneho ng isang 50-anyos sa ama nang maagaw umano nila ang kabilang linya. Sa lakas ng salpukan, tumilapon ang mag-ama at ang anak nito ay napunta naman sa ilalim ng tanker at nagulungan na agad nitong ikinisawi. Isinugod din sa ospital ang ama nito na nagtamo naman ng mga sugat sa katawan. Ayon sa pulisya, patungo sana sa lalawigan ng Cagayan ng mag-ama para dumalaw sa kanila mga kamag-anak na mangyari ang insidente. Kasalukuyan naman nasa kustudiya ng Bagabag PNP ang driver ng tanker habang nagpapatuloy ang investigasyon.
17: At para sa MyBC Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, Just in case, para sa himpi ng kampiyon, K5 News FM.
12: YTC Network News.
13: YTC Network News.
8: Gayun din, mahigit 200 kilos na ocean sunfish na nanghihina na nang natagpuan sa lungsod ng Iloilo na mataya. Balita hatid sa atin, Nega K5, Kim Kaluyo.
18: Binawian ng buhay ang tinatayang mahigit 200 kilos na ocean sunfish na nanghihina na nang natagpuan na palutang-lutang sa baybayin na sakop ng Kalaparan Arevalo, Iloilo City noong Mayo 20. Ayon pa kay Honorable Rodrigo Montaño, barangay kagawad ng nasabing lugar, pasado la 6 ng gabi na matay ang nasabing isda. Dagdag pa niya, may mahabang sugat ang palikpik o fin ng isda dahilan na hindi na nito nabalanse ang kanyang katawan. Posibleng tiramaan ng LEC ng pump boat o fishing vessel ang katawan ng ocean sunfish na nagresulta sa pagkasugat nito dahil daanan ng area ng mga sakayan pandagat patungo sa Iloilo Fish Port. Nailibing na nila ito sa gilid ng baybayin base rin sa advice ng mga concerned agencies kabilang na dito ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Department of Environment and Natural Resources o DENR. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
13: YTC Network News. YTC Network News.
8: At tatlong drug suspects arestado sa magkakahiwalay na bybus operation sa Puerto Princesa. Balita hatid sa atin, Mega K5 Gilbert Basho.
19: Tatlong hinihinalang tulak ng ilegal na droga ang naaresto sa magkakahiwalay na bybus operation na isinagawa ng Puerto Princesa City Police Office sa Barangay Bangkaw-Bangkaw. Sa unang operasyon na pinangunahan ng City Drug Enforcement Unit, dalawang suspect ang naaresto at nakumpiskahan ng hinihinalang shabu na may timbang na 0.96 grams at nagkakahalaga ng 6,528 pesos. Kasama na rito ang bybus money at iba pang mga drug paraphernalia. Samantala, isang suspect naman ang naaresto sa follow-up operation ng Police Station 1 Station Drug Enforcement Team sa parehong barangay at nakumpiska naman mula rito ang hinihinalang shabu na mayroong timbang na 0.80 grams na nagkakahalaga naman ng 5,440 pesos. Sa ngayon, ang mga suspect ay nahaharap na sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa YTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho. Para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
13: YTC Network News.
20: YTC Network News.
8: At mga K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Nagsagawang Russia ng malawakang nuclear exercises kung saan nagpalipad dito ng nuclear-capable missiles at naglabas na ng nuclear munitions sa ilang military units sa gitna ng tumitindi pa ring tensyon sa NATO kaugnay ng digmaan sa Ukraine. Ayon sa ulat, humigit kumulang 64,000 na tauhan ang kalaho sa isa sa pinakamalaking nuclear drills ng Russia sa mga nakaraang taona. Layunin umano nitong subukan ang kahandaan ng kanilang nuclear forces sakaling magkaroon ng agresyon na laban sa bansa. Samantala, ipinakita rin ng militar ang ilan sa kanilang nuclear submarines at hypersonic missile system.
13: YTC Network News.
20: YTC Network News.
8: At mga K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Antique, Kalibo at Iloilo, ang tabayana ng pagbabalik ni K5 Reynard Barcelona Pusto, K5 Romy Cahilig at K5 Janice Sapio sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagpapalik. Pagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
13: You're listening.
21: D3 Bio with Physio.
22: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
21: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
23: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang kini mo Mordica Charantia Compound. Kigan sa palya, yung nagahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
24: DTX 500, mapalit sa mga butika.
23: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupang dan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kaping nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
23: DTX Coffee Mix.
24: Mabaka sa mga butika.
26: Mga ka-K5, gusto mo ba i-level up a new private villa experience?
0: Experience luxury, hausang na Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, ngani ba pa? Look no further. Adi na, Itelli Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect hub for intimate gatherings and special locations. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Elie Luxury Villa. Elie Luxury Villa, luxury you deserve.
2: Ni kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmin, maratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
4: Hingiya pa ninyo ang mahusay ng garantisadong tarpaulin printing, signages, ng full uniform sublimation, print options Tacloban, ang kabatunan. Pag-imprintahin tarpaulins, signages, build-up acrylic and stainless, full sublimation, ang uniform ng may dapagod summer sportswear promo, 299 pesos la, ng may ada libre na one set uniform. Ayaw na pagruhaduha, hindi in garantiya and print options Tacloban. Namumutang Arialis Street Corner, Sampaguita Village, Atubangan and Alberto's Pizza, Tacloban City. Cellphone number 0963-266-5199. FB page, Print Options Tacloban.
5: Red Horse Beer in Numan Whistle.
6: Kung langi ang sugod, sulit ang ending.
5: Tama! Red Horse Beer, lami, sulit.
7: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
26: Drink responsibly. Iginpapaybaro ang Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hiray nakarawat na mga enrollees para ang academic year 2026-2027 ha mga masunod nga course offering. Pre-elementary, elementary, junior high school ngan senior high school ipinaagihan. Strengthened senior high school academic track. Sugatan is STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, ASSH, Arts, Social Sciences, and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan Ciudad at Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino.
0: This program is brought to you by Reyna's Food Stop. Craving comfort in every bite? Visit Reyna's Food Stop at corner Santo Niño Street and Gomez Street, Tacloban City. Serving great food for 20 years. Meet us here.

0: opening soon.
1: Eye Care Drops.
2: Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang
1: Eye Care Drops. Eye Care Drops.
2: Tulong para laging hydrated ang iyong mata.
1: Eye Care Drops.
2: Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin.
1: Eye Care Drops.
3: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
4: This program is brought to you by Yummy Top. Level up your cravings. Visit Yummy Top at Robinson's Food Gallery and Metro Mall's Food Court, where every meal feels like home.
5: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul's School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website, www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
6: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
7: May kasala, birthday, o bisan anong okasyon. Ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo. Para mas magini special, nimo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo special nga okasyon.
8: May tungod kay health is wealth ngan prevention is better than cure, ginpapahibaro kamo Han Clinica, the alternative medicine and wellness center Tacloban branch nga magkakaada na lumatirahin libre nga check-up. Tigam yan mga pecha, Mayo 18 ngan to Mayo 26, alas 8 aga tugto alas 4 at medya dun kulog. Pagdagmit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up, Han Clinica, the alternative medicine and wellness center nga nahimumutang ha Avenida Veteranos, Ciudad Han Tacloban.
9: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
10: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
11: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500.
10: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
11: duha sa gabi.
10: 2 weeks pa lang
11: may alibyo na.
10: Pag 1 month ka pa
11: naayo na ako.
9: DTX 500.
12: Pabalik sa mga butika.
9: DTX 500 Health Alert.
13: Tuhuan matog dili ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pagutas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogen sa dagang mga balatian.
14: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit, daghag uban, luya na kayong lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
13: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, unya wala pud kaga DTX 500 og Mighty C nga mo'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinung nga nitaas ang oxidative stress level.
14: Kinahanglan, Sir GP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang nga mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget, radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir GP. Basta gani antioxidant, Sir GP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radyon. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pun og prutas.
9: DTX 500.
15: Ako si Alex, may ka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag, tulog pud ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
9: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
13: Simple exactly ra jud ang atong approach to live longer, doc. Ilimit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likay ang stress.
14: Gadahan ko ng tulog sayo.
13: Ang pinaka importante, inom jud DTX 500 og
14: vitamin C.
13: Oh, aron mataas imong antioxidant.
14: Usa ra ang timailhan sa kataas kaayong level sa stressor GP, ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala, daghan nagtaya ang imong utok.
13: Mojod.
14: Unya, kanang bag-oran ni mo gibutang imong yawi, limot kag asa ni mo ibutang, napuhigayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
13: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
14: Correct.
13: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radical sa imong utok.
14: Manaw say maglagot ang ginikanan sa GP ang inahan. Ikaw bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pud ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung ka Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mo'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niya usa ka million yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save ug magpadako. Control ang expenses ug depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre mag-savings jud na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahutlo na niya gasto, Sir JP. Mo nang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sunod sa'y mahitabo, mabankrap sa
13: bankrupt,
14: JP. So sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagkatao, aning kalibutan. Galing, sige man ikahurot. Kung wala taga-kaon o prutas o utan, wala kay gidugan nga deposit. Matag-adlaw po, magbugnoa na yung atong free radicals o antioxidants, wala po kagainom o mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 o MITC, mauman unta ang makahatag ni mong savings ng antioxidants sa imong lawas kung sige unta kang inom o DTX 500 o MITC.
13: So, Doc, wala dyo tayo igong oras, ani? Ako si Jean Paul Hineroso.
14: Ug ako si Doc Ramil Oy, seeing maing lawas ang pingan.
13: Dili abusohan.
9: DTX 500.
0: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Nadunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. Kuang atay, epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500. Mapalis sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Oy.
12: FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
9: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
9: DTX Beauty Soap. Pamanit sa mga butika. E3 Bio.
18: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3. Para sa malinis na dugo. DTX 500. Para sa manusog na tayo. DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako dahil si Zairo, busog kaya kumain ng kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix. Dami na kaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit niya diabetes, inom na pod ka mo DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Papalit sa mga butika. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-MITC mo. Ang MITC ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng mighty na panlaban. MITC, the mighty power of C. MITC.
12: FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!

Alright mga K5, nabalik kita ito na itong taramdan, 11 Mbps, mga balita at public service na itong oras, alas 12:30 na, ngan oras sa Durote Ihuan, Klinika D3 Bio. Antes kita lumagos ka K5 itong mga update, habalita ang national, unahong taan na itong report ni ka K5 Carlo Arisgado. Hika K5 Carlo in

organizar mismo itong Department of Trade and Industry or DTI Northern Samar. Nga dila ini ano ka K5 Carol, ha extension area itong Robinson's Place, Tacloban, Han Maras Barasa. Ngayon, as of now, ano ka K5 Carol, nakagimang raw naton itong Provincial Director, itong DTI Northern Samar, pero kay matungod mangkod nga maaringasa din hi ano itong mall. So, adi man ato nala ini eg kumbaga pa ato nala ini himay-himay yun ka K5 Carol. Ngayon sumala ka na Mimosa Riguez, ito ang Provincial Director han DTI Northern Samar. Ngayon iton manggad ano ka K5 Carol in may ada ini karuyag signon nga karikuhan or itong treasure han Northern Samar. Kumbaga pa iton commonly naton nga gingagamit nga termino ano amo iton bahandi. Kumbaga diri nagihapon bago iton bahandi ano. So that's why nga iton para maging unique yan nga year iton era trade fair gingamit ininira iton word nga banggad. This is originally ano from Northern Samar nga mga termino. Nga na panuyuan hini ka K5 Carol nga direkta nga makagbaligya iton mga lokal nga mga negosyante or iton mga MSMEs or iton micro small nga medium enterprises tikang iton Northern Samar agud nga igpakita iton ira mga kalidad nga produkto nga sugad gihapon nga igpakilala ano iton mga produkto nga dito na siyudad han Tacloban or bisan nga ni iton probinsya iton Leyte. Ngayon, sumala pa kan Riguez aro ka K5 Carol nga iton siyahan nga manga trade fair and dida pa iton tuig 2023. So, medyo maihan na og sa ano nagkamayada utruhin higayon. That's why nga waray na ininira karagi nga chance nga nagkamayada iran utro iton trade fair. Amo na inon na second manggad. So, medyo special yan nga tuig ano ka K5 Carol kumpara iton siyahan. Kay diri lang mga lokal nga produkto iton aadi an exhibition kundi pati nagihapon daran nira ka K5 Carol iton kultura, creativity, artistry nga naging papakita gihapon iton mga untouched nature iton Northern Samar. Maabot at 35 iton mga MSMEs participanta kundi naging kukomponer inihan 30 mga participante nga mga local products sugad iton mga nuts, mga dried goods, mga kakanin nga nasugad gihapon iton mga seasonings nga organic based products ano sumala pa ito na pipira nga mga exhibitor tikang ito Northern Samar. Samtang as lima naman ano ka K5 Carol iton mga participants iton mga handicrafts naman nga sugad gihapon iton mga paintings nga himo mismo iton kabataan nga mga talented Nortihanon. So among ini iton din sisiring ano ka K5 Carol nga daran nera iton untouched no cultural heritage hito Northern Samar kay kung makikita naton iton aton mga hulagway nga ginpadara mismo yana ano is dida makikita iton mga paintings nga nakabase ano or nagpapakita iton tinuod nga nawong or iton mga iton na nature mismo hito Northern Samar nga waray paka diskubre nga usa gihapon iton ira panuyuan nga ipakilala gihapon iton mga tourist destination ano hiton Northern Samar. So magkalain-lain nga mga lokal nga produkto himo mismo iton mga residente tikang hiton katubig, palapag, alen, Katarman, Lawang, Las Navas, Lofi de Vega ngan pipira pa nga mga municipalities ano hiton na probinsya han Northern Samar. Ngan sugad gihapon nakigimang raw kita hiton pipira nga mga exhibitor kundi in dako iton ira pa salamat ano ka K5 Carol nga diton DTI Eastern Visayas. Kay of course no harayo ito Northern Samar para mapakadipahira itong Tacloban pero itong bulig itong DTI Eastern Visayas in nagamay ada hirahin opportunity nga igpakilala nga i-introduce itong mga local products tikang itong Northern Samar nga ditong Tacloban. So ini in kaparte gihapon ano ka K5 Carol itong din sa urog as part ito National Heritage Month 2026 kundi nito Northern Samar in usa ito nagseselebrar nga hapag kaya na is nag may ada mga activities ano nga ginbubuhata itong Northern Samar amo itong pamatron. So itong tema ni Rayana ano ka K5 Carol pamatron. So part gihapon ini ano itong era iton aside diton mga natural or iton heritage nera is amo gihapon pakilala nga di nga diri na kinahanglan nga kita pa iton makadto Northern Samar kundi hira na mismo iton kumadiha Tacloban agun nga ipakilala kun ano ba iton Northern Samar. Para ito naton mga ka K5 of course in abri initikan iton alas 9 han aga ano tubtubahan alas 5 iton kulop ngan

0: Nagpapadayon inihi ang paginbubuhat ano ka Cave of Carol tubtub iton Mayo 25 sunod nga semana. So as of now itong situation ano antes ako kumaditon gangwas kay medyo maringasa talaga nga iton sulod. Damo na kaduro ka Cave of Carol iton mga tawo nga napalitin mga chips, mga banana chips, nga of course iton mga kumbaga pa iton mga natural nga himo ano iton na suka, iton na ano pa ini nga mga higamit nga iton aton mga kitchens where ano ka K5 Carol.
1: May ada suoy ka K5 ba? Carlo, may ada to ba?
0: Ay oo, ka K5 Carol diri talaga ini mawawara ano itong lasa, itong tuba tikang itong Northern Summer gintatagayan nga ni kita kanina ka K5 Carol itong free taste. So pagana oo marasa ini ano itong ira actually itong duha kanina pagdaob ko ito ni Rasuka, medyo maharang-harang ito ni Rasuka ka K5 Carol. Kay damo kaduro ito na sili. Pero itong maharangan nga diri masakit ano itong aton mga dila. So itong tuba naman, baadaw ka K5 Carol, kay bagan madugay-dugay na itong tuba. Kay bagan may ada naman na nakakakuha naman. Oo, bagan na diritsyo naman la ano nga dihiton aton pag inumo na diritsyo na diri na hiyan na sabit itong dila.
1: Dila na sabit. Nagdodoro din. Formida ka K5 Carlo.
0: Karuyag signon na. Oo, duro na ini ka bahala. Bahal ba itong term? Ano nga K5 Carol?
1: Oo. Bahala. Bahal nga tuba.
0: Oo, bahal.
1: Klaruhon ko la ka K5 Carlo, ano, itanan nga mga exhibitor yan na nga Daha Robinson is exclusive la iniha mga taga Northern Samara.
0: Yes, tanan inihiya ka K5 Carol tikang iniha Northern Samar tanan nga mga exhibitor ano waray inihalo kundi ira talaga ini nga or ira ini nga yana nga tuig ano ito na bahandi or iton manggad. So amo ito na tikang ito na ini in nga mga exhibitor tikang iton mga magkaiba-ibang mga municipalities ito Northern Samar ka K5 Carol.
1: Alright, ka K5 Carol, damo nga salamat ito na imo report. Go ahead.
0: Alright, kay K5 Carol, amo ito na ato na update. Tikang yun ang ginbubuhat ano nga trade fair or mangga trade fair. Tikang itong Northern Samar nga dito ng extension area Han Robinson's Place. Hatak Loban, Han Marasbaras. Alright, kay K5 Carol, ini nga tutisya, induro tayo Johanna, DTX, Coffee Mix. Nakagkapi ka na detox ka pa. Ini ka K5, Carlo Arisgado. Parang kampi ng mga balita, serbisyo, publiko ng kaliawan. Hasyod na takloban ng bugus nga sinirangan, Bisayas. K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
1: Damo nga salamat ka K5 Carlo Arisgado para han imo report. Doro niyan kay mapapalit kita kan ka K5 Carlo han iya suoy nga damo ko no ito na sili. O, maupay kasi ito na suoy nga baga maharang-harang ka K5 Robert. Maupay ito na sausawan nga tanan nga mang ilabi na ito ng prito. O marasa ito ng suoy nga sausawan. So much for that mga K5. Kanyan taliwat ito na ato iba pa nga mga himang rawon. Yan nga adlaw. Inihiya ka K5 nga Super El Nino nga kakabarakan matungod ito ng grabe nga kapaso ito na panahon. Kakulup ano nagdumarahin harampanga ito ng Tacloban City. Kaupo din hi ito na DOST Pag-asa. O sa din hinga hinga dayan ka K5, ini nga ginka kabarakan nga Super El Nino. Posible ini ma-experyensyahan maha K5 matungod hito na padayon nga grabe nga kapaso hiton panahon nga durot hiton El Nino. So iton Super El Nino para hiton para itong impormasyon lahi itong aton mga nanmamati yan na ano, natatabo ini kung itong sea surface temperature in nagditikahitaasin sobra 2.0 degrees Celsius. Oo, di rila ini itong kapasugod. Adagod talaga hiya ha sea surface temperature ka K5. Kahulup ano na usaha irang ato nag-explain is si Lorena Lorente, itong weather specialist, itong DOST Pag-asa. Mas grabe kuno itong magiging epekto hining Super El Nino kumpara itong aton ginaabat yan nga El Nino. Itong grabe nga kapaso, matungod hito na pagmamara, posible ang maabaton gihapon itong long-term effect durot na gihapon hiton global climate change. Sa rin ko pa man dati, ano, kung baga na, naabat kita hiton mapaso nga panahon, diri pasugad kaping it iton kapaso. Pumasuman or sumirak man, ang normal good lahiya nga sira ka. Unlike yan nga panahon ka K5, matungod hiton global climate change. Kada pagsisira ka, itong feeling ni mong bisan ada kahit ilarom hito na may ato po. Or ada ka sa kubitong opisina, bisan pa naka-aircon, damo it electric fan. Maabad ka good lagi hapon ka K5, itong grabe nga kapaso. Amo na ini itong epekto hiton El Nino. How much more ka K5 kung abaton pa iton super El Nino? Unta diri na ano matabo, kay siring pa hiton pag-asa, matabo nga ni ini nga super El Nino, ngan maabot liwat iton amihan. Delikado ini ka K5, kay though guti ay, or guruguti iton ihapa, han mga bagyo nga aton ma-experiensyahan, makurukusog liwata matungod hiton mapaso nga panahon ngan haluan hiton amihan. Unta diri na in matabo ka K5 kay duro ka delikado. Imagine niyon mga naglabay nga magkusog nga bagyo. Amo ato na tabo mga K5. Matungod hiton grabe nga kapaso hiton panahon, mas nakusog iton mga bagyo. So, maupay na launta ko na di rin na ini na ma-experiensyahan nga Super El Nino. Kaya sa rin pag-asa, siguro nga da, hayra magbanaba na ano, ha, first week or first quarter hito na bulan han Hunyo, magiging mauran na ito na ato na panahon. Sering ni Kakifib Carlo, sering hitong pag-asa. Magiging mauran na itong panahon nato na ha, first week hitong June. Haira pala ini pagbanabana ka K5. Wow, posible pa iba-iba mango ditong panahon sering ko pa. Yan ang nga ning adikin ha dry season. Nakaka-experience pa kitahin mga pag-uran. Matungod gihapon ditong epektuhan easterlies. Subay hadatos ito na DOS ni Pag-asa or hinga na record ito na Super El Nino. Maihan na nga panahon ka K5. Ining Super El Nino han pinaka last time nga ma-experiensyahan ini nga Super El Nino didapahan na tuig 1877 nga daha 1878 or 1877 to 1878. Maiha na hinduro ka K5. Waray pa maya iyang pakitat nga panahon og sa kita magka bubugos. O baga, waray pa kita kahuna-unain at mga kag-anak. Adto nga panahon ka K5 han ginabat ang Super El Nino. Imagine, milyon nga tawo adto na nagka dadarahigan nga nagkamatay matungod hiton grabe nga kapaso. Ting pamanat, itong sobra, masama ang sobra. O diba, kung mauran hinduro, dirilot maupay. Kung masirak hinduro, diriliwat maupay. Ilabi na. Salita pag kayo na K5, nagpalusad na ito ni DOS ni Pag-asa is in resizing advisory ha publiko na magpabilin nga alerto ha kadalikaduhana nga risgo ha panlawas. Usa na ini ka K5 kay damo ito na ang sakit nga po pwede makuha matungod ito mapaso nga panahon. Dehydration, ano pa nga mga sakit, hypertension, K5, Ryan. Itong mga skin diseases gihapon. Salit pa nga ikmat kita ka K5, mandiri kita makampanti itong kapasuit panahon. Stay hydrated, permanente magbalon hin tubig, o uminom hin tubig, inoras-oras. Oh, as much as you want. Magkutob din, Team Akos, pag ininom hin tubig, inoma. Kaya amot pinaka-importante yan ang panahon. Mark kay Febrato na oras alas 12:45 na. Kadi unta, ito update. Hininga impeachment trial or pangandaman hiton prosecution panel para hiton impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Amo hindi yan na itong mapasong nga himangrawon nga dihan nasyonal. Labot laliwat ka K5 at warantavares na kontraliwat kan Senador Bato de la Rosa. Ano nat natataboyan na itong aton mga opisyalis adilungot yung mga dapat hirayton ng papasunod yung mga maupay nga buruhaton na dapat hirayton yung tatawag nga role model. Hira lugo dito nagkakasaramok dito ha Senado. Masalig ko pa kanina, bagabagay na hirangantuhin mga artista. Well, damo man talaga it mga opisyal nga mga artista. Di ba artista na nga ni? Politiko pa. San ka pa ka K5? Kaya syempre kay damo it mga fans. Ang tendency, iba na itong dalaga ng aton gobyerno. Hapag kayo na mga K5, nasasagipo. Busy iton aton House Prosecution Panel para iton pangandaman na han impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sumala ini kay na Batangas Representative Jervil Luestro, alagid-agid kuno nga nagaandam hira para iton bar examination. Matungod kay Haros, tanan nga mga miyembrohan panel, ito nagre-reviewhan rules on evidence ngan iba pa nga mga legal nga proseso. Kay kinahanglan ini siling paman ka K5 at masusi nga pag-istudyo. Kinahanglan i-review niyo it mga circumstances, itong mga ebidensya nga iwig bi-presentar, ito iba pa nga mga materyales nga angay niyo andamon. Kay damo ini nga mga damo init ito iyo angay pag-andaman ka K5. Iba-iba lang ni mga K5 nga iton era, may da testigo, mga dokumento, may da mga videos, iba pa nga mga materyales. Dari lang ni aton era, ginaandaman ang mga papeles nga era ipipresentar, damo pa ka K5. Nga amo iton makakabuligliwat, iton era pagdumaraon nga trial. Siring ni Luestro, nagdumara ang grupo hina Prosecutors Learning from Prosecutors Sessions, naging pangunahan ni Representative Chal Jokno. Hindi nga dayan din ni Mahakif itong mga patakaran ha ebidensya ng mga pitad ha proseso hiton hearing. Kay kinahanglan ini pagkaurusahan ka K5. Dirilin basta-basta nga asige amo anit at bubuhaton. Ikamiliwat anit ang bubuhaton. Kay usaka mo ka team. Dapat pagkakaurusahan niyo dapat uusala itong iyo desisyon. Kadungan hindi ka K5, again, andam nagihapon itong panel, itong listahan. Sali ko pa kanina, itong mga testigo, itong iragihapon mga dokumento ng video nga ipipresentara durante itong hearing. Kaya sa ring pamay na dapat diri ka kuno sumabak itong gera nga waray ka darang weapon. Dapat may adaka ginandam nga mga ipipresentar. Kay diri pwede ka K5 nga ikaw magpipresentar nga to hiton Senado. Usa ka hiton prosecution panel. Pero diri ka maaram kung ano iton imo paghihisgutay na. O di ka maaram kung ano iting pinaglalaban sa buhay. Sa ring paman. Dapat ginandaman. Dapat maaram ka iton legal nga proseso. Ngan lagos kita ka K5 kadiun nato na ining an investigation liwati hito na kaso ni Senador Chiz Escudero ngan hiani House Speaker ngan late 1st District Representative Martin Romualdez. Hapag kayo na ka K5 ada na iniha preliminary stage sumala hito no ombudsman. Imagine ka mga K5 ha kaiha itong panahon na. Yan na pala ano inin baga gumiyos ito na kaso ala kontra kanda Senador Chiz Escudero nga na kay na late 1st District Representative Martin Romualdez. Igin sumat ini ka K5 ni Assistant Ombudsman Mico Clavano nga ada na ha preliminary stage anir investigasyon han mga kaso han duhang nga opisyales. Sumalakan Clavano ito ng money laundering cases ni ani House Speaker nga na siya han nga igin pailarom ha preliminary stage. O sa pala ini nga kaso ka K5 amoy ni ito na money laundering case ni Romualdez. Lamot lahi ni ginandam naghihapon ng plunder case kontra kada Senadora Chiz Escudero ng Representative Romualdez. Imagine ka ha, kadamo-damo itong mga saring paman nagsasapin-sapin na itong mga kaso. Kumbaga Tagalog, patong-patong na kaso. Ito nakaandam para imo pero diri ka napipreso. Kay ano sugod hindi ka K5 ito. Basta kuno mga higtaas nga ni nga mga pagkatawo, higtaas nga mga opisyal sa itong gobyerno, makuri mapamatud-an nga nagbuhat hindi rin maupay. O sigunta na lang, nakita paghirayo. Nangawat nga dito ang kabanhan gobyerno. Ginkawat ang kwarta hito na publiko. Pero makuri mapamatud-an, makuri matagan hinustisya. Pero imagine ka, adi nga mga guntila lugod nga mga sayopa or adi nga mga crimes nga mga ordinaryo lang nga mga tawa na mga K-5. Madali-dali lang masintensyahan. Madali-dali lang magka-aresto. Eh siling paman, waray man kapit. Waray man kapas. Siling pahatanan nga butangit, gindagamit, good talaga iton sa lapi. Huwag na tayong maging hipokrito. Dako hinduro it gamit hiton kwarta. Kira na si ring nga dir importante it kwarta. E kung may kwarta ka mo dida, sakita, ginalak niyo, kaya importante ito para haak. Agoy! Adi ba tanan nga giyos ka K5? Kwarta ko diton kinahanglan. Salit kinahanglan, mga trabaho kita hin maupay. Diri kay pagpinan nga watla hiton kabanhan gobyerno. Mas maupay, I mean, mas maupay ha feeling. Ito, ginpupulsan ni mo, ito ni mo ginpabalhasan. Oo, nakikita ni mo ito, fruit of your sacrifices. Ito ni mo ginpagulan, good talaga nga nakikita ni mo nga nagbubunga. Diri ito, kay maram ka mo, ito yung kwarta nga diri ginpapakurian. Madali-dali lang maubos. O, nahipapausa ka ka K5. Ay, ano nga na kwarta na ubus man dayon. Waray man ak ibang aging ginastusan. Susumahon, ano mo ngayon kwarta? Diri ngayon imo personal. Kanan iba ngayon. Kanan publiko ngayon kwarta. Kanan tika ngayon itong aton mga tax. Unlike kung imugudgin kapuyan, imugudgin pabalhasan, imugudgin pagulaan itong kwarta, maupay ha feeling itong paggastos. Nagtitipid-tipid ka pa, di ba? Eh, makuri mamilingin kwarta yan ang panahon. Sige ba, ha, Kay Fibrato, oras alas 12:53 na? 4 na? O, 3 pa lang nga di ako, eh. Balitaw. Kakablasun na kita ito na itong oras sa K5, ha, itong sunod luat nga higayon. See you on Monday. Tayo pa rin ang magkakasama. Hangaran, of course, ito na aton mga naka-open na engineering department. Ka-K5 Ray Varon, ang ka-K5 Robert Garciano. Hangaran ni ka-K5 Kevin Shulsana. Ako naman ni ka-K5 Carol Medino. Parahan kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan. Hasyo na natakloban, ngan habugos, nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
2: K5 News FM, Tacloban City, 103.1. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, may kayuti ay dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Mayong adlaw mga ka-DTX. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 o Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mm-hmm. Abi nimo Sir GP, kung mapalit ra nato unta ang duga nga adlaw sa atong kinabuhi, mapalit jud ko. Kung daghan ra magkwarta, palit na lang kay.
4: Sus kog na ara.
5: No, how I wish ingon ana kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
4: Husto. Chakto jud ka dok. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon og siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og MyTC.
5: Dili ra gyud unta gamayng kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 og MyTC. Kay pananglitan ha, dili ka mo palit og DTX 500 og MyTC. Mm. Kay mag-utan ra ka og prutas, okay man na.
4: Mm.
5: Pero ang pagutana, kaya ba nimo palit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
4: Para masayon, inom na lang og DTX 500 yes. og MyTC matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to do kung unsa man ang gitawag nga telomeres.
5: Mm.
4: Kining sekreto sa aging.
5: Mm.
4: Ang telomeres mao ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok rag sakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
2: DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
7: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500.
6: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
7: duha sa gabi.
6: 2 weeks pa lang
7: may alibyo na
6: pag 1 month kape.
7: Naayo na ako.
2: DTX 500.
5: Mabalik sa mga butika. Sa matagigayon nga mo divide ang cellular sir JP, mugamay pod ang telomeres.
4: Correct.
5: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions.
4: Mm.
5: Imagine sir JP, kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres ug maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellular ug mamahimong inactive.
4: Kung himsog ang cellular Dr. Mel, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
5: Problema sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuminom og DTX 500, di ka binuminom og MyTC. Kay mismo ang imo nga cellula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom gyud tag DTX 500 og MyTC sir JP. Apil pod ang tanan nga organelles. Ug mao kini delikado sir JP kung maguba ang mga cellula tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga cellula. Kini mo padayon sa pag-divide ug mag-produce sa iyang kaugalingong kopya ug mao kini ang mamahimong sinugdanan sa kanser.
4: Munay kuyaw.
5: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wa kay kaon-kaon gulay, wa kay kaon-kaon mga prutas, nya di pagi ka moinom og DTX 500 ug MyTC, ang may tabuan na mao nay hinungdan nga maguba ug madaot ang imong selula ug mo resulta kini sa kanser ug daghang pang masakit.
4: Chakto jud. Usa pa do ka, ang oxidative stress maoy causative factor. Kung nganong mo minus ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra matag minuto 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
5: Tagana.
4: Unya tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Mo nay rason nga mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa nay makapuli nila.
5: Mo na sir JP ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug MyTC. Og sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
4: Wow!
5: Nga naman.
4: Oh, nga naman.
5: Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 og MyTC, maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
4: Kalami.
5: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tanaon kaysa imong edad, siyempre, importante yun. Adlaw-adlaw, inom og DTX 500 og MyTC.
4: Dok, wala tayong panahon. Ako si Jean Pauline Rosso.
5: Ako nasab si Dok Ramil Oy, seeing mayong panglawas ampingan.
4: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
8: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Upong ang akong mga TL o mga panakit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gindubol dose o nakakapsol sa buntag, mga sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
9: Pumali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City.
9: Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Paghagos han kada oras.
11: May mga istorya nga diri dayuday na luluwas.
10: Mga tinaguan, mga pangandoy, mga hinumduman.
11: Nakatago hakasing-kasing ug kailatman han lawas.
10: Hadughan mabug-on kun diri igbuyagyag o ipahuwas. Ini ang mga paypay han aton kinabuhi.
11: Mga sinurat kabahin han aton naglabay nga kaagi.
10: Dinhi hininga libro na hipapati. Ginahalad na muna iyo in mga istorya nga magadasigan iyo mga kinabuhi, mga eksperyensya nga alidagidhan iyo mga kaagi, mga pagsaysay hingugma, sakripisyo o paglaom nga hamili. Ini ang
12: K-5

0: Diniha
1: K-File Diaries.
0: Ang kada istorya inusa nga pahinumdum nga habot nga ang kalipay ug kasubo. Dayuday may pagturunan. Pag-urusa kita hinpagpakli ang mga paypay han aton kinabuhi ngan abrihan ta an.
1: K-File Diaries.
0: May gugmaong nga haladayohan K-FAD News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio. Ang kampiyon.

0: Oo, Francis, naano ka?
1: Nabuliwan ko ang tasaan kape.
0: Ay, may hangover ka pa, da. Damodo ganin mo na inom kagabi. Hey, pastelan ka.
1: Anay.
0: Madali ay la. Nida ka lang kayo makuha kong silhing ang daspan. Ayaw pagkiwa, ha? Bangin ni matama ka nitong bildo. Maulo nito.
1: Nay, bisan papira nga bildot akong matamakan. Itkaulol diri makakatupong hit kangutkot kan kahapdos nga ginaabat ito nakot kasing-kasing nga pagkayan.
0: Hubog ka pagad-ada. Kay puro man kadrama ito na ako nababatihan na imo.
1: Diri ni drama na eh. Kiniri man ako na-acting. Apo ko dinito akong tinuod yung ginaabat.
0: Oo na, oo na. Ay, porbida ka. Sige na. Dida ka anay, ha? Kay sisiligon ko ini nga mga nagsarang nga bildo din na salog.
1: Kaya nung sugat ba din ito ako ginaapat? Titignan mo lang kung aking kulba. Nga bagaynan akong kasing-kasingan nahulog sa salog. Nga nagkatipak-tipak. Diyos ko. Ayaw ganun ta. Ayaw gan.
2: Amo itong bahay na natong ginbayaan hanakalabay. Ugsan sumpay mga pahinumdum anay. Ini nga programa yung papadangat haiyo ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
3: Mga K5, may dako igi-story ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitiro, hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karnihan baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo, habarato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches Tacloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan habarangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.

Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan. Sa tag-init man o tag-ulan, DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika. K5 News FM. Championing.

0: Kumusta ka mo, mga ka-K5? Shout out kan da Merlin Magana, han Tolosa Leyte. Kan Hasmin Marabe, han Manlorit Tacloban City. Kan Micaela Ruiz, Chanzi Caniete, ngan Lorna Barcelo Fulencio, han Abuyog Leyte. Maupay ang pagpamati, ha aton nga tanan. Aton nga nagpapadayon ang katapusan nga bahin, ang eksperyensya kinabuhi hanaton tagsurat yan ang simana. Usahiya nga lalaki nga taga Barangay 59A, Sampaguita, Tacloban City, nga niya nagpapatawag hangaran nga Francis. Ang mga paypayhan niya kinabuhi iniyagin padarangan niya aton, nga nigin paangbit, base may patik ha aton.
1: K5 Diaries.

0: gintalaan na ang kasal ni Ra Peter ng Cheska. Nga nanadlawan ni Ra pagpakasal, asya man ang gintalaan ng higayon, nga malulubong na halubgan na nanakon kasing-kasing, nga maiyan na nga nagtuturog naw, sugadin usang nga minatay. Igsasara ko na itong telon, tungod kay tapos na namon salida ng pagpatahap. What I'd give if I could see.
1: Am I the boy that you can... Ano ba gudan na hitabuhay imo? Uray ka man magpaabat.
2: Ginatake ha kasing-kasing ni mama.
1: Ginsumatan mo naman ako ito, di ba?
2: Oo, pero may da ko pa waray may sumatay mo. Nga naamot ako nagsusumatay mo yan.
1: Ano ba ito?
2: May iba nga babae nga karuyag ni mama para akon.
1: Ha?
2: Kamaturan ito. Nakigsabot ni mamahan kaganak ito nga babae. Nga kakaslon kami. Nga didahan waray ako sumugot. Nga nagsumata ko bahay na imo. Amo nga ginatake kasing-kasing.
1: Ha? Pero... Kay ano nga, tigda ka naman lang nga waray magpaabat. Ayaw ako pagsid nga, padayon ang iyo kasal.
2: Naninilikado naman ko dan kinabuhi ni mama salit. Napiritan akong pagtuman na niya karuyag. Gintalaan na namon kasal, salit. Ginlikayan ko ikaw. Di rin mangguna ko maaram kung anon ko pag sumatay mo.
1: Ha? Kung amo ito, may asawa ka na?
2: No. Waray madayon na namon kasal. Tungod kay tulukad laog sa kami kaslon, nakigtaban niya ngan umupodan niya boyfriend. Ngan waray na ako magroado ha. Kumuha dayon ako ng plane ticket ngan ginkan ni ko ikaw. Tungod kay ikaw, Cheska. Ikaw ang babae nga karuyag ko dadun haltar. It akon karuyag makaupo na bugos nga kinabuhi.
1: Ha?
2: Oo.
1: Tinuod?
2: Tinuod ito. Ngan kun karuyag mo, di pagpakasal na kita pinakamadagmit na panahon.

0: Ano? Di ra kumasugot.
1: Kuya, waray ka na mahihimo. Tungod kay diri mo kami mapupudngan.
2: Amo balay tao, Kuya Alvin.
0: Hoy, ayaw ko pagtawagan nga kuya ha. Dere nga na kumaramit imo tinuod nga pagkatao.
2: Amo nga ni nga nakikigistorya ko ay imo'n katinuhay. Tungod kay malimpit akong panuyo ito na imo bugto.
0: Ah, basta. Waray ko pagtapod ay imo.
1: Kuya, dire ikaw itong pagkakaslan di Peter. Kundi ako. Nganda ko itong akong pagtapod ha iya.
0: Bisan pa. Dire ko na kumasugot.
1: Gintawagan ko na hi Papa. Mauli hiyangan hiya takloban. Ha pinakamadagmit nga panahon. Tumugot na hiya. Salit ayaw na pagsupak. Tungod kay, dayon-dayonan na itong amon kasal nga ni Peter.

0: Elvin, amo na yun maiha ko ng aking kakadlukan.
1: Francis, diri pa ito sure. Ako itong bahala.
0: Ayaw na. Pabayanta na lang, Cheska. Kunahay niya magiging malipayan.
1: Pero, ano ka naman la? Ano man, mububuhaton?
0: Hanad to pa. Karawat ko na nga dira ko ginihigugma ito na imubugto. Naninaot man lang ko hadto. Lugar ila kinapakyas ako. Pero okay la. At least gintestingan ko.
1: Tanian, ano man itong imo plano?
0: Karoy ko'y kestorya ay Peter.
1: Ha? Para ano pa? Ayaw ko pagsignal nga yayabuon mo ya.
0: Kung pwede daw la. Pero kinahanglan ko maging sport. Bisan makuri, paniningkamutan ko pagkarawatin hukal ha akong dughan ito na akong kapirdihan.

0: Oh, congratulations, Cheska. I wish you all the best, dai.
1: Salamat, Leila. Unta, umabot it adlaw, magka-jowa ka na gihapon.
0: Ay! Pastilan, ayaw na ito. Sakit na taulo, ano?
1: Nayakan ka lahito. Kay waray pa man ni mo matad itin imo true love.
0: Ay! Bakala na ikupido kung sanon niya papanaon. Kuy! Ako ito ni mo maid of honor, ha?
1: Siyempre! Automatic na ito.
0: Ay, hey Francis, diri may kukuhaon ni best man?
1: Hoy! Diri ako sa dista, no?
0: Kairuman, diri ko lang na-imagine, dahi, kung anong klase yung kahapdos ng kangut-ngut ito niya experience niya na, ha?

0: Coffee Mix.
1: Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan.
0: Sa tag-init man o tag-ulan, DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix,
1: purong-purong natural.
0: DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika.
2: K5 News FM.

0: K5
1: Ano man ngayon ton imo mga parents?
2: Dere ko na ko kumbinser ni mama. Tungod kay malayan ti abot. Pero tumugot na ipapa. Matambong hiyat aton kasal.
1: Sa bagay, hipapa man lagi hapon iton makaka-attender iton aton wedding. Tungod kay maiha naman nga waray hi mama.
2: Oo nga yan. Naging nga dahi Kuya Elvin akon. Karuyag man kuno ako ikaistorya ni Francis.
1: Sige, pag-istorya ka mo.
2: Ikaw, ano man? Nag-istorya na ba ka mo?
1: Siyempre, kaka-istoryahon ko gihapon hiya. Pero pag-unaanay ka mo, buutan man hi Francis. Salit maaram ako nga magiging hapsay iton iyo paghimangraw.

0: Ang kunong ko, Peter. Naawa ko nga duruhay mo. Pero tungod kay gentleman ako, kakarawaton kong halo aga akong dugan ito na akong kapirdihan.
1: Salamat, Francis. Pero di rin man din natatapos taton pakigbiso galarangan itong gugma. Damo itong maabot nga higayon, hay mo.
0: Ambot. Makuri kalimtanin usang sugad kan Cheska.
1: Eksakto ka. Salit gin paningkamutan ko nga makauli. Dire nga dire ako makakahiman pagpakya sa iya.
0: Maswerte ka. Kay ikaw ito niya ginihigugma. Salit unta. Mayuyuon mo yan maupay. Ngan ayaw nga ayaw hiya pagpatuo ka. Kay makakatilaw ka akong.
1: Higugmaon ko kaupay, Cheska, salit. Lohmi nga dire ito matatabo. Dire ko ngayon pagpaulol ng paglurumay.

0: pasaylo ako, Francis, kung napaululon ko itong imo balatian. Pasaylo ako kung diri ikaw ito na akong ginhigugma.
1: Cheska, wari ka ang ipangaroon pasaylo. Tungod kay diri mo man kasalanan kung kan Peter pumutok ka nimo kasing-kasing.
0: Salamat kay nakakaintindi ka haakon. Ngan iginaampo ko nga maagian mo itong babayi nga tinuod nga maghihigugmahain mo.
1: Hingyap ko gihapon ito imo kalipayan ang kilira ni Peter, Cheska. Hinaut-unta. Maginhapsay itong iyo paglumon.
0: Salamat, Francis. Damo nga salamat.
1: Damo nga salamat, hanay mo gugma. Bisan kun iniin, kunuhay lang.

Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan. Sa tag-init man o tag-ulan, DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika

0: K5 Diaries. Nadayon ang kasal ni Peter and Cheska. Nganuray ko tumambong bisan kumbidado ako. Dire ko ako saksihan ang pinakamasaklap na higayon na akong kinabuhi. Nga nakainsindi man hiya ako. Apag kaya na may dana ni Raduha nga anak, samtang ulitaw lagi hapon ako. Nakamove on na ako pero dire ko man kinahanglan magdinali. Tungod kay naglalaom ako, maabot gihapon iton eksakto nga babae para ako. Ay eksakto nga panahon. Hindi nila kutob, nagtatahod Francis. Gandili natatapos ang kabugusan eksperyensya kinabuhi ng padara ni Francis, ang barangay 59A Sampaguita, Tacloban City. Inin mga paypayan niya kinabuhi ng aging padarangan niya aton. Basi may patik na maging kaparte hanaton. Ang mga artista nga nagbuhi hininga susumaton. Hapanguna nga papel ni Francis, Rex Jonathan Lumbre, Kao Pudhera, Randolph Palacio, hapapel ni Elvin, Edwin Torres, hapapel ni Peter, hapapel nga nanay, Joyce Katubaw, hapapel nga Uncle Victor, Ray Cadias, hapapel ni Laila, Jeneline Fajardo, nga Liza Alindao, hapapel ni Cheska. Ilapat ni magnamit ng musika ni Checo Molon, dugang nga tunog, Ray Cadias, hinasingkasi nga pagsurat ng ubos sa direksyon ni Rex Jonathan Lumbre. Kung may dani ma-experyensya kinabuhi nga nakasurat hayo tagsa-tagsa nga diary, igpagawas ito nga nagpangbit haamon email k5drama103.1@gmail.com. Dingani ipadara ha address K5 Diaries, care of K5 News FM Tacloban, Barangay 110, Utap, Tacloban City. Amon inihimuan yung drama, basi may patik na maging kaparte hanaton. K5 Diaries. Maon nga haladay yung K5 News FM Tacloban, Drama Production Center, 103.1 ha yung mga radio, pankampiyon nga istasyon. Say I'm the boy that you
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3 Bio with Physio!
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tura kinibo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya, yung nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gito yun, magpangapi up ang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman, kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga napawang akong panulukan.
3: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagbatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
3: DTX Beauty Soap, mapalit sa mga butika. Extend food supplement for men.
7: Ako si Jay, sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
3: Extend food supplement for men.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, Stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
10: Hausa nga balay nga waray kamingaw? Usa nga pamilya nga bagang bugos nga barangay at kamarisaw? Nganin usang lalaki nga gasi mo ordinaryo pero nga talan nga isyo, haiya na hataw!
11: Waray patinoon?
10: Kayo waray awas?
12: Waray gap bugas?
13: Kayo! Yungat!
14: Aray ko! Sabadaw, Bianca!
10: Asya ini, ang balay ni Biloy. Tika nga himang rawon han pamilya, gugma, tubtob ang mga pasabog ha barangay ngan politika, ngan adlaw-adlaw ng kamatuuran han kinabuhi, hasulod ang balay, ngan hagawas han karsada. Ang balay ni Biloy. Kakayfive, pamati na, adin ang drama nga haimo magpapatawa, mag-aabrihan imo hunahuna, tapos makakasiring ka. Agoy kaol-ol, sana all!
15: Agoy kaol-ol, sana all!
10: Ang balay ni Biloy.
11: Libat?
10: Manok-manokon. Iginliliaw ha iyo, han iyo paborito. K5 News FM Tacloban, kampiyon na estasyon hin radio.
16: K5, may dakoy gay story ha iyo. Haano man nga mga okasyon ng mga pagkatitirok, hinumdumi ayaw ko din ngalinti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karni at baboy, baka ng manok, garantisado nga malimpyo ha barato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches ha Tacloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan ha Barangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3 Bio!
17: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!

0: Hello mga ka-K5! Shout out kan Rudy Loza, Hanzon to Tacloban City. Maribel Bautista, Barangay Tuyo, MacArthur, Leyte. Kan Neddy and Penny, Didapirikuhon Buho, Tacloban City. Kan Cynthia Hamaymitsha, Pamarasbaras, Tacloban City. Gangkan Jazelle, Evang and Angie, Han SOS Village, Barangay Bagakay, Tacloban City. Abri na niyong mga Facebook kan radio. Ngan uswag kita kay abri na. An balay ni Biloy.
1: Iban!
0: Manok-manok. Ngan ini nga programa gipapadangat hayo ha maopay ang kaburuton ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
2: King kasuhan nakitahin administrative case.
3: Administrative case?
2: Oo. Lakip ka kay tao ko ikaw.
3: Eh.
2: Ngan adi ka ka munisipyo ngan akon alalay. Patong-patong nga kaso. Kinanglan magbaton ako hininga sub pina within 10 days.
3: 10 days? Hey, bangin 10 days ba daw? Nasobra man kay slang niyo.

kalangitan. Bagan maka orin tawo. Yay! Kabakaran log, pag-elevator ka na si Sina. Kulang nala. Pagkaunol niya niya, sulpon dito luyong alin niya. Huw! Tudas! May kaso kami nga doon, ha? Ang kuyanay daw. Tikang daw diin ang to. Kino mo na nagkaso, ha? Bonin, oh! Bakit to ako? Diri kulaan ay papadayo na akong plano ng pagpatay kang Biloy. Kakantuon ko alay, Mayor. Babayan ako nini.

0: Kap, kapore ko pagliliwan tak payag. Hahay, kakuri magbilingin sa lapi pastilan. Hmm, porbida.
1: Magdiri ka mo mga sinso. Magdiri ka mo nga doon magtatrabaho, di ba kap?
0: Hmm, porbida ni.
2: Mulagi. Bangya, ima na.
3: Nga, ay, sorry ane ha. Yaman na ko pag-inariglar. Mga mag-uri maninhin at mga pabayan. Ay, nabay ni. O, tinudi to, Biloy. Eh, maglaong ka lang nga ni hitim baga syuldo ka komo baga chip tanod. Huwari matatabay mo. Dapat tawagay mo. Chip, mada, barato nga tanod.
0: Lagi daw, chip. Agoy!
1: Sarasahit ka preso.
0: Parbiray ni. Waray upay. Kay, di ba, ikaw kagawad, Ralph, first time mo na yun, di ba? Ano man, nakabalay ka na ba hini nga yung pagkagawad?
1: May da ko na dahan nga balay. Antes pa ako magkagawad. Ngan, ito nga akong balay. Lunito ni Mrs. Teacher man ta akong Mrs.
0: Oh, ngayon. Amo ba? Ah, ikaw ka, paano man? Ano ti masisiring luwatin eh? Ha? Kap?
3: Aw.
0: Sharing ni kagawad.
3: Okay. Kay ti share ti message. Sige, Biloy. Ano man?
0: Ininay. Ininay, di rin. Gatman ti share luwat.
3: Ininay.
4: Dire ako, teacher. Pitcher.
0: Pitcher. Ano ito?
4: Pitcher ka na Domingo.
3: Ha?
4: Kung may tagay, ako't pitcher.
3: Ano
4: man, Kapitan Bongyo. Kagawad, Ralph. Pari daw, maadaw pa ko. Wari ka man liwat matima nga kurso. Wari ka man natima, ano. Mupay nga ni ikaw kay nakag-high school. Mupay nga ni ako kay nakag-high school ako. Baga nakaka-urintindihay hit mga emol.
0: Ako, kagawad. Inin... Wala nga ni nakaumanhin kwan grade 6. Kwan na nga ni kinder.
3: Ay, agoy ko sa clap. Kala ka mo hinibaga nagbasol.
0: Ako? May anak na nagbasol. Nagbabalik-balik latak pag binyasol.
4: Ay, pasilan ka. Kung pwede la, may eskwila otro. Ma-eskwila good ako, pero teka ka na kung natakon mga anak.
1: Siya na.
3: Anay daw. Since topic na kita, asya nga ni kami niya na nagmi-meeting ni Nay. Kay waray kami baga habarangay hall. Siri ko kan Biloy, dinila kita iyo.
0: Ano kap? Namunlat ka man kap? Ha? Ano baga nablablang ko ka naman dyan na kap? Baga.
3: Para baga ko ang ba?
0: Ano ka na?
3: May ba?
0: Ano man?
4: Ano man kap, anot isyo? Ha?
3: Hiling ko, Kambiloy, di nila kita iyo. Kung anot isyo, ama di. Ikaw, ano man?
1: Balita, unang kap. Kaya nung waray kita barangay hall?
3: Kay, may ba kita? Gusto ko, dere kita bagam, dere makahalatay taton mga constituent bahinan aton gin sa lawad nga kaso. Kan mayor, ngan kan pepe.
4: Ay, kap, kumusta niyo pag sa lawad, kapitan? Kumusta na?
0: Ay, ninay, ay pagdikit-dikit kan kapong nyo, makarawod, distansya, nay, dida, ano ka ba?
3: Yan lang mga panahon, bangin maaram na yung mayroon itan hiya nga baga nagsasalawad kita yung kaso. Mas mapasoy ni

0: pasok.
1: Hmm. Ay, ang ngahawan, no?
0: Oh.
1: Ito. Pasok, sigurado ko. Sigurado. Ino ma, makukan, matatangkaso ya. Matatangkaso ko dia. Kap.
0: Hala.
2: Diba? Bangin magpahilot hiya. Ngan, magpa...
1: Magpabutang.
2: Butang yung sa lumpas.
0: Amo nga, hindi kinulbaon ako.
1: Uy, kapitan.
0: Oh,
1: kulba.
2: Ma, maabot ka pa yung kulba? Una namon, bato na kasing-kasing.
1: Balita, una
0: na bato na
1: kasing-kasing kap.
0: Pati ka mo, sigurado maabot yung kulba. Kiring kaya no?
3: Kaya naman kap. Kaya naman kap.
0: Nanay, mapali kita. Seriously speaking, una, palpag ang plano ni Raha aton nga baga patayin kita. E kaduha, baga madugang 8 ka urit ni Mayor Tan haton. Kay mababaroy nga kita ang nagkiha, haiya ha ombudsman.
1: Ala, binaakon. Nasisina ko di Mayor. Nagpuputak-putak na ko di bubot kini. Kasinahon ha.
0: Sanglit, guys. Guys!
3: Ay, kapag-kapag.
0: May makita baga guys liwat ba? Hindi kita kanda biloy ha? Mag-history kita bahay niton mga latest update. Kinaglan waray baga mababaro nga baga tagagawas ha?
3: Ay, sakto ka Mayor. Ay, kapitan.
4: Ah, sakto, sakto.
0: Maray good, kapitan. Noli mababaro nga tagagawas ha?
3: Yes! Ani ako.
1: Oo.
0: May tao, tagagawas.

0: ano at dada? Anong iragin istoryahan?
1: Hala kay ambot, hiningang kapitan Bonggio.
0: Uy, abaga paas ka man.
1: Ay, amo na. Pasensya na, nag-inom ako yung strip.
0: Ah?
1: Oo. Baga, parte man kunohin kaso.
0: Kaso? Anak pagsabot, di may kaso.
1: Aw, ano man gayan?
0: Trangkaso.
1: Ay, trangkaso. Ay, kaso gan. Ano ka bang trangkaso?
0: Ay,
1: magawangkon ka.
0: Kay ano nga naghisgot man hirahin kaso? May daba kaso? Jesus. O waray kaso?
1: Derigod ako, tukib hini. Kay, maringasa ka. Mati kita. Tingda ka man nga na-interrap pa era o Ingles. Santuhan na-interrap. Kita ah. Waray na hira magpadayon. Diri na kita nakakabati ko na ano ito, diri gini istoryahan.
0: Importante ada kay Adaman hikagawad, Ralph. An macho nga ni, ngan halaba.
1: Ah, halaba? Halaba't ano?
0: An BTS, halaba.
1: Ah, hunak ko kung ano nga halaba. Ikaw, good umangkon. Masamog ka, udog. Mamamati kita, ha? Masagbang ka, ha? Ahay, ambo, time umangkon.
0: Uy, waray pa man hira gumawas. Pamati la kita.
1: Kung makabati pa kita, asamok ka, Odong.
0: Hindaw, hindaw. Pamati daw kita. Otro, sige daw, sige daw, sige daw.
2: Ayaw pag nakuhati mo, bluses. Namamati, ato ha, igbaw. Nakabot ka mo rito kayo. Nagdikit lang, bong-bong, magdikit la.
3: Bong-bong? Bong-bong, Marcos?
2: Piloy, bong-bong! Wool, wool.
3: Oh, bong-bong, wool.
4: Oh. Sige, sige, ha. And then, pagandam kita, dahil talaga nagdadako ulit at mga boses. Gutiayon tala, sugar line ni itatun baga-aura istorya ba? Sugar line eh. Okay ba, kagawat?
3: Oo.
4: Magahuring-huring la ba?
3: Huring la, huring.
5: Di ridada ko un.
4: Amo nga ni.
5: Paghigupit ka pe kay...
3: Ay, kay ikuan. Bis paghigupit ka pe kap. Gutila tunog.
4: Amo na nga ni.
3: Gutila.
4: Gutila para diri kita baga mabatian ba? Sugat ba ito?
3: Sige.
4: Amo na.
3: Sige. Sige. Ano man?
4: Pag-igupit kape!
3: Oo, igup kita at kape. Kuti kilala.
4: Kuti lagi hap. Sumula. Chup-chup-chup. Sugat na ba? Oo, sugat din iba. Durungan kita. Aray, durungan kita pag-igup ka. Durungan. Ayaw lang baga pag nakuwating. At pagdurungan na. Sige. 1, 2, 3, go.
6: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag og gentle exfoliation sa panit.
7: DTX Beauty Soap. Pamanit sa mga butika.
8: Balay ni Biloy.
9: Liba.
8: Manok-manokong.
10: Nay. Nay. Inaano hira tatay? Hira kapitan?
11: Shhh. Pasagdit hira, mga anak.
10: Wala. Oo, baga hira nagpapahuring-huring. Ano ti may-may?
11: Nahadlok mabatian it ira orostorya hiton aton amyaw nga wagas.
12: Hiyay.
10: Ura-ura pa itong...
12: Kita pa itong pag-arastoryahan?
10: Ura-ura pa itong ano kumabatian nira na yan o.
12: Asagod. Kita pa itong nira mag-iistorya? Ha, halos magdikit na itong nira mga namong. Pati itong simod, kita ano good na kita o?
10: Itatay pa good. Itiya simod. Gintatais o. Para idukot kan Kapitan Bongyo.
11: Pasagdit, tira. Pasagdit.
12: Hala. Bugan lang lilips to lips sila, oh! Yew!
10: Baka kita tayo labat bila. Linggawas pagod, bagat sawa. Baka!
12: Lala!
11: Biloy! Ano iton?
12: Kapanay!
3: Ay, kang pagbulig, dida. Dida lang kamo.
11: Ay, hala mga anak. Dito lang anay kamo kwarto. Ayaw kamo din, hi.
10: Magano man kami kwarto, mapasok.
12: Balitaw, anila kami na ay. Dahil kami pwede gumawas. Kasi rin niyo ni tati makaralog. Bangin kami kidnapon, di ba?
11: Oo, dire pwede. Asya nga ni nga ani kapitan nga kagawa na aton kay patihira na ninilikado.
10: Ha? Pati tatay, may danira kaaway, nay?
12: Hala! May kaaway tatay, nay? Kay wari man niya kwarta. Kaya may kaaway ya. Kati ba dire magkita rico, di ba? Tapos dire tatay mag-iaway yun. Di ba, nay? Kati ba may kaaway?
10: Ito. Kasaklap niyang kinabuhi na ipubrik ka na, may kaaway ka pa, wala pa niyong kakaon na tuway.
11: Jun, Jun, nagdudumot ka?
12: Kay tinuon na liwat, ano, Jun, Jun?
11: Ayaw niyo kita itong mga negative feedback ka aton kinabuhi, kundi positibo. Positibo la, okay?
10: Okay.
12: Okay na unta, nay.
11: Oh, kaya naman ngayon, may-may.
10: Yati, may-may, nay. Kanina pati yan naghihinuri nga akong.
11: Ikay, na naghihinuri nga ano?
10: Okay, wali man kita sura. May kanon man.
11: Ano mat problema ha, mga anak?
12: Mukaw nunta kami, nay. Pero kay
11: ano?
10: Wali man kita sura. Gusto niya ti may magluto ng liwatin. Sura, it aton amyaw para.
11: Para ano ko naman ngayon?
12: Para it aso.
10: Amot-amot sura, it aso.
12: Libre na
11: kita. Mga anak? Kaya rumanit ako mga anak.
12: Diba?
10: It asula, nay. Makaw na lang kami, di ba, ti?
12: Kaya waray mong kita.
10: Permisura, waray ta sura.
11: Aw, kape, may laman dida. Tinapay. Nagdaray kagawad. Ano kay maaro ako?
10: Sige, nay. Sige, kay magutom na.
12: Pwede na ito, nay, kape. Ngampantisal. Okay na ito.

0: Mau pa itong plano, Kapitan? Okay kayo to?
1: Ay, sige, Kapitan, para makabulig hamon. Kay, waray na ako, hini... Dako nga ko an income.
2: Ayaw, kamo ka bala. Ka, direkta magbubulag. Kita nagsalawadhin kiha.
0: Ano, tayo nga problema. Yan nga, ini na, na ini. Kung may mo, makita natin hi Pepe, madakos natin.
2: Waray pa may nagtotod lo, kung hain ni Pepe. Paibandit pa itong tiya olo. Marama ko, hi Pepe, tatong kaway. Ngan himiyo rin ni Tanhiya. Kung kay ano nga bagadiri na papakita hi Pepe hatong barangay, may Tanhiya bagada ko nga baga salhaton. Damo na tiya salhaton, haakon. Hanhad to pa, salit yan ha. Kunin na siya ni Lord. Ganon.
3: Lord,
2: Lord patawad.
0: Kumita ka na ito nga subing natin kang ombudsman? Klaro, ha? Ha?
4: Eh.
0: Dako ini nga problema. Dako parga si tim mata, dako.
4: Eh, Mayor, pati tim mata, dako.
0: Kay kung kimpatay mo tayo ni Biloy, wari na kita problema. Katima, kinsunod mo hikap bungyo. So ka nang ginbuwat mo kan attorney no case. Kamatay ni attorney, wari kita problema.
4: Eh, napakyasa ko, Mayor. Waray maigo ang Biloy. Bagat lumikay ang bala kan Biloy.
0: Antipati ka!
4: Okay, kaulol, Mayor.
0: Wow ka! Wawon! Nagsiring ka nga akon akos mo'y Biloy! Di rin maamtanghin buwas tuda si Biloy, pero ano yan ang buhi pa ito! Yan na ito nga JJ buhi pa!
4: JJ? Inutiya?
0: Jack on jail! Gamay si Elda ko, tiyang bitokon, hinupa, hibiloy, pataya hiya kun, uhi Kapitan Bongyo.
4: Eh, naka-skid na, Mayor.
0: Antipat!
4: Agoy, kaduwa na, kanina antipatik ka, yan ang antiparagay.
0: Ayaw na hulta nga matampalok ikaw nga. Tungol ka! Pataya inihira nga duha! Para waray magkiha! Waray maatubang hiring! Dakpa! Sikmita! Tagoa! Nakakabati ka! Pataya hirakap bongyo! Ng Biloy Buy-ay!

0: ay, may mga istorya pa, parti kang biloy nga mabubukwat.
1: Ay, ay magbukwat
0: hanlunis na, hapag abri otro hiton, anbalay ni biloy. Manuk-manukon. Ini nga drama, ginmumulayan itong mga tingog ni Raja L.U., Ray Cabias, Jeneline Fajardo, Randolph Palacio, Liza Arindao, Joyce Catubao, Rex Jonathan Lumbre, Loli Fabeliangan, Edwin Torres. Hecheko Molonit nagduyog in diriya bag na sonata, mga tunog ng karasikas, Ray Cabias, hapagsurat ni Mang Tomas Palalabs, kay bunga ni at tuyaw nga huna-huna. Para natin mga viewers and listeners sa natin Facebook Live, please follow our FB page, K5 Tacloban Drama. Pag-like and share ang atong podcast live para pirmi ka mo updated at mga panitabo ha, ang balay ni Biloy. Higililiaway iyo ang paborito K5 News FM Tacloban, ang kampiyong estasyon in radio.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: D3 Bio Health News! D3 Bio!
5: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom mo sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtingin, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Papalit sa mga butika.
4: D3 Bio!
7: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na usab si Dok Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3 Bio.
7: Unsa man dok ang mabuhat ni D3 Bio batok sa baldness o ang pagkaupaw. Gitawag po kini sa uban nga alopecia. Unsa man ang buhat sa VCO, ang extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio aron mapadayon ang health sa imong buhok.
8: Importante kayo Sir JP ang atong buhok, muprotektar kini sa ato ang ulo sa init o sa bugnaw, pero ang ato ang buhok daghan jud kayong gamit.
7: Adunay 100,000 hangtod 150,000 hair strands matag usa nato. Depende ang nindot ani kay ang ato ang buhok pwedeng mobalik basta mo inom ra kag D3 Bio.
8: Correct.
7: Ang nakanindot aning D3 Bio kay pwede nimo ni siyang i-apply topically.
8: Yes, both internally and topically, pero ang pinakumon jud nga hinungdan sa pagkaupaw Sir JP ang hormonal imbalance. Kung hormonal imbalance, sigurado
7: jud
8: maupaw gyud ka. Sige ra kag inom og D3 Bio para dili maapektuhan, dili ka maupaw.
7: Correct.
8: Kay man ang vitamin D nga naa sa D3 Bio ug bisan pa ang BCO nga naa ra gyapon sa D3 Bio, kaya kayo niyang i-correct Sir JP ang mga hormonal imbalance.
7: Unsa pa jud? Ang D3 Bio gipadaghan niya ang paghimo sa usa ka selula sa imong immune system nga gitawag og regulatory T cells. Gawa sa atoang adaptive immune system. Unsa man ang papel ni regular T cells sa atoang hair follicles? Si regular T cells gapanindot sa production sa imong buhok.
8: Wow.
7: Pinaagi sa pagprotekta sa atong hair shaft from inflammation. Gipanindot niya ang aga sa imuhang notch pathway. Ang notch pathway na sad, mao ni ang imuhang makitang paghuman nimo pag shave. Pagkataod-taod, naanay mga tuldok-tuldok. Pasabot ana, healthy ang imuhang notch pathway, maoy ka pa siugda sa pagtubo sa imong buhok. So D3 Bio, makatabang jud ni mo ana. Internally ha, kung nag-inom kag D3 Bio, maunang epekto sa imong lawas.
8: Ganiha atong gisgutan ang topical Sir JP.
7: Yes.
8: Pwede po na nimo ibutang sa imong kamot. Like, upat ka soft gel sa D3 Bio niya, imasad sa imong ulo. Dakoy katabang sa mga nagakaupaw ng buhok.
7: O, unya gahatag jud ka na nimo og hair growth.
4: D3 Bio!
9: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
4: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
6: Kapalit sa mga butika!
4: D3 Bio!
10: Ako si Chimoy, galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio, niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na yun ako ang mga kausaban.
4: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
6: Kapalit sa mga butika!
4: D3 Bio!
8: Po'y mga hinungdan Sir JP nga gitawag nga thyroid disease. Pwede pod nga mauna ang rason sa imong pagkaupaw. Unya, naisgutan na po nato atong yagi nga ang D3 Bio makatabang sa may mga problema sa thyroid.
7: So, gibalansi kini ang ato ang metabolism. Ang papel sa tong thyroid gland sa metabolism,
8: correct.
7: Usahay na labi ana kataas ug usahay na labi ang pod kamubo.
8: Ang ordinary nga plain D3 na po'y antioxidant. Kung may 100 ka antioxidant ang ordinary plain nga D3, ang D3 Bio Sir JP kabalo ka, di may hap million ni Sir JP.
7: Of course. Ang kalahian aning ordinary vitamin D3 nga napod antioxidants effect kumpara sa vitamin D3 nga giusa sa extra virgin coconut oil nga naapod sa D3 Bio, dako jud kaayo ang kalahian.
8: Kaya ang power sa giusa nga D3 o extra virgin coconut oil, Sir GP, lahi ra jud.
7: Lahi ra.
8: O perfect pair jud kini.
7: Mm.
8: O ang health benefits ba ni Sir GP, grabe jud.
7: Yes.
8: Kung ikaw ga-undergo ka o chemotherapy, Sir GP,
7: yes,
8: normal nga mga tangtang ng imo mga buhok.
7: Tangtang.
8: So ako jud i-suggest nga kung kasulay ka nini, D3 Bio jud, makatabang jud. Dili ra mauna.
7: Mm.
8: Kung sa ato pang giingon nga ang D3 Bio na siya gitawag nga lauric acid nga kayang simintuhon ang mga cancer cells.
7: Pagkadakong tabang, dapat na jud mag-upgrade ta sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras, Dr. Ramil, hangtod sa sunod na pod nga higayon. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ug ako ra sab si Dr. Ramil, oy maayong pangluwas ipadayon.
7: Dili abusuhon.
4: D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si JM, dako jud gig tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligun niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
12: Para sa malinis na dugo,
4: DGX 500.
12: Para sa malusog na tay,
4: DGX 500.
12: Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500
4: ang may pinakamataas na antioxidants
12: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
4: DGX 500.
6: Sumok na ng mga eksperto, mabibili sa mga butika.
4: DGX Coffee Mix.
13: Ako si Grace, isang validity guard. Sa akong line of work, dapat always gid ko nga alert to. Busa, ga-DTX Coffee Mix gid ko. Ang kape nga gahatag sa ako nga insakto nga alertness o sharp nga panghuna-huna. DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabalit sa mga butika.
12: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
4: Ach!
12: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
4: DTX Beauty Soul.
14: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
4: DTX Beauty Soul.
6: Pabalit sa mga butika.
4: Extend Food Superman. Superman.
15: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!

Okay, gandang hapon mga ka-K5. Time check muna tayo. It is now 3 minutes past 2 o'clock in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by X10 Food Supplement for Men. Kukulangon na no sa ka-round kung naka-X10 Food Supplement for Men ka. At syempre, magsisimula na naman ang programang paborito niyong kasama na mag-chill at mag-relax. Tuwing alas 2 hanggang alas 4 ng hapon, this is Chillax O'Clock dito lamang sa K5 News FM, Tacloban 103.1. Syempre kasama ang inyong kaganda at kilambing na DJ na si Miss K. At bago natin simulan ang ating jamming session for this afternoon, atin munang babatian ang ating mga ka-K5 na nagsa-celebrate ng kanilang birthdays today, May 22, 2026.

Maraming salamat at sa kasalukuyan ay nagkakagulo po ang ating mga K5 sa pantry. Kami ni K5 Milton ay hahabol mayo'y alam. Trabaho daw. Trabaho din pag may time. Siyempre yung mga K5 din natin na magpapahinga na bukas. Oo, dahil Friday ngayon. Ayan, good job sa inyong lahat. Na-survive nyo na naman ng another week. At syempre yung mga ka-K5 natin na nasa biyahe, yung mga pauwi ng probinsya, sa kanilang mga ano pamilya, yan. Ingat po tayo. Always wear your sunscreens. Magdala ng payong, sombrero, and of course, laging magdala ng vitamins. At ang pinakamainam dyan na dala ay ang Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Dahil sure na sure talaga tayo na tayo ay maproprotektahan laban sa mga sakit at impeksyon. Lalong-lalo na sa unpredictable weather natin ngayon. Ako, mabilis lang tayo dapuan ng sakit. Kasi bumababa ang ating resistensya. So if you want to boost your immune system, ayan, ang sagot ay ang Mighty C, the Alkaline Vitamin C. And of course, yung mga ka-K5 natin na nagbabantay ng mga establishments at ng kani-kanilang negosyo, mabuhay kayo lahat mga ka-K5. Laban lang tayo in this economy. And syempre, yung mga ka-K5 din natin na nasa kanilang mga bahay. Ito talaga yung ating mga solid supporters na kahit ano yung ginagawa nila, nakikinig yan sila ng K5 News FM o kahit nagdidilig yan sila sa labas, dala-dala ang kanilang mga radyo, naka-loudspeaker pa nga. Oo, naka-Bluetooth daw minsan na marami nagpapa-shoutout dito, naka-Bluetooth speaker. So, ayun. Thank you so much mga ka-K5 at dahil dyan, deserve na deserve nyo ang isang masigabong palakpakan. Syempre, samahan nyo ako this fabulous Friday afternoon. And before I play our first song, Chillax O'Clock is brought to you by Clinica D3 Bio, the superfood supplement na may virgin coconut oil and D3 DTX 500. Ang makusugang pangontra-kontra high blood pressure and diabetes. And of course, my forever favorite na lagi akong meron sa bag, Mighty C, the Alkaline Vitamin C. With that said, mga K5, eto na, let us enjoy our first song by The Script. This is Break Even. I will be right back, mga K5.

Mark 5, that was the script with the man who can't be moved. Time check muna tayo. It is now 2:38 in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by DTX Premium Coffee at ng DTX Coffee Mix. Nakapagkape ka na, na-detox ka pa. And this time, mga KK5, atin ang i-reveal ang ating key tanungan of the day from KK5 Laurel Lane. So, her key tanungan of the day is... OA lang ba ako? O may gusto yung friend ko sa boyfriend ko? So, eto ang story time ni Laurel Lane. Sabi niya, hindi ko alam kung praning lang ba ako o valid naman talaga yung nararamdaman ko. I have this friend group from work. And isa sa pinaka-close ko doon, si Camille. We've been friends for years at siya yung tipo ng girl na loud, playful, at very touchy sa lahat. At first, wala naman issue sa akin kasi ganun talaga personality niya. Pero recently, napapansin kong iba yung energy niya pagdating sa boyfriend ko. My boyfriend and I have been together for almost 3 years. Tahimik lang siyang tao, respectful at hindi rin mahilig makipag-close agad sa ibang babae. Pero every time na magkakasama kami with friends, sobrang extra ni Camille around him. Ang mas nakakainis pa, parang wala ring boundaries. Kahit nasa tabi ako, ang physical niya pa rin sa boyfriend ko. Like, tinatapik niya, tapos sinahaplos niya pa minsan, tapos tinutulak niya, basta kung ano-ano lang. And napaka-touchy niya talaga. Tapos, pag umiiba ang mood ko, ako ang magmumukhang toxic or possessive. Hindi ko alam if I should confront her directly or lumayo na lang quietly. Ayoko rin naman maging immature na girlfriend na lahat na lang binibigyan ng meaning. Pero minsan kasi, hindi mo kailangan ng proof para maramdaman na may off. So ngayon, napapaisip ako mga KK5, OA lang ba talaga ako o may gusto talaga siya sa boyfriend ko? Oh well, syempre, mamaya na tayo magbibigay ng ating mga violent reactions. Violent. Gigil na gigil, gusto manakit. Hindi naman. Syempre, ating mga KK5, na meron din kakilala mga ganito, ayan, paano nyo napigilan ang sarili na hindi siya hampasin, chares? Diba, if you have experienced something like this, kung meron kayong friend na, nako, nararamdaman nyo na may gusto din sa jowa nyo, ano ba ang ginawa nyo? Tulungan naman natin si KK5 Laurel Lane. Ayan. So if you want to send in your case, sagutan mo ang KK5, isend nyo lang yan sa ating text line. That is 0977-144-5878. O hindi naman kaya ay mag-comment kayo sa ating Facebook live streaming. Hanapin nyo lang po ang aking page. That is KK5 space Miss K. At nakashare din yan. Ang ating live streaming nakashare din sa official Facebook page ng ating estasyon. That is K5 News FM Tacloban Digital. So, eto na nga mga K5. Abangan ko ang inyong mga kisagutan. Please, ano lang tayo. Refrain tayo sa ating mga emosyon. Oo. Alam kong gigil-gigil kayo pag mga ganitong klase ng topic. Pero, nako mga K5. Ano tayo? Kalma. And then, send your case sagutan. Wako, ano-ano na naman, tapos hindi ko na naman mabasa mamaya. Dahil napaka-violent na mga sagot niyo. Oo, kayo talaga. Ipifilter ko na lang. Pakapasaway niyo din paminsan-minsan talaga. Anyway, sige, hintayin ko ang inyong mga case sagutan. But while I am waiting, eto na, tuloy-tuloy naman na natin ang ating tugtugan with a song by One Republic. This is Secrets. I'll be right back, mga K5.

Mga ka-K5, that was If It's Love by Train. Time check tayo, it is now 15 minutes past 3 o'clock in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, that time check is brought to you by Clinica Deo Fresh Deo Roll-On at ng DTX Beauty Soap. Kampante ka sa alagang dala ng DTX Beauty Soap. At kanina atin ang na-reveal ang ating tanungan of the day from KK5, Lori Lane. Ang tanong niya, OA lang ba ako o may gusto talaga yung friend ko sa boyfriend ko? Okay, sa summarize ko na lang mga KK5. Ang sabi niya kasi, tuwing nga nandyan daw ang boyfriend niya at kasama niya itong friend na to na tawagin na lang natin sa pangalan Camille. Sana hindi to yung totoong pangalan ng friend mo ha. Kasi, diba? Masulong tayo dito sa K5. Nako naman talaga. So ito si Camille ay friend niya sa work. And then every time daw na meron silang mga get together na sinasama niya yung kanyang boyfriend. Itong si friend niyang si Camille is sobrang extra. O ibig sabihin parang nagpapapansin or yun na yung term. Nagpapapansin sa kanyang boyfriend and panayhampas daw, himas, tap, o kaya naman kinakausap lagi, and all that, na parang wala na kamong boundaries. So, ang tanong niya, okay lang ba siya? Or talagang totoo tong kutob niya na may gusto itong friend niya sa kanyang jowa? So, eto, syempre to the rescue ang ating mga ka-K5 kay Lori Lane. Sabi ni ka-K5 Neil Rose. Ay, Roseline pala. Ba't kasi binabaliktad niyo yung mga pangalan niyo sa Facebook? Sabi ni Roseline, a woman's intuition is never wrong. Trust your instinct. Naniniwala kasi ako sa kasabihan, some jokes are half meant. Try mo kayang sungalingalin minsan, tas sabihin joke lang din. Diba sinasabi ko mga violent reactions niyo? Nyo lang, masyado kayong ma-physical mga ka-K5. Actually, totoo yan na minsan talaga yung instinct ng mga kababaihan tamang-tama, no? Most of the time, like, sabihin natin 70 to 80% of the time, minsan nga 90%, diba tama tayo? So, ayun, kung may nararamdaman ka ng ganun na, oh, parang ito, may something to sa jowa ko, paniwalaan mo na lang, B, dahil ibig sabihin may hugot o may pinagmumulan niyang kaba mo. O kasi tayo as kapwa-babae, 'di ba? Alam natin yung karakas ng isa't isa kapag meron tayong natitipuhan, 'di ba? So ayun, kaya minsan you really have to trust your guts, 'di ba? Anyway, moving on. Sabi naman ni Cheska, oo, meron. Hindi ka OA. You should always trust your instincts, mare. Kung game naman ng boyfriend mo sa pinagagagawa ng friend mo, ay halaka. Maghanda ka na. Isa pa yan, di ba? Pero sabi naman ni Lori Lane, hindi naman daw kasi tahimik lang yung jowa niya. Pero, di ba, minsan kasi pag nafe-feel nung girlalette na ine-entertain naman siya nung guy, mas lalo siyang ginaganahan, mas lalo siyang namomotivate to, you know, make lande more. So, yung kaya minsan, observe mo rin si Boa, baka ano, alam mo yun, baka bet niya din naman, diba? Tas masyadong na-inspire na tong si friend mo, kaya, ano, patuloy lang siya sa pang-aahas. Pang-aahas agad. Parang ganun na din naman. And, last one is sabi ni Charlotte Biadnes. Sabi niya, if you have gut feeling, it only means one thing. Unless your boyfriend is so loyal to you and definitely he will sense it and he will tell you that what your friend is doing. In your case, it's so obvious. Otherwise, he digs her as well. Sa bagay, oo. Pero kasi yung mga kalalakihan, hindi yan sila magsasabi eh. Diba? At saka minsan, di ko lang sure if sa lahat to, pero yung ibang lalalakihan talaga, matagal silang makagets na yung babae may gusto na sa kanila. Hindi ko alam kung pinanganak lang talaga silang manhid o talaga ang slow nila most of the time. Diba?
hindi nila magets na yung babae, bet na bet na sila, parang kailangan mo pang sabihin talaga sa kanila na, hello, bet ka ng friend ko, kaya lumayo-layo ka. Kasi minsan, yung mga lalaki, in fairness naman sa kanila, walang masyadong mali siya din, diba? Pero sa atin, alam na nating meron. Pero sa kanila, parang wala pa. So I guess, if I were you, parang kausapin mo si Jowa, sabihin mo, napapansin ko na si friend ko, si Camille, ganito-ganyan sa'yo. So kung ayaw mo magkagulo kaming dalawa, lumayo-layo ka na lang din. Or, if anything, no, wag mo na lang isama si Jowa mo sa mga get-together nyo, especially if kasama yang si Camille. Diba? Maano mo naman yan eh. Makokontrol mo naman, not unless pag hindi mo sinama si Jowa. Diba? Tapos hanapin ni Camille, ayan na talaga, be. Harap-harap na talaga yung, nako, sa'yo pa talaga hinanap ang Jowa mo. Diba? So, ayun. I think valid naman yung mga nararamdaman mo based sa kwento mo na sobrang physical, may pa-touch-touch pa, diba? I mean, for me, valid yung discomfort mo at hindi porket playful yung tao or personality niya na ganun siya. Exempted na siya to, like, you know, put boundaries between her and your boyfriend. Kapag paulit-ulit na kasing pinapa-feel niya sa'yo yung, alam mo yun, yung pagiging uncomfortable at walang adjustment na nangyayari, may problema talaga sa kanya. And I think, tama yung sinabi mo, confront mo ba siya? It's not really like confrontation. Parang sabihan mo lang, abisuhan mo na, friend, minsan na-off na ako kapag ganito ka sa boyfriend ko, ganyan. I think naman kung decente siya klaseng tao, kung maayos siya, mabuti siyang tao, maintindihan niya. Kasi babae din naman siya, diba? Like, you have to put herself in your shoe. Na kunwari siya naman yung may jowa, tapos ganyan-ganyanin mo din, diba? What would she feel? Diba? So, parang ganun lang. Let's be a girl's girl. Kung baga, diba? Dun dapat yung kampi natin sa kapwa natin babae. Tapos, syempre, diba, respect should always, should still exist between you guys. Kahit sobrang close kayo, kahit sobrang mag-BFF kayo, diba? Kasi, at the end of the day, diba, meron talagang dapat boundaries. Lalo-lalo na pagdating sa boyfriend mo. Minsan, hindi naman kailangan na openly umamin yung isang tao sa'yo para maramdaman mong may hidden intention. Diba? Women, especially women, we notice mga energy shifts, diba? Body language, mga subtle na mga competition. Hindi ka automatic insecure kapag nakakaramdam ka ng ganyan. Dahil lang nakakaramdam ka ng off na vibes, hindi agad insecurity yan. Hindi ka agad insecure. Talagang totoong may nararamdaman ka dahil talagang totoo namang may feelings yung friend mo sa boyfriend mo, diba? At I would highly also suggest or advise to like observe then your boyfriend kung paano niya paano siya nagbibigay ng reaction doon sa pinagagawa ng friend mo sa kanya. Kasi kahit may malinding friend, 'di ba? Malaking factor kung paano mag-set ng boundaries yung partner mo din mismo. 'Di ba? Kahit ikaw pa yung harang ng harang kung ini-entertain naman siya ng partner mo or boyfriend mo, 'di ba? Wala tayong magagawa. If he respects you, mapapansin niya rin yung discomfort na nafe-feel mo at kusa siyang lalayo sa situations na alam niyang makaka-disrespect sa'yo. So, I think yun ang dapat mong gawin ka K5 Laureline para masolusyonan natin ang iyong problema. Okay? Well, anyway, thank you so much sa pagpadala ng iyong katanungan dito sa ating programa. And, syempre maraming salamat sa ating mga ka-K5 na nagbigay ng kanilang mga kisagutan. Nako, napakabongga lagi ng mga sagot nyo. Perfect na perfect, kaya deserve nyo ang palapakan. Ayan mga ka-K5, tapos na tayo sa K-tanungan at K-sagutan sa aking pagbabalik. Abangan nyo naman ang aking daily K-tips o kalusugan tips na malay nyo naman mga ka-K5 makatulong sa inyo. For sure, meron kayong kapupulutan sa aking mga kalusugan tips brought to you by Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center. For now, ituloy-tuloy na muna natin ang ating tugtugan with a song by Bruno Mars. This is Count On Me. I will be right back, mga ka-K5.

0: Aka K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang na Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further, adi na, Itelli Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect to have for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson's Place, Maras Maras, Villa Ruby Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Elie Luxury Villa. Elie Luxury Villa, luxury you deserve. No one
1: above, no one... D3Bio Health News. D3Bio.
2: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3Bio. Normal na dyan rin akong regla.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3Bio.
4: Mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dr. Miloy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
4: Unsaon man ni D3Bio pagprotektar sa imong utok? Number 1, D3Bio. Bio improves metabolism sa imong lawas. Extra virgin coconut oil aduna kini medium chain triglycerides nga nagapataas sa imuhang metabolism pamaagi sa pagtaas sa imuhang thermal temperature, your core temperature. Unsa man ang matabang ani? Kini maoy hinungdan sa maayong sirkulasyon sa imuhang dugo sa utok. Cerebral circulation of blood aron mahimong mas himsog imuhang utok. Nganuman kay ang imong utok ang pinaka madanihong parte sa imuhang lawas. It consumes 20%. Grabiha sa.
5: Kung moingon tag borasyos, pasabot ana, dalo. Sir GP, it consumes 20% of the oxygen nga imong giginawa o another 20% sa glucose nga imong giconsume. Ingon ana na ang imong brain. Kung madaot ang mga neuron, Sir GP, sa imong utok, di ba, mga tumba man na ang mga puste, diha na dayon musugod ang gitawag nato nga Alzheimer's disease.
4: Yes, maujod. Magka-brown out sa imong utok. Ang D3Bio, mupadaghan sa imong metabolism. Mupadasig kini. Pasabot nga healthy ang imong utok. Ang D3Bio na apodjoy usaka purpose. Giproduce ni ini ang gitawag nga ketones. What are ketones? Ang ketones mao ang byproduct kung ang imong medium chain triglycerides are metabolized by the body. Ang ketones dili lamang makahatag energy sa imong utok, makalimpyo pod kini sa imong utok gikan sa imong beta amyloid plaques. Gibabagan kini ang mga dead protein sa imong utok nga maoy hinungdan sa pagkabalda sa mga signal taliwala sa usa ka neurons og sa lain pang neurons.
5: Unya, sa ato pa Sir JP, kung gainom kag D3Bio, gilimpyuhan ang imong utok.
4: Usto, iyan ang gisilhigan, Dr. Ramil. Gisilhigan sa D3Bio. Ang tungaan ini, pasabot nga ang wire o ang synapses sa atong mga utok nga maoy ga-connect sa usa ka neuron to another, gilimpyuhan o gikuhaan og mga beta amyloid plaques.
1: D3Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3Bio, pipila ka bulan, mibalik na yang normal nga pangunahuna.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3Bio.
5: Antawa pagod na ang mga gabasa ug mga gatuon. Ingon sila nindot jud kuno ang chocolate. Mga tamis, kung ikaw gatuon kay mura daw mo activate ang imong utok.
4: Ayay!
5: Or ma-active imong utok. Active na kay sumala pa sa gingon ni Sir JP nga dalo baya na ang imong utok. Pero
4: correct,
5: ang oxidative stress nga mahimo nini, grabe kayo. Mga tumba jud ang mga puste diha sa imong utok sa kataas sa imong oxidative stress.
4: Sa sige niya gamit sa glucose, Dr. Ramil, daghan pod niyang ma-produce nga free radicals.
5: Correct. Mao nay mahitabo kung mga tumba na ang mga neurons, matumba man gani ang mga puste bisag moingon pa ka nga okay o ligo na siya sa sinugdanan, makurata na lamang kasulhi. Makaingon jud pud ka nga, utokan man ko atong bata pa ko. Nga nung karun nga nagkaedad ko, nagkaminos naman yung akong memorya. Kaya nga naman, wala man ka napahibalo kung unsa man ang mapagkaon nga maayong ipakaon sa imong utok. Sir JP, pananglitan ba? Sige kung tuon. Ang akong trabaho kay more on lingkod. Pananglitan, abogado ka? Doktor ka ba diha? O researcher ba diha? Mas palabihon jud nako nga ang ketones nga gikan sa D3Bio ang akong imnon.
4: Correct.
5: Kay gahatag man kini siya og energy. Less pa ang free radicals. Mahitabo nga malimtano na ka samtang nagaedad ka.
4: Mm.
5: Or bisag dili pa ka malimtanon, sulayi jud ang pag-inom sa D3Bio.
4: Mm-hmm.
5: In short, Sir GP, ang D3Bio nga imong giinom, over ordinary nga D3, kaya jud nini tabangan ang may problema sama sa Alzheimer's disease, dementia, ug uban pa nga problema sa utok. Kanang mga patol, kayang-kaya jud na, ilabi na kung bata pa, sige na siya og inom og D3Bio, makorek pa jud na siya. Kung aduna pod kay mga inflammation sa imong utok, sama sa meningitis or bisan unsa pa diha nga klase sa inflammation sa utok, dako jud ang matabang aning D3Bio.
4: Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
5: O ako na sab si Doc Ramil oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
1: D3Bio.
6: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ko may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3Bio. D3Bio Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Oras sa Bugos nga Pilipinas, alas 4:03.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador!

0: Maupingan kulup sinerangan Bisaya sa kumusta kamu nga tanan. Hinautun tada kamu maupingan kimtanya na nga oras sa adlaw kita ito Biyernes. Thanks God it's Friday. Pahuway na luwat kita buwas. Pahuway pero trabaho lagi hapon habalay. Wari may luwat patron para baga ikalipay natin nga wari trabaho buwas para kita makapamatron. Hapalo, harayo, kaya ito ni ha, Barangay San Agustin. Pero happy piyesta para itong mga nagpipiesta yan na. Piyesta yan na, hatibak, hito na Santa Fe, Leyte. Happy piyesta, nga ni can-retard Colonel Joselito Villas Maula. Oh, Maula Villas ngayon, balikad. Oh, kan Sir Lito Villas, happy piyesta. And I yun ha, Barangay Tibakan, Santa Fe, Leyte. And of course, happy birthday para itong mga nagbi-birthday yan ang adlaw. Welcome, ito na ito na Taramdan El Castigador. Ako'y ka K5, Roger Tilana. Kakaupod niyo, kutub kita alas, anong oras kita ngayon? Alas 5:20. Oo, yan ang kulup. Kaya nung early kita yan na sumulod, dito na ito na programa. Because today is Friday. So bueno, mga ka-K5, ano ito na itong mga paghimang rawan? By the way, kakaupod na itong mga ka-K5, ito na itong din ni NN Star Reporter, ka-K5 Jaime Grabador, ka-K5 Jay Windil Calyar, Engineering Department, ka-K5 Milton Mate. Mamakpak man na. Damo na yan na itong mga para pamakpak ha. Ito na. Ito na itong mga ikakaupod. Kumusta ito na itong mga pinikap drivers, MCH drivers, PUJ, PUV drivers, at mga nagpapakabuhi din niya kakarsanahan. Iging kakalipay na ito ng sunga dito ay iyong estado, pero mas morupay paliwat. Kumbaga, mas maudwag pa kamo ha. Pero believe kami, saludo kami itong mga nagpapakabuhi, labi na din transportasyon. Kay din sigurado pag uli balay, may bugas, may nasura, makakaginom-inom pa para itong pampakaturog mga kakipa. Pero kami nga mga empleyado gobyerno, empleyado ha privado nga mga buhatan, problemado pa kami pag uli kung ano itamon magiging sura bisag kung magasweldado man niya. O kamo magkasakay na nga nitong pasahero ba't magkulo pero itong kuhida hinigihapon ka K5 Milton lupigad kita hinin ano kay kita yan na problema pa nato nini ito nato na ano ganito nato na sura pag uli nga tobalay sanglit at akong masisiring proud good kita hinin yung mga inin aton mga kabugtuan nga nagpapakabuhi dire kakarsadahan kay ini in patas nga nagtratrabaho patas nga nagpapakabuhi labot la kon grabe liwat kasi nga but iton pag sukon pero inin sering pa patas good din waray hinin korupsyon, waray ging kukurakot, lugod, hirap pa lugod. Ito baga nakakabayad, pinagi itong era, of course, itong era pag-rehistro ni mga ka-K5 din itong, sigunaton, ito era police number, hindi Tacloban City Licensing Office. So, ini din, ini nakakagbuhis na hira, nagakabulig pahira yung pinagi ito nera servisyo. Maram ka mo, kunwari hining ang mga pag-servisyo, itong transportasyon, itseder magtag-urusa yung sarakyan o magbaraktas. Amoy nito na itong masisiring na inindirila kay pakabuhi, nakahatag pahin servisyo. Proud kami kay iyo, mga kakipay. Labi na ito na itong mga paraguma, ito na itong parupangista. Dako yung nga bulig ito na ekonomiyahan Pilipinas. Samtang ito na ito na din pipira ng mga opisyal itong gobyerno. Yan papaswildo na, nakakakurakot pa. Ba daw, aminit problema. Pero sige, proud na lagat kami. Balitaw. Sige mga ka-K5, once again, welcome ito na itong Taramdan El Castigador. Una-una na ito itong lakatang panahon. Nga niyan, ito na itong mga paghimangrawan liwat ha. Sige, una-una ito rito lakat ang panahon. Darang ngayon ang adlaw is Friday. Mapaso-paso itong panahon. Check natin, Tikang Haliti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. K5 Ruel Montesa, stand by.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Ruel, K5 mo, kumusta ito na panahon? Favorable ba ini? Ito na, ito yan na baga nasirong let punot mangga nga sigit tagay-tagay, didihatibak.
2: Kalasay itong kabutangan. Ano ito, minayoyungan minahal nga probinsya ng Leyte, padayong kita nakaabat, in good weather, kaya singon na urog, lagi hapon yan ang adlaw, itong baga pagsirak, kaysa itong baga pagkuran, kung may mga pagkuran man, yan ang naininga kulup, o sino niya ng gabi, nga nabuhas itong magahon, tungod lahan, easterlies, gihapon, na hangin nga mapasok, at ikang hadagat Pasipiko. Waray, gale warning, nga giniisan, pagkasa para yan ang adlaw, din niya itong dapit. Basal liwatan pinakabago nga satellite animation ng pag-asa ang low pressure area nga atong ginbabantayan na sipatan ini kanina yan ang alas 3 ang yan ang kodop panganakan to may karayon nga 865 kilometros sinirangan itong Timog Mindanao nga nanisterlis padayon gindudiminar ang Luzon ng Visayas. Sumalay itong pag-asa ini nga low pressure area habubot chance nga maging usay nga bagyo pero padayon talaga pa ini nga igpo monitor. Bas oray gale warning nga giniisan pag-asa para yan ang adlaw dinhi aton dapit. Salit na naton mga ka K5 nga nagpapakabuhi sa kadagatan pinaagian pagisda taluwas magtuha dagat pagpakabuhi basta magikmatleran mo pay para liwat hira makalikay hinanon pa man nga mga disgrasya nga posible manabo samtang hira adto kadagatan nagpapakabuhi. Pati gihapon na naton mga K5 nga mabiyahe yan na niyan nga gabi sinubuhas iton magahon pinaagi hadagat taluwas gi pagbiyahe kay siring ko man kanina waray gale warning nga giniisan pag-asa dinhi atropit gan hawugos nga sinirangan han Visayas. Ana aton real time yan nga temperatura ada kita ha 20-31 sentigrado nga kanina inabutin 33 sentigrado ano atong gihataas nga init factor. Ayan ang mga oras, 39 sentigrado. Pero ang gihataas ko diyan ang adlaw, nakadalahin 40 sentigrado. Ano ito na adlaw? Sinidlit kanina na aga alas 5.16. Matutunod, iyan ang akulog, alas 5.57. Ano ito na daylight time yan ang adlaw? Nagkaanda, hindu si kaoras, ng 41 minutos. Tikang Didi, Federal Remo Leyte, inin ni Ruel Montesa, ano yung weather presenter, maupay nga kulupha, tunong tanan, nganda mong salamat, happy weekend.
1: K5 News FM Live Report.
0: Damo salamat ka K5 Ruel Montesa. Ano weather update, again, panangat tinihayo ang Klinika D3 Bio, the superfood supplement, ngayon sugod man, Mighty Seed Alkaline. Vitamin C, nagahatagin extra nga protection nato lawas, nagpapakusog ito nato resistensya, yan immune system. Lakip na ang Klinika DTX 500, makusog liwat ini nga pangontra itong high blood pressure mga ka K5. Sanglit kung kamu in may problema, itong paghinitaas itong pressure han iyo dugo. Adakay ayuhin niyo hingalimti ha mag DTX 500 ang may delivering a check up at tinikangan pa din hadton Lunes nga adlaw pizza 18 kutub ni pizza 26 yan ang abula dito na Mayo alas 8 kutub alas 4:30 ito na kulub mga kakaypine. Pagam din niyo ha, libreng a check-up. Dili ha Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Na imumutang ha kalabuan hiton Avenida Veteranos. Ang gihas good line hiton Diwo Hospital. And of course, atubangan hiton Boss Coffee. Pasyada ka mo mga ka-K5 kay. Sigurado inin mga ka-K5, libre inin. Waray niyo babaydan, lugaring la kay masasabtan hiton iyo sakit. Amoy ni tunging kakadlukan ni K5 Milton Mati pagpapacheck up. Inasasabtan ito niya sakit pero kay na take ini always ito na Klinika DTX 500. Nada kay amoy ito mga K5 nga magakampantin niya. Ha? Sige, alas 4:16 na. Ano ito na? Itong mga paghimangrawan yan ng adlaw, mga ka-K5. Uy, maram ka mo, itong NVI, itong PNP, in fact, itong Department of Justice, inag-sering na nga dakpon na good ni Senator Bato de la Rosa. Okay, ano nga dadakpon man ni Senator Bato de la Rosa? Of course, ginre-recognize na itong warrant of arrest ng palusa dito ang International Criminal Court. Oo, kay ginkukonsiderar inin mga ka-K5 nga inin legit inin itong warrant of arrest nga tikang din itong diriman lang yawanon but international court in nare-recognize inin din ya Pilipinas mga ka-K5 ha? Although itong qualified din ni mga ka-K5 kay Sirimpa inin pipirang ang mga legal luminaries, mga legal expert in nagpapa baton-baton pa iton legalidad iton pag-aristo gani kan Senator Bato de la Rosa. Pero maram ka mo mga ka-K5 nga ano good an hinungdan kay anong lumutaw inihi ano lumutaw man inihi Senator Bato de la Rosa after hito niya tulo ka bulan niya pag tinago dara itong kahadlok hinin nga pag-aristo haiya hiton ICC. Maram ka mo ito number one din nga naging hinungdan may tungod gan inihan war on drugs ni presidente inen Digong Duterte nga natawag ining state sponsor nga klasihin inen operasyon itong mga kapulisan but definitely ang sayop malahin nito na itong presidente ang duruhin baga pag-ugop good niya dito mga kapulisan bisang kumbaga ginabusaran ini maupay ang kapanuyuanan the problem is ginabusaran ini itong mga kapulisan in fact mas dako pa ini itong sala ni Senator Bato de la Rosa kumparahan nagsugulugod mga ka-K5 nga amul ito nagpatapon nga iya ito bahala iya itong mamamaton. So, in fact, ano na nga ni, nasa rin makapusil nga ni itong PU1 nga ininhin usang drug lord, pwede ko nun niya automatic dayon itong ranggo maging general mga kakaypay. Mga baratuno ni naging baton dayon ni ito na itong presidente. In fact, diri la ini sugad nga mga ano istoryahon ano kay maram kamo maupay an kuan adto nga sistema hiton war against drug dapat latunaon naton ano positive ano negative effect. The positive effect is na iban-ibanan yan nahadlok talaga adton community nga antukhang nga gintutuktukan nga ginahangyong nga surrender o pagbayan na ito. Oo, in fact dito Davao, aw man ito nasasabtan nga ning baga nagtutulok hendroga. Dir ka dayon baga gin dadakop gin tutuktukan ka maser nga Milton Mate. Inen under ito na mun di baga background checking. Among baga pag-imbestigar o sa kahit gintatahapan nga nagpapagawas o nagtutulak ito na droga. Tatagang ka namon hin 12 oras or 24 oras nga palagiw nala din eh, gawas. Kung di ka matuod, itseder mawara ka kakalibutan o ikaw it mawawara nala din eh, malakat ka nala din eh, ni nga lugar. So what lay to? Ada kay nawawara. Nawawara na yun kay di riliwat gimpapatay but gintatagan in chance nga umiwas nala pagkat yung ibang lugar di riliwat ka rin singon nga dito paghasik ng lagi may ibang lugar maupay hiyang klase programa gobyerno ang pagpasurrender ang mga pusher pagpasurrender ang to na mga user kung ito pala nga tuk tuktok hangyo, ginsunod na hampira nga mga nagkamatay. I think siguro warihad ton sugad nga klasihin mga pagkamatay. In fact, damo at ton mga pulis nga na-involve. No? Ang problema lahat to kay kumbaga may damang counter charge, may damang fa-filing kaso. Baga daw sugad, dihin ginuugupan ang gobyerno ang kuhaan at ton estado, ang mga kapulisan, sagot ang gobyerno, nga di rin na pre-preso. Pagka daw sugad, hin, bisan ano nga pag-filing kaso, waray daragan. Kay, inin, ay, investigasyon kanang estado. Bisan ano nga investigating body kanang gobyerno. So, ang gobyerno na ugop ito niya, kasi gobyerno o ito ni estado. So, meaning to say, waray nga ngadtuan at itong mga complain against itong mga nagkakamatay at that time. So, nag-file ra dito gawas. Kaya era pag-sabot nga diri patas ang function and justice system din niya Pilipinas, nag-file ra nga to ha International Criminal Court. Kahit rason din ni mga ka-K5, diri ka, diri itong ICC, diri hiya po pwede sumulod mag-intervene hin anuman yung mga kaso Pilipinas usa nga lugar as long as nga na-function pa hin sakto itong justice system dito usa nga lugar. Niyang kay ibaga pagkita itong mga complainant nga diri magiging paborable, may nira duda. So, iging kadtuha ICC. That's why nagkaadang kaso hi anay presidente Rodi Duterte. So napriso siya. Iya na an iya baga kakunsabo igin papapriso gyapon. Ipinagi hiton warrant of arrest kay gin issue hiton International Criminal Court against Senator Bato de la Rosa and pirapang mga individual. So amo ito ngayon na nagtinago anay tulo ka bulan nagtinago ini Senator Bato de la Rosa and then tigda gumawas ira hiton magliliwan hira hiton Senate Presidency ha Pilipinas baga nag-surface ini Senator Bato de la Rosa waray ya sasabot nga bangin hiya mapatibong mga kakipay. Ada kay amo ito napatibong manggod ini naigbus pa mahidakpan. Amad to, naigbus pa mahidakpan niya. Pero ini gintago-tago kasi ang warrant of arrest para hiya mag-surface, para hiya lumutaw mga ka-K5. Hindi dahan lumutaw na, gumawas na ini nga warrant of arrest. And gin-confirm ini, gin-verify ini itong ICC nga di na pa ini gumawas di dahan November 2025. Yan na ito ni istoryahon. Again, under protective custody, inihi Senator Bato de la Rosa, hiton Senado. And then, tigda maluwat ini nga pumalagi, waray makabantay at ito nagkukustodihin eh. Nasiring liwat ni Rubin Padilla, Senator Rubin Padilla, kahiya itong itatahapan, kahiya nag plano yung pagpapalagyo nga di kan Senator Bato de la Rosa, nakisabay la kuno iya, nakihits la intalo ni Senator Bato. Kay waray kuno inin sarakyan, kay gin sundo la ini, hand driver liwat ni Senator Cayetano. So siguro, maseri, nagtawagay ini Senator Cayetano, nga ni Senator Bato, nga, oy Bato! O, punta ka dito sa Senado kasi papalitan natin si Senate President Tito Soto. Kulang kami ng isang boto. Dapat lumitaw ka ngayon. Kada kay lumutaw, manggod. O, huwag mo lang gamitin sasakyan mo kasi ano ka. O, mahalata, ipasusundo kita sa driver ko. Yan na, nasiringin ni Senator Rubin Padilla. Nakisabay lang, nakihit sa ini Senator Bato. Waray niya kalabutan. Kay alangan man kuno di rin niya pa hits. Oo, kay pumalagi. Good man mga ka-K-5. Makikita man kami itong video. kung ano ang nahitabo. Una si Senator Padilla, tapos baga naglamanuhay la dito ang gwardya humangahang nala. Waray good may himo, siyempre Senador. Agaron in talo dito na ada katapos sa dini papagawson. Ang kwan la di daano, kay waray good man mabantay. Larado't mga CCTV mga ka-K5. Nagiging masamok itong Senado yan ha. Number one, napag surface pala, pag lutaw pala ni Senator Bato, may na maraot ng mga motibo. Kapagliwan itong Senate Presidency, nasiring Senator alang kay tanong itong pagbalyo kuno at itong pamunuan ng Senado is wari kalabutan. Diri kuno ni dapat ilink nga di itong impeachment trial nga di ka na Vice President Sara Duterte. So, ambot lang. Kahaw mga ka-K5. Taan din, gibuligan pala tinusa nga senador. Amo na ba initaton mga senador yan na mga ka-K5? Gagamiton ito baga tinuyaw kay para lang magbuhatin may buruhaton nga pagpatalsikhan Senate President para lumiwan nino sa nga senador. Kinanglan makumplito itong 3 singabutos. Bisan pa kumbaga delikado, kinanglan makabutos. And then, itong malabad pendinhi kay Senador Liwat itong kita hapan nga mo itong nagplano yung pagpapalagyo nga di kan Senator Bato de la Rosa. Ano na ini ito na ito mga senador mga ka-K5? So, adi may da ni Senator Pia Cayetano nga may niya bagat drama, patuktok, mga napausak, baga wari man luha nga nagtutuok, ano? Nga, that's normal nga mababarakan. Pero din at doon, pupsilay dito Senado, higa ni at doon pupsilay, kaya baga puro man lang tutikang din ito, Office of the Sergeant at Arms. Mapapausa ka nga, makasering ka nga drama ko din eh. Kaya ano? Kaya ano nga drama line eh? Kaya mga Marines, waray man magpabuto ka kay Pai Milton. Diba? Siguro, napausa laliwat na dun mga Marines kay well trained din eh. Iton Marines. Well trained iton mga kapulisan. Kadamo ni Ranakad to, makikita natin nga sige buto-buto an pera nga mga ahintihan Office of the Sergeant at Arms dito ha Senado. Pagang kalmante ra. Kalmante nga nagduduso at doon mga taga-media nga diri baga dumaup nga dito na area. And then suga din ito na itabo after itong baga pagpabuto. Makita ka dito video nga gimbayaan ni ra itong kuan scene of the crime, kumbaga ang lugar. Kung talaga may pupsilay, dapat nirihira na bayan dito. Makikita natin nga pirang lang ang polis sa ito nag-withdraw ito nira armas. Kalmante lahira. Siguro maramira mga bagaging drama lang ito. Hindi napapausa ka ganito mga ka-K5. But anyway, inin, makuri man inin nga itong mga Pilipino, problemado na nga ni kitit ato na panginabuhi ang panadlaw-adlaw. Nagkikinita kita itong mga balita, nakakabati kita itong mga balita nga bisan itong Senado, ginagwayan itong mga puder lugod. Instead nga itong era lugod at timanon din ni bispag agwayan, itong maupay nga mga programa. Agod itong makapaudwag naman lahat itong panginabuhi, ekonomiya, itong mga ordinaryo nga mga Pilipino. Diba? So aminin mga ka-K5 ito na itatabo didiha aton ha Pilipinas, especially didito na Senado. So now, kadi kita itong pag-aristo, kadi kan Senator Bato de la Rosa. May na ba katungod si Senator Trillanes? Pwede ba yan mag-serve itong warrant of arrest? Si former Senator Trillanes, dati manggudiya senador, dati hiyang official itong Navy. May daba niya katungod itong pag-aresto as a citizen arrest kay hi Antonio Trillanes Duport como pribadong inin mulupyo o citizen. Pero actually pwede basta-basta lang mag-serve itong warrant of arrest. May tungod itong pag-implementar mga ka-K5 itong warrant, trabaho ini itong mga autorisado ng mga law enforcement officers. So kaya itong mga police, NBI, official itong itong militar, I think there nga itong militar. But I know nga itong NBI, nga itong mga kapulisan, nga iba pang official nga inin may na katungod o katungdanan ito na korte, pwede ito nira. Pero, inidiliwat ka rin signon nga ito usang ordinaryong citizen, hindi na po pwede mag-aristo, ipinagi ito na warrantless arrest o kung ang tinatawag ining citizen arrest. Kay manggod itong citizen's arrest, may limitado ini. Oo, may dahil limitado nga mga higayon nga bisan itong ordinaryo nga mga mulupyo, pwede dakpon, no? Pwede magdakop hin tinatawag nga warrantless arrest. Under itong Rule 113 mga ka-K5, Section 5 itong Roll of Court itong Pilipinas, pwede la itong ordinaryo nga mga mulupyo magdakop, ano? Kung mismo nahidakpan o kung nakitan, haakto nga nagbubuhat yung krimen. O ang tawag ini, kumbaga termino siguro itong mga abogado or hakorte is

kids nga hiya iton nagbuhat paraglitan maya na rin itong imbalbag nga tao dumalagan iton suspect pero nakitan mo nga hiya itong bumalbag pwede ka mag-aresto iton mga ka-K5 ngaan kung may depreso nga palagyo pwede ini itong citizen arrest mga ka-K5 pero kung warrant of arrest hindi rin pwede ini igserbihin ordinaryo lang nga tao kay magigin masamok inin waray order kay maato ini tunim dadakpon nga kay Pai Milton karang lita ni kot baga magdaray nihin warrant of arrest tapos dadakpon ni mo hi General Bato de la Rosa magaaway ka mo inin kay di rin mahadlok mapakyan na ano team authority so ganito mga ka K5 so amay to nga napakyan na anong papel ni Anay Senador Trillanes didihiton pagdakop ano kaya ano nga hiyat nagkikinapot hiton nga kuan papel ito nga warrant of arrest nga pupwede man intalon ini ni Cantonia at mga ahinti hiton na gobyerno or gantit mga MBI although kay gin inayat man liwat yan ni Senator Bato de la Rosa nga make my day Trillanes oh, kahit sumama ka pa at ikaw magpusa sa akin pero rin yapon madakpi ano sanglit bang masamok yun din eh, nga pupuy ni nila inusang kriminal kung tawagon digad kriminal anong tanto kay di man niya say anag ano about the command responsibility in dapat unta igin susurrender inihan Senado. Masamok yun. Anyway, alas 4:35 niya nito nato na pagbalik. Pag-irestoryahan nato na saan o ba magtitikang itong impeachment? Kaya isa rin dito ang balita, impeachment trial kuno ni Vice President Sara Duterte. Kasado na ini din itong July 6. Julio 6 ini mga ka-K5, ha? Oh, so, aminin nga... inin kitaon naton ano iton mga posible inin mahinabo so yan na aton aadya sulod iton 13 ganan mutos against or para liwanan hi Senator Tito Soto yan na may mga kaso na in fact kay Jinggo Estrada yan na iton ombudsman na kuan na kan Chess Escudero nagsomon na gihapon ginpapabaton ni Senador Chess Escudero adi nga mga flood control issue so damoy ni itong mga senador nga posible maibargin ini okay diri na lang kakasuhan Senador Milton basta balhin nga dito sa nga grupo liwanin niyo itong tuan itong Senate President Cayetano. So, dito itong possible mga bargaining power. Kay diri, basta-basta inin nga mga inin pagtahap, may pagisumpay itong flood control projects. Kay damo ini, ito nagyayakan nga upod daw ini nga mga senador. To include nagyahapon ni Senator Villanueva, lakip gyahapon din na ito nahikakanit. Hindadana sini nga isyo. So, baga makuri. Alas 4:37. Sering ni Tori, maupod pa kunuhiya Hamanhan Operation versus Bato de la Rosa. Basta suguon kuno itong MMDA as hiya itong head nga bumulig itong pag habwa o paghalpat kan kinin Senator Bato de la Rosa. Pero good iton kuan pero iton bounty ano tawag ini iton presyo ba kumbaga wanted bounty money and then pero good gives naman lang kita hindi hibaga maging 1D millionaire mapapicture ka pa good dito ngay kung nakadakup kan Senator Bato de la Rosa.
Balita mga ka-K5, alas 4.38. Mabrikanay kita kadali mga ka-K5. Standby ka mo, mabalik itong taramdan El Castigador. Oras gimpanangat tayo. Ang Klinika D3 Bio.

0: Mighty C, the Alkaline Vitamin C, and sugadman in Clinica DTX 500. Makusog na pangontra itong high blood pressure. Standby, mabalik ang El Castigador. Kataliwale pirang ang pahinomdom.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My puso!
3: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madangmin, maratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
4: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
5: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
4: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
8: Hingiya pa niyo ang mahusay ng garantisado ng tarpaulin printing, signages, ng full uniform sublimation, print options na kloban, ang kabatunan. Pag-imprintahin tarpaulins, signages, build-up acrylic and stainless, full sublimation, and uniform, ngan may dapagod summer sportswear promo, 299 pesos la, ngan may ada libre na one set uniform. Ayaw na pagruhaduha, hindi in garantiya, and print options na kloban, namumutang, Ariali Street Corner, Sampaguita Village, Atubangan, and Alberto's Pizza, Tacloban City. Cell phone number, 0963-266-5199. FB page, print options Tacloban.
9: Mga ka-K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang na Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, ngani ba pa? Look no further. Adi na, Itelli Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect hub for intimate gatherings and special locations. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Ellie Luxury Villa. Ellie Luxury Villa, luxury you deserve. No one above, no one. May kasal, birthday, o bisan anong okasyon? Ha Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo. Para mas maging special, nimo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo special nga okasyon.
3: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madangmit, maratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
10: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
7: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
11: Iginpapaymaruhan Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hiray nakarawat mahan mga enrollees para han academic year 2026-2027 ha mga masunod nga course offering. Pre-elementary, elementary, junior high school ngan senior high school ipinaagihan. Strengthened senior high school academic track. Sugatan is STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, ASSH, Arts, Social Sciences and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan, Ciudad na Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino.
12: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarong Pabansa.
13: 66th Palarong Pabansa.
12: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
14: The 66th Palarong Pambansa Special Coverage is brought to you by Toyota Tacloban Leyte, St. Paul's School of Professional Studies, Leyte 2 Electric Cooperative Incorporated, Saveview Hotel, Print Options, the Provincial Government of Northern Samar, the Provincial Government of Samar, and Leyte 3 Electric Cooperative Incorporated.
15: D3 Bio.
16: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
15: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
17: Para sa malinis na dugo.
18: DGX 500.
17: Para sa manusog na tayo.
18: DGX 500.
17: Ayon sa mga eksperto,
18: ang DGX 500
17: ang may pinakamataas na antioxidants
18: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
17: DGX 500.
18: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
17: DGX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Ani ana ang kape nga nagasolbad sa problema. Kape nga may aroma, kampiyon ang timpla. DTX Coffee Mix. Sa sakit sa lawas maluwas, walay ubang kape nga makatabang kundi DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix. Mabalik sa mga butika.
20: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
21: DTX Beauty Soul.
22: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
21: DTX Beauty Soul.
23: Pabalit sa mga butika.
24: Extend Food Superman for Men.
25: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting ngayon bala mga mga best kid ang Extend Food Supplement for Men.
24: Extend Food Supplement for Men.
26: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
27: When I say stop, stop nyo yan.
0: Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
26: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
26: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
4: El Castigador!
5: El Castigador!
6: Alas 4.50 na mga ka-K5. Balik kita ito na ito na taramdan na El Castigador. Kaupo lang yapon niyo. Ako yung ka-K5, Roger Tilana. Bueno, and then happy birthday anay nga dito mga nag-birthday nga ito mga ka-K5. Hera Marilo Malquesto, si Emma Lauson, si Jam Creer, happy birthday. Si Ana Marie Nazareth, ni Marvin Gomez, lakip gihapon si Josay Marie Estela Muralita. Tama ba? Muralida. Ayan. Sige. Alas 4.50 na mga ka-K5. Ano na report ni ka-K5, Jaime? O, nakaandam na ito na report niya ni ka-K5 Jaime Grabador. Sige daw, i-check natin ito na report ni ka-K5 Jaime Grabador. Level up na itong inisiyatiba, itong EBSU SAME, Sentro Pag-Organisa. Ito na kababayanan nga Parag-Uma, Hanyo Kawayan, Tacloban City. Sige daw, adi itong report ni KK5 Jaime Grabador. KK5 Jaime, standby.
1: K5 News FM Live Report.
6: KK5 Jaime, K5 Move.
23: Sa K5 itong sektor itong pag-uma, dire na para itong mga kalaki na ngayon labi pa, para unta itong mga kabataan. Pero itong barangay 101 na itong New Kawayan at Urban City, nagtindog ka K5 itong kooperatiba, ng grupo itong kababayanan, nga amuliwa, itong nagpapadayon, itong panginabuhi itong pag-uma, dito, kaira komunidad.
1: DTX Coffee Mix, nagkapag ka na, na-detox ka pa, pabili sa mga butika.
27: Hapangunguna, ang School of Accountancy Management and Entrepreneurship akong same, Han Eastern Visayas State University akong EBSU, Cooperative City Cooperative Development and Livelihood Assistance Office ngan Cooperative Development Authority ng Rehiyon Otso, Pinbuhat ng Livelihood Empowerment and Values Enrichment for Leaders in Urban Poor akong level up, ngan opisyal nga pagtindog itong mga paraguma, labi na mga kababayanan ng Barangay 101, New Kawayan, Tacloban City. Ang inisyatibo para itong mga paragumahan yung kabayan in para mapurma ang sakto nga pagpakabuhi pinaagi itong pagtindog kin kooperatiba. Ang same magsiserbi naman nga giya nga amo itong mga asister sugod itong pagproponer mga aktibidad nga pwede ipasa og suportahan haniwa pa nga ahensya itong gobyerno.
28: Organize naman nga di ang mga farmers into our group and hopefully from a small scale initiative into a cooperative herang grupo. Kay asya nag-invite kita yan na han taga CCD lang and hopefully bagang makaabot kihapon ang taga CDA. Nga na natin yung panuyuan is mag-organisa ko herang kumuusa na kooperatiba. Karang kita may herang mga shared resources, shared initiatives. Nga magkaburubligay herang din yung uswag pahan era sa komunidad. Kung mabuligan natin inihirang, himuha natin han business proposals, isa-submit natin. With the help also han programa han Department of Agriculture and era YFC is pwede natin era mabuligan financially with the help ng among ginhimong inisyatibo ng business proposals.
27: Ibabaruan ha naglabay nga tuig din grupo naman yung mga estudyante tikang ha EBSU ang nakakarawatin premyo mauman magdaog ang ging proponer ilarom itong Young Farmers Challenge din ang premyo nga era nakuha iging gamit pagtindog ang negosyo sentro ang era agricultural product.
1: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX. DTX. Liniman on.
23: Ako,
1: Higya
23: K5, Arming Gamador, parang K5 Digital News.
1: K5 News FM Live Report.
6: Damo salamat ka kay Five Jaime Grabador para tong report. Hoyno, i-check daw na ito ni Nina. Ang butong kaya na ito ni Nina. Papaplay na ito ni video ka K5 Milton, ano? Ito na kanda Senator Pia Cayetano. Baga diskusyon ini Pia Cayetano nga ni ano, ini Risa Hontiveros. Play daw nato. Ito. Ito nira magiging debatingan hindi niya, no? Anay, papasa kulot di dahi mo. Atong kan Risa Hontiveros liwat. Oo, kay maram ka mo mga ka-K5. Medyo ini controversial ini nga istoryahon. Kay baga daw sugan itong pipira din hinga inin nagsisiring hiranga. Mga drama ganlan doon pagyakan ano ni inim Senator Pia Cayetano may tungod kay waray man kuno luha. Sige, kikitaon natin kung may luha ba manggod eh. Ikaw bahala ka kay Five inin Milton kung makitaan ba ni mo nga may luha samtang nagyayakan ano ini Senator Pia Cayetano. Oo. Inin din he aton makikita kay nasiring ini din ni ano ini Senator Pia Cayetano mag emotional ini ano may tungo dito han naitabo nga idahan Mayo 13 dito sa Senado and siring diwat din ni Senadora Risa Hontiveros nga diri ko rin nagyayakan about itong mga personal feelings ano. So sige daw, kitaon nato ni unahon nato ni ano Senator Pia Cayetano. Sige daw, take it away ka kay 5 Milton.
3: Siguro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, dalawang pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. She has a 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin later na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, dalawang pintuan na nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator, women and boys natin, nando doon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit. So yun lang ang masasabi ko. Yes, I am very ready to share my story, to ask questions. Pero kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff. Staff namin, Senate staff. You have your own story. I respect that. But please respect my own story.
6: Okay, sige. Inirespetuha ka kay 5 Milton. Ito niya kalugringon istorya. O nga, balita ko, i-check note natin itong video ni Senator Risa Hontiveros. See daw.
4: I empathize with the experiences and the feelings expressed by the gentlewoman from Taguig and Pateros. May I just repeat what I clearly stated at the context of na parang walang nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events that caused fear and a lot of other negative emotions and experiences sa ating mga colleagues, sa ating mga Senate staff, sa security unit dito, at sa Senate media. Yun po yung punto ko. And it is akin to one of the points raised by Senator Irwin earlier, before my privilege speech.
5: But let me assure you that's not the case. President. In fact, I have to deal with the security of the Senate every day. I'm just not telling you everything that we have to deal with now to make sure that there's no bombs in the in the area, just like every day except this time, and also making sure that there's no miscommunication between the executive, legislative, judiciary, and the international community. That's precisely why we are waiting for the complete investigation, because there are matters that when are discussed in public will cause more alarm and confusion rather than clarity. But that doesn't mean na parang walang nangyari lang. I think that's the point where there will be strong answers, Senator Risa. But of course, you have your point of view and we respect that.
4: Thank you, Mr. President. And lastly, just for the record, as I said earlier, I deeply respect the emotions of our distinguished colleague. It's evident that the violence that breached our halls has profoundly affected all of us. And I don't doubt, Mr. President, the leadership's personal distress over what transpired. However, when I stated that it feels now as though walang nangyari, I was not speaking about our personal feelings. I was speaking about our institutional posture.
5: Thank you for
4: our
5: that.
4: Grief as senators is valid, but our mandate requires action. Salamat po ng marami, Mr. President.
5: Thank you for that.
6: Okay, so amad to. Ito na baga mga argumento diriha Senado, mga ka-K5. So may daliwat tinin baga diriluat maupay, mga ka-K5. Ito nahitabo. I don't know kung tinuod luwat inigin subad-subad luwat ni Tita Claire, ano, ni Auntie Claire. Ito na gin mawas ano, ng fun. Ito nga igin emosyon, emosyonal nga pagyakan ni Senatora Pia Cayetano. So, adiman, and then pamatiin natin no, itong pagareaksyon ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro. Ito niya reaksyon, no? Sige daw, kakipay Milton.
7: Hindi naman kayo nangamusta. Natakot na, takot ako. Analysis ko, mga Claire. Instead, i-deal sa comment niya, deal kung ano ba ang naging papel ni Senator Cayetano sa pag-aprove niya sa trabaho at operasyon ni Sergeant at Arms Aplasca. Ginawi niya doon sa mga minority. Hindi naman kayo nangamusta. Natakot na, takot ako.
6: Ayan. Doon ba ito? Doon ba ito maginyakan ni Auntie Claire? Baga malatad tuhin pansunlog o panhangit, ano? But anyway, mga ka-K5, katuhayan, ano, ito na Senado. Labi na kay hamasunod nga mga bulan, especially dito na July 6, matikang na ito na impeachment trial. Ala kontra nga ni kan Vice President Sara Duterte. So di nga din matuhay di dia Senado. Kasi, you know what, problema lang din eh. Kay itong impeachment is a political process. Karagsignon nga kung political process magawas sini nga numbers game. Kay kung hinot itong imo kapartido, amo ito maugup ha imo, mga ka-K5. I don't know kung kay ano, nga may damaman suga din nga klase itong proseso, itong impeachment. Nga kundi in, wala magklaro hindi ni kung magiging fair ito niya trial hini. Magiging patas ba ini? Sabi nga ni kita nga political process, more on pinolitika. Ngan kanya-kanya hinin itong mga senador nga adaya na mga sitting senators, ito nga 24 nga mga senador nato din niya Pilipinas, may dahil ni kanya-kanya ni raginuugupan nga papano ni mo din hi masisiring ano nga magiging partial itun or impartial mga ka-K-5 itun era ini magiging desisyon din eh kung mismo kapartido nira kapartido itong ginakusaran itong pipira ng mga senador ngayon kapartido itong administrasyon itong pagintutuhan ng amulo at itong mga nagmamangulo itong pag-akusar kapag-file itong impeachment ay complaint. So amit din ang mga ka-K-5 ngayon kasi rin kita nga magiging waray gamit ining klase itong impeachment trial kung may partiality. O mawari gamit hindi ni kung klarado nga may na pag-uugupan ito nato na din ni mga senador. Kay damo itong magkikita hindi ni mga ka-K-5 and then bugos ng Pilipinas o maybe bugos ng kalibutan magkikita hindi ni mga ka-K-5 itong impeachment trial. Dapat din hindi rin magpakabulok-bulok itong argumento ito natin mga senador. Otherwise, kung halatado nga naugup ka, nga klarado may ada mga basihanan itong ginakusar, nga dahil itong ginakusaran, in, din hindi ma-reflect kung ano ka nga klase itong senador. Nga pag-abot ito na panahon ito na eleksyon, sunod nga eleksyon, labi na ito natin na din hindi mga ano magraduar na dito na 2028 ta gulpi ni mga ka-K-5 nga inin baratunon nga dito mga butante nga posible din he mga ka-K-5 nga inin diri ka na ini habutusan pag-abot hiton mga panahon so yan na amo ito in kuanin din ni nagkukumuhin bunay ito naton din ni mga senador ya dapat hira yan ang magbarubalansi so boy no mintras nga diri panadadakpan luat ini ni senator Bato de la Rosa ada kay ini magpapabilin nga iya in pagahanawon man ta hito naton mga kapulisan darang iton DOJ in naghatag na hing kamanduan mga ka-K-5 naghatag na hing kamanduan nga dakpunggod igaserbi iton warrant of arrest against nga dikan Senator Bato de la Rosa so iton DOJ nagsiring nga PNP nga National Bureau of Investigation arestuhon ni Senator Bato. Oh. So, by the way, kanina, igin-play nato nining yakan ano, ito nato na din ni Senador. Senator Pia Cayetano. Si Pia Cayetano in bugto inin hiton Senate President yan na. Pero ging kontra inin ni Senador Erwin Tulpo, kapahayag ni Senador Pia Cayetano, nga oray kuno bisan usa ang mga minority senator nga nangumusta iya. Oo, matapos kuno itong shooting incident hasulod ito na Senado. So gintagan din doon ni Tulfo nga haira chat group nga mini WhatsApp. I mean nagpadarahiya in mensahe nga sering niya nga ano kalakip hira dito na iya mga pag-ampo. Nangungustag yapon daw hira Senator Kiko Pangilinan, Senador Bam Aquino, and he Senator Sherwin Gatchalian. Ngan bumatong pa daw kuno hi Senator Camille Villar. Nga nagpasalamat, nagsiring okay la hira dito nira Kabutangan. Sering ni Tulpong diri kuno hiya maram kung kay ano. Gawari ko nung mabasahin ni Cayetano iton nga mga mensahe. Itong pakiana naman ni Senator Pampilo Lacson kung hino ang mangungumusta mga tawong inin kalipayon nga nangangaon nga magkaurusa. Naginom ko ng kape na kapag live pa Facebook ang ginakusaran at minority black nga may ideya itong kasamo. Naging emosyonali kay Tano o kay gin almahan at dumpahayag ni Senador Risa Hontivero. So, boy na mga ka-K5, kay Biyernes siya ng adlaw. Medyo early kita yan ang magtatapos. Sini nga ito na taramdan, El Castigador. Batay niyo itong sunod nga taramdan na ito na Klinika D3 Bio Evening Newscast. Ang araw ito na itong magiging kaurusa ka K5 Jaime Gramador, Engineering Department, ika K5 Milton Matek. And of course, thank you gihapon para ito na ito na mga viewers, na ito mga listeners, especially nga dito na ito na di oy ka Nancy Molina, kay Raul Mel, kay Roger Fabi, thank you so much, si Diladia Ares, kay Alessandra Marie, Dennis Bautista, kay Nel Rosero, El Matan, nga ni Cheryl Mabana, kay Sir Edgar Tanawan, kumusta, thank you, kay ni Janet Pelinio Ricardo. Sa warantalanan mga ka-K5, ako hi ka-K5 Roger Tilana, parang kampiyon ng mga balita, servisyo publiko ng kaliawan na syudad ng Tacloban, ng Bugos, ng Sinirangan, Visayas, K5 News FM.
8: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
9: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.
12: Mga ka-K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang na Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further, adi na, Itali Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect hub for intimate gatherings and special locations. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Ellie Luxury Villa. Ellie Luxury Villa, luxury you deserve. No one
13: above, no one... D3 Bio Health News. D3 Bio.
14: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtingin, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
15: Mapalit sa mga butika.
13: D3 Bio.
16: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
29: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga vitamin D3.
16: Hisgutan na to ron. Ang ato ang checklist. Mga advantages sa D3 Bio over ordinary vitamin D3.
29: Mm.
16: Ang gynecology journal ni Ingon Dr. Ramil nga ang mga babae di ay kung mahilig mo kaon og tamis, niingon jud nga katamis, grabe nga carbohydrates, pabor jud na sa pagtubo sa mga candida albicans.
29: Mm.
16: Ang reproductive health ninyo ha, anaa, grabe jud ang baho.
29: Mm.
16: Sumala pa diri, dako jud ang ikatabang sa virgin coconut oil sa pag-inom sa D3 Bio, diritso kini sa muadto sa imuhang reproductive organ og patyo niini ang mga candida albicans nga mukos og baho. Kini nga capability wala jud sa ordinary D3.
29: Naarag yun na sa D3 Bio. Muna nga kung naka D3 Bio ka, halos tanang problema sa mga kababayenan, kanang mga baho diha, dako jud ang matabang niini, bisan pa kanang baho sa lawas, Sir JP.
16: Kaya ka
0: kaya jud.
29: Makuha ra nimo sa D3bio kay wala na sa ordinaryo nga vitamin D3. Ako Sir JP, kung gasigi kag inom D3bio, ikumparar mo sa ordinary D3. Ang nakanindot sa D3bio kay gipadaghan niini ang mucus lining. Gipabaga kini ang mucus para makaproduce og daghan dihastian aron malikayan ang problema sa hyperacidity bisan pa ang ulcer.
0: Kana?
29: Sa una, gasigi kog research nga ang mantika gapasamot daw sa hyperacidity og ulcer. Kato daing mantika nga niagi nag-init. Pero kini atong D3bio, Sir GP, cold press ni. Kung may H. pylori bacteria diha sa imong tiyan, kaya niyang makontrol. O gawas sa kaya niya ning kontrolon, patubuon pa dyan niya ang imong mga mucus. Aron pagbubo sa acid, dili daling manipis ang lining sa imong tiyan.
0: Correct.
29: May protection, mo nang nakamayo sa D3bio. Ikumparar kung gainom ra ka og ordinaryo nga vitamin D3.
15: D3bio!
17: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung unsaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
15: D3bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
18: Kapalit sa mga butika.
0: Kung gakutoy akong kutokuto, muinom na kong 1 to 2 capsule sa D3bio, mawala yun na yun ang kutoy sa akong tiyan. Dali ra kayo. Gakutoy siya kay nakabati ka maggutom. So nag-inom ko 1 to 2 capsules, nawala na pod kong kagutom. Kay man ang atong D3bio adunay extra virgin coconut oil nga may medium chain triglycerides nga maoy mahimong ketones og kini na pod ang muhatag nako og kusog.
29: So sa ato pa Sir GP, giila siya sa atong lawas isip usa ka pagkaon.
0: Yes doc, as food, healthy nga food.
29: Mao na kung buntag usa ko mo adto sa akong opisina, muinom ko og tulo ka soft gel sa D3bio Sir GP. Kay ang purpose ana syempre kay galicture baya ta.
0: Nya
29: gamit jud nato ang atong utok. Unya kung walay kaon, wala jud ta kay laing food. Ang D3bio lang ang ketones nga naa sa D3bio.
0: Mao nay mag-provide nimo og energy. Ako, nga numang gusto nako og D3bio over ordinary plain D3.
29: Nga naman.
0: Kay makahatag man ni nako og kumpiyansa. Kumpiyansa nga layo ko sa mga sakit-sakit.
29: Correct.
0: Sama sa ubo, sipon, ug unsa pa diha kining tungod sa monolaurin nga naa sa D3bio. Ang monolaurin gitap na kanang tanang klase nga virus ug bakterya nga mao hinungdan sa trangkaso, hilanat, pag-ubo ug sipon. Kung ganahan kang malayo sa ubo ug sipon, mag D3bio ka. Kay kuyaw man karong panahon na gamay ra nga trangkaso, makuyawan na ka. Kay basin unsa na ni mao nang dapat mag D3bio ka 1 to 2 days ra mawala na yun imong trangkaso. Kay man protektado ang imong selula o sa giingon pang naay bodyguard ang imong mga selula.
29: Ang gikuyawan ako Sir GP, dili kay ang trangkaso. Kay mutuo naman jud ko sa kay epektibo sa D3bio. Kaya jud ni sa D3bio. Ang akong di ganahan kay ganang i-quarantine ka sulod sa 14 ka adlaw. Dili ka pagawson, mas maayo pangan sa hilantan ka niya inom kag D3bio kaysa i-quarantine ka. Likay ang trangkaso, hilanat, ubo ug sipon. Mag D3bio jud adlaw-adlaw.
0: Wa na tay oras ko si Jean Paul Generoso.
29: For sab si Dr. Ramil Oy, maing panglawas ipadayon.
0: Ayaw gabusuhon.
15: D3bio.
19: Ako si Elena, gainom jud ko og D3bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
15: D3bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
18: Apalit sa mga butika.
15: D3bio. D3bio. Health news.

0: campione radio.
1: Ahora sale 5:21.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Mga kagipay, ba din na itong magpasong ang mga notisya ng hatong mga laray uluhan. Abalita lokal, sobra 700,000 nga danyos na ipati kaduhang ang magkabulag ng insidente in sunog biliran ng sa Amar.
3: HIV cases sa Tacloban, lumobo hadtong 2025, sumalahas City Health Office.
1: Abalita National House Prosecution na Panel, hulos na ang pangandaman para impeachment trial.
3: Hangyuhan defense team ni Anay Presidente Rodrigo Duterte ang igapilar ang confirmation of charges sa iha ICC, igin basura han korte.
1: Balita lang yung alam na saan na Supreme Leader han Iran waray plano igsurinder ay Estados Unidos sa nira uranium.
3: 14 patay hausang pag-atake han Iran han Lebanon.
1: At naman, balitahan negosyo, mas istrikto nga nutrition standard naging kakabarakan nga makakapikto sa sektor ng agrikultura nga manufacturing.
3: Haaton balita kakaiba, misis ginbulaganan mister parahan iyan nakachat nga scammer.
1: Balita pa og natakusog, next, otro gipalhod ang Cavaliers, Haira Game 2 ha Eastern Conference Final.
3: Hato naman balita showbiz, Regine Velasquez diri pa magre-retiro, sumalahan asawa nga si Ogi Alcacer.
1: Mapay nga oras sa Pilipinas, mapay nga oras sa Eastern Visayas, ini and D3 Bio Evening Newscast, iyan ang atlaw ito na Biyernes, Mayo 22.
3: Live niyo nga mababatian at ha K5 News FM Tacloban 103.1.
1: Mababatian nga makikita kami din man nga parte ang kalibutan ni pinagito namon ni YouTube channel, TikTok nga Facebook page sa K5 News FM Tacloban Digital.
3: Ngan ha detalye han aton mga balita.
1: Siya nito nato na balita lokal na ipatik ang duhang insidente in sunog ang magkabulag ng lugar han natabo dinahanto na Mayo 21 han Kulup. Nalisang ang pirang mga residente han Sitio San Roque, CMP, Barangay Larasabal, Naval, Biliran. Kakulupan aga Mayo 21 dinahanto na Mayda nasusunog ang panimalay. Kundi nakagipatik yung perluminos 300,000 pesos nga danyos. Subay impormasyon ano sa haduha nga tag-iya hanbalay in nagtuon nga gimbayaan lang niya hinkadali ini pero datong bumalik niya nagkakalayo na ngayon ang kisamihan ni Rabalay niya samtang nalarma naman at mga residentihan barangay Dagom ha Calvayo City din itong matabo ang sunog dinahan na kulup Mayo 21 kuliin 27 ang mga istruktura at tunawbaw ha insidente yung babanabana naman nga maabot naman hing 465,000 pesos nga danyo sa maong insidente pero ginaligan pala nga naging hinungdan na sunog inagtikang ha nag-overheat nga cellphone. Waray naman na ipatik nga mga samaran haduang insidente hin sunog.
3: Halain nga balita lokala, narikupo han mga otoridad ang 40 ka stick nga nakasuksok ha under 40 ka stick nga sigarilyo nga nakasuksok underwear yung usang babayi nga mabisita unta hakat Balogan City District Jail. Sumalahan impormasyon, ginprobaranhan babayi nga i-smuggle ang mga sigarilyo hasagwan pasilidad. Pero naobserbaran han mga opisyalis dito nga baga kakaiba ang hurmahan underwear hini. Dito na nagbuhatin body search ang usang female duty personnel hapasilidad nga nakit ang ha-underwear han babayi nga bisita nga may sulod ini nga mga stick hin sigarilyo. Depensa naman han babayi, ang iya bugto ang nagsubuha iya nga igsulod ang haprisuhanan maong mga kontrabando agud ibaligya sa kuban pasilidad igparalithan gatas han iya anaka. Samtanga, gintagan lahin penalty ang babayi tungod han pagtalapas hini ha City Ordinance number 2024-011 hasyudad hankat Balogan ang ordinansa nga nagdidiri han pagsulod hin mga kontrabando hakat Balogan City District Jail.
1: Samtang nga lain pang notisya lokal, nananawagan niya na ang DSWD Regional Field Office 8 Reception and Study Center for Children o kon RSCC ha pamilya at doon minasusan upuya ang yagin abandona sa nga Beach Resort sa Barangay Baras sa Palo Leyte. Yan at doon naglabay nga Enero. Tikan din atun matadaan ang bata din atun Enero 17. Hanya na nga tuig in waray pa makilali ang kag-anak o ang nag-abandona hini. Kung mayroon duman nga duha nga concerned citizen na mo na nakadiskubre han puya ha may kabanwaan nga party han embankment nga napuputusin ni Hina Pranela.
3: Hatong katapusan nga balita lokal. Padayon itong paghinitaas han kaso han Human Immunodeficiency Virus o HIV ha Tacloban City subay han datos han Tacloban City Health Office. Sumalahan HIV AIDS Coordinator Myla Garcia, lumobo ha 441 HIV cases ang nahipati ka syudad hadton Nobyembre 2025. Kung manunumduman nga hadton Abril han nakalabay nga tuig, igin sumathan DOH nga sumakaha 2,642 HIV cases ang nari-record habugus nga rehiyon. Diin kadaman ha mga kaso inaada ha age group nga 25 to 34 nga anyos. Pero nagtitikahitaas sa gihapon ang kaso ha mga batan-on lakip na ang mga teenagers. Kasagaran ha mga rason han pagitaasan kaso ang pakighilawa sa igkasilalaki, unprotected sex, multiple sexual partners, ngan kakulangan ha regular nga HIV testing ngan awareness. Iginisplikar naman ni Garcia kung tipaw na malilikyan ang nasabi nga sakit. Una, ayaw pakighilawas kung dir pa insakto itong edad ngan dir mo kilala itong imo partner. Ikaduha, maging tangkod o faithful ha imo padis. Ngan ang tama nga paggamit hin kondom, paglikay ha paggamit hin droga ngan makahurubog na irimnon, ngan early education ngan treatment. Hapag kaya na, in ginpapahuruhugot pa han City Health Office ang era HIV awareness campaign ha mga sentro ngan burubarangay. Agoda, mapahamtang ngan maedukar itong publiko bahin han nasabi nga sakita. Kunin kaso may ginaabat nga mga sintomas o karuyag may baruan kung may HIV o AIDS dahil pumakagto ha mga HIV screening center din ya syudad o ha treatment hub. Din ya Tacloban, may dana treatment hub City Hospital nga na EVMC. Samtanga, pwede naman pumakagto ha mga HIV screening center sugada City Health, City Hospital, Sagkahan District Health Center ngan ha EVMC.
1: Alas 5:29 na mga kakipay, natong mga balita lokal na ganyan na padangat tayo on the clinic at D3 Bio, the superfood supplement.
2: Balitang National.
1: Ato naman na mga balita nasyonal. Nasa sagi po na yan ang House Prosecution na Panel nira pangandaman para impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ha Senado. Sumalakan na Batangas Representative Jervil Luistro na ginagid ng nagaandam hira para ha bar examinations tungod kay Harus Tanan at dun mga miyembro han panel in nagre-review and rules on evidence ngan iba pa ang mga legal nga proseso. Sigun kan Luis Tro, nagdumar ang grupuhin prosecutors learning from prosecutors session. Kagin pangunahan ni Representative Chil Jokno, in hingadayan dinhi at yung mga patakaran na ebidensya ng mga pita na proseso ang hearing. Kadugangan hini, ginandam nagihapon ng panel ang listahan at yung mga testigo, mga dokumento, video, ng iba pang mga ebidensya nga nag-re-representar o pag-presentar akada artikuluhan impeachment. Dugang pa ni Luis Tro, nga dirila mga papilis na nira igya papakita kundi pati nagihapon at yung mga materialis nga makakabulig ang hearing. Kung meron dumaon nga gin-aprobahan ang kamera, ang impeachment ay complaint kontra kan Duterte na ipag-isumpay ang ginaligar nga sayop nga paggamit at yung confidential funds nga na-issue hasal and unexplained wealth nga nanakusasyon in panarhog ha presidente nga iba pa nga mga opisyal.
3: Haaton katapusan na balita nasyonal, igin basura han International Criminal Court or ICC, pre-trial chamber 1 an hangyo han kampo ni ani Presidente Rodrigo Duterte, nga igapilar ang naging desisyon han korte nga paatubangon niya hapagbista han iya mga kaso kontra ha iya. An anay mga abogado ni Duterte, nga ginpangunahan ni Nicholas Kaufman, ang nagpasa hini nga apilar. Sumalakan Kaufman, waray iklaro han ICC pre-trial 1 kung ano ba ang mga kaso nga atubangon han iya kliyente. Ngan waray gihapon maupeng eksplenasyon kasumpay han mga ebidensya nga iginpresenta kontra han iya kliyente. Hado si kapaypay nga desisyon ng korte, waray sadang dahilan para tugutan ang apilarhan mga abogado ni Duterte. Didahan nakalabay nga bulan, nagkaurusaan mga hukom han ICC pre-trial chamber 1 ha desisyon nga magpadayon ang pagbistahan kaso kontra kan Duterte nga crimes against humanity.
1: Alas 5:32 na mga kakipay. Ato mga balita nasyonal gipadangat ni Hayo han Mighty C. Di alkaline vitamin C nagatagin extra nga proteksyon ato lawas. Nagpapakusog ito nato resistensya ng immune system.
2: Maradita International. International.
1: At naman mga balita lang yung alam na saan naging mando mismo han Supreme Leader han Iran nga dirig susurinder habisan ano nga lang yung naso na nira mga uranium subay had duha nga surok nga mga senior Iranian. Sumalakan Iranian Supreme Leader Ayatollah Mujtaba Khamenei katong paghatag nila mga uranium ha ibang mga nasod sugan ng Amerika inin mas magpapaluya higher fuerza kabilaton hati padaraon ka panahon kunotro ng umatake ang Estados Unidos gan Israel ha ira usaha paghatag han Iran

0: Sudan, Iran.
1: Hakatapusan nga balita internasyonal, patay ang 14 nga mga individual ha usang pambombahan Israel ha Lebanon, kundi ino upat ha mga namatay in mga kabataan. Iningin buhatan Israel habot nga han ceasefire handuha nga nasod nga nagtikang didahan bulan han Abril. Pirang mga paryente han mga biktima ang nagkamatay in tumambong ha paglubong han mga lawas han 14 nga mga biktima. 5 ha mga namatay in usa ka pamilya, kundi in ang pangidaron han mga kabataan in usa ka anyos, 6 ka anyos ngan 8 ka anyos. Ginlubong ang mga biktima didaan Huwebes, kundi in duha nga mga lungon in ginputos ini bandera han Hezbollah. Samtang usa naman nga lungon ang nakaputos gihapon hin bandera han Amal Movement kaalyado han Hezbollah. Samtang depensa naman han Israel nga ginsumatan na nira ang mga katawhan nga naguukuya Southern Lebanon nga mag-evacuate na tungod han pagpapabuton hirahin mga bomba hanasabi nga lugar.
0: Alas 5:35 na mga kakipaib, nato na balita halang yaw ngalab na saan ginpadangat ni Heyo han klinika DTX 500 makusog na panguntra han high blood pressure.
2: Balitang negosyo, negosyo,
0: negosyo. Alas 5:35, ato naman mga balita negosyo. Ngayon kakabarakan nga may negatibo nga epekto ang mga sektor ng agrikultura and manufacturing ang resolusyon nga ginhimo National Nutrition Council para mas istriktong nutrition standard ng mga pagkaon nga erinmon. Ang resolusyon ng NNC nakabutang dito ang mas pinahabubo nga level itong tambo o oil asukar ng asin ang mga pre-packed nga mga pagkaon. Lakip din niya itong mga dilata, gatas, tinapay, erimnon, keso, marinated nga karne, hanbaboy, nga manok, biscuit nga iba pa. Subay itong Philippine Chamber of Agriculture and Foods Incorporated kung igpatuman man ini nga mas na istriktong standard samtang waray sadang transition planning kan technical nga kandaman para ini makakapikto ini ang mga paraguma. So na lang ito na pagpamatuman o pagpatumanhan NNC nga ang kinahanglan nga total gatas ini dirila malapos sa 2% pero ang gatas in baka inada o kung ada man ini 3.5 kada 5% mapiktuhan o kung mapiktara naman ang manufacturers labi na ito na may kinahanglan nila o kung kay kinahanglan nila yung pagbabago yung paghimo yung bagong formula kundi magastos pera hindako sanglit iging panawagan han PCAFI kan Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay basura ang resolusyon han NNC kasumpay han mas istriktong nga nutrition level ang mga pagkaon nga erin mo. Alas 5:37, naton balita negosyo gin padangat tinihayo ang DTX sa Coffee Mix na kagkapikanan na detox ka pa.
2: Balita! Wow!
1: Kadilawit kita haton balita kakaiba. Usa nga misis sa Amerika ang nakigbulag ha iya mister ngan gumastos hinda ko nga kantidad para han iya nakachat online nga napakilala nga artista ha Hollywood. Ha usa nga show igin sumat ni Makayla nga naskam hiya hin sobra 10 million dolyares ha iya nakachat nga nagpakilala nga Hollywood actor nga hi Darcy Montgomery. Sumalakan Makayla, toxic na ang irarelasyon han iya mister salit nag-register ini ha usa nga online forum para ha mga film enthusiasts. Bumulig hiya ha nasabi nga forum tungod han iya pangarap nga maging film director ngan para makabiling hin makakakolab ha paghimuhin pelikula. Usa ka adlaw nakakarawat hi Mikaela hin mensahe tikang ha usa nga member han forum nga may username nga DKMH. Nagpakilala ini nga hi Darcy Montgomery, usa nga Hollywood actor, pero waray dayon tumod hi Mikaela. Tungod han ira adlaw-adlaw nga pag-istorya, hinay-hinay nga nahuhulog hi Mikaela. Han makuha na han scammer niya pagtapod, ginkumbenser hiya nga bulaganan iya mister, ngan hira na iton mag-aasawa. Dayon naman nga sumunod himi kayla,

0: nga nakipag-divorce sa iya mister. Kataliwan hini, nangaro ang lalaki hin 10,000 dolyares. Pero hana, maipadara na ang kwarta, waray na ini magpaabat ha iya. Sumalahan producer han show, usa ini nga kaso hin romance scam. Diin naghihimuhin fake profile ang usang scammer para makigrelasyon online. Ngan kun madara itong biktima, inaaruan inihin sa lapi, pinaagihin gift cards ngan cryptocurrency. Waray na magpasakay yung kaso ni Kayla kontra han scammer, ngan iya na lainigin konsiderar ngan lesson ha iya.
1: Alas 5:40, naton na balita ng kakaiba. Gid ang padangat inihayo mga kakaiba na Klinika D3 Bio na Superfood Supplement.
2: Balita Sports.
1: Kaput na ha, New York Knicks ang 2-0 nga bintaha na best of 7 NBA Eastern Conference Finals. Nira ito na Cleveland Cavaliers sa score nga 109-93. Nagpalaprak si Josh Hart in career playoff high nga 26 points para Knicks. Mamut naman hintag 19 puntos si Jalen Brunson ngan si Michael Bridges. Kan 18 puntos naman ang kan Karl Anthony Towns. Samtang napurnada ana 26 puntos ni Donovan Mitchell ngan 18 puntos naman ni James Harden para ha Cavaliers. Mga kakipay, manatong balita sports. Game padangat ni Johan Extend Food Supplement. Nagahatag in extra kusungan enerhiya. Sigurado ko kulangon ng one round kung naka-extend food supplement ka.
2: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
0: Para ha aton balitang showbiz, ginklaro han singer-songwriter nga hi Ogie Alcacid nga niya asawa nga hi Asia songbird Regine Velasquez indiri magre-retiro ha showbiz. O ha concert scene haluyo han mga sumat nga an iya ti arabot nga concert ha Oktubre komo posible nga final major solo concert han singer. Ginesplikar ni Alcacid nga samtang hi Velasquez imposible nga diri na mag-concert ha dagko nga mga level, hiya inaktibo lagi hapon ngan waray plano nga umundang nga hapag-perform ha entablado. Ginpaangbit gihapon niya nga naging emosyonal hi Velasquez han ira pag-irestoryahan ang ideya nga pagtalikod ha pagko-concert ha maabot nga mga katuigan. Haluyo hadto nga mga emosyon, nagsiring hi Alcacid nga diri maundang hi Velasquez ha maabot nga mga tuig. Labi na nga nakakarawat pa inihin makusog nga suporta tikang ha iya mga fans. Dugang pa niya nga hapag kaya na inmahugot ang iya pangandaman para ang iya konserto ha Oktubre. Upod na ang voice therapy nga mga konsultasyon ha medisina agud masiguruan iya vocal health. Dugang pa ni Alcacid nga nagupay na ang tingog ni Velasquez kaumanhan pagpapatambal nga excited hiya para han iya ti arabot na show nga may da mga plano nga ginsusuportahan nga hiya nga nan iya bugto nga hikakay. Ginmalatumat niya nga samtang nagtitikalagas in nagbabag-o ang tingog an usa nga parakanta nga nakakadugang gihapon ini hin kahilarom han emosyon.
1: Alas 5:44 na mga kakaypay. Panaton na balita showbiz sa Gimpanang at Inihayo ang DTX Beauty Soap na kampanti ka sa alagang dala ang DTX Beauty Soap. Mga kakaypay, hindi ni natin tinatapos sa natin na D3 Bio Evening Newscast. Yan na nga adlaw itong Biyernes, Mayo 28. Ano yung mga naging taga-pasambuang? Ako yung K5, Roger Tilana.
0: Ako naman yung K5, Jean Piliño.
1: Parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko.
0: Ngan kaliawan, hasyudan ng Tacloban, ngan habukos na sinirangan Visayas.
1: K5 News FM.
4: Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K-5 News FM, championing the lives of the Filipino. The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarong Pambansa. 66th Palarong Pambansa. 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
5: The 66th Palarong Pambansa Special Coverage is brought to you by Toyota Tacloban Leyte, St. Paul's School of Professional Studies, Leyte 2 Electric Cooperative Incorporated, Saveview Hotel, Print Options, the Provincial Government of Northern Samar, the Provincial Government of Samar, and Leyte 3 Electric Cooperative Incorporated.
6: Sala, birthday, o bisan anong okasyon, Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo. Para mas maging special, nimo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo special nga okasyon.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
4: DTX 500.
8: Pumali sa mga butika.
9: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
10: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, hinautontang na inom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 og ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Last time doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres. Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa tong mga selula padulong sa katigulangon.
10: Dili kaangay sa bacterial chromosomes. Iya sa tao ang rod shape. Pasabot naa sila'y tumoy og diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy dili mahurot og kopya. Pareho ba nang magputokopy ka Sir JP? Usay ang tumoy nga litra sa bond paper dili maapil kopya.
9: Mao
10: nang sa siging nga cell division or ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay ug mububo ang genetic information sa bag-ong selula.
9: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini, naa ra jud gihapon parehong impormasyon nga makareserba Ang halimbawa ni Anidok, daw murag buffer. Mm. Extra nga kopya sa code.
10: Yes. Problema ra gyapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
9: Munay.
10: Gubona sa mga free radicals. Mm. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, delikado daw ka onana, samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, dali ra jud mahurot ang imong telomeres. O matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
9: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division o oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. Mm. DTX 500 og Mighty C ra jud.
8: DTX 500.
11: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
8: DTX 500.
10: Pumali sa mga butika. Garigyo nato masabtan Sir GP ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mighty C. Kung dili ka gusto dali matigulang. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud Sir GP nga naay telomeres. Usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres, nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka moinom og DTX 500 og Mighty C.
9: Giunsa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere?
10: Mm.
9: Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase.
10: Mm.
9: Og kung moingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga naga-synthesize o naga-assemble sa DNA og RNA molecules. Mm.
10: Buot pasabot Sir JP, kini siya mo itig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
9: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template.
10: Mm.
9: Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
10: Mm. Nabantayan ba ni mo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao?
9: Mm.
10: Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cellsay, cell phones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao.
9: Oh.
10: Pagdaghan sa mga sakyanan,
9: oh,
10: aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
9: Ayay,
10: gapataas sa oxidative stress.
9: Mm.
10: Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og Mighty C.
9: Wa na pod tay panahon, Doc. Ako si Jean Pauline Rosso.
10: Ako na sab si Doc Ramiloy saying mayong lawas ampingan.
9: Dili abusuhan.
8: DTX 500.
12: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
8: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibu matraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
14: Ako po ay Helen Jurico. Nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupay itong akong lawas. Maupay itong akong katurong amo itong maganta akong lawas. Kung pwede, probarilot niyo itong nga product nga D3 Bio.
15: Ang pahayag ni Lynn Jorico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
16: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
17: D3Bio. Ang D3. Nga may BCO. Ang BCO. Nga may D3.
18: Para sa malinis na dugo.
19: DTX 500.
18: Para sa manusog na tayo.
19: DTX 500.
18: Ayon sa mga eksperto.
19: Ang DTX 500.
18: Ang may pinakamataas na antioxidants.
19: Na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
18: DTX 500.
19: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
18: DTX Coffee Mix.
19: Pabaka sa mga butika.
18: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
19: D3 Bio.
21: Ako si Karen, kadamog isang akon hair fall ang hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
19: D3 Bio.
18: Ang D3 nga may VCO.
19: Ang VCO
18: nga may D3.
19: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
19: DTX Beauty Soap.
18: Pabalit sa mga butika.
19: Extend Food Superman for Men.
23: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga meg. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
19: Extend Food Superman for Men.
24: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
24: New Klinika Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
25: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika Deo Fresh.
24: Klinika Deo Fresh. Available now.
26: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
27: Wow! May pumso!
26: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
28: Number one.
26: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.